Emi yo ma yin o baba. O ba ti ko je ki anu re ko fi wa sile lo. Emi yo ma yin o baba. Eyin Oluwa. Emi yo ma yin o baba. Baba mi, emi yo ma yin o baba. Emi yo ma yin o baba. Baba mi, emi yo ma yin o baba. Oba, oba ti ko je ki anu re ko fi wa sile lo. Emi yo ma yin o baba. Eyin o, eja dupe lowo e. Eja da gbogbo ogo pada sodo re tori ti o seun tori ti anu re duro titi lai lai o kiyin o eku ojumo mo kiyin lokun mo kiyin lobin mo kiyin lomode mo kiyin lagbalagba mo kiyin ka bo sori eto irin ajo emi futaro yi Sunday to gbeyin ninu osu kefa eki e dupe lowo e eyi ka sowo otun eyi ka sowo si e babubu e pakun mo e ja so fe en to laye to lorun po seun

lo je nkorin ti mo kon emi yo ma yin o baba odun ye da si meji emi yo ma yin o baba oba ti ko je ki anu re ko fi wa sile lo emi yo ma yin o baba eyin o eyin lori ile eyin lori awon omo eyin lori awon omo omo eyin lori oko eyin lori aya eyin lori agbegbe te ngbe eyin lori adugbo be te wa e dupe lowo e fo toluwa se njoba bile bi te so lo si e da gbogbo pada sodo lori ipinle yin eyin lori leji Nigeria wa fi gbogbo ogo fun ya ki ka agbaye owo ja re to lagbara eki eki e dupe lowo e so pe n to laye tolorun ko seun fun iwa laye fun anu fun abu e wa dupe lowo e fun igbala okan emi ati gbogbo eyan okan ta ti fu kristi lo te ti gba ni ti ku ti ye gbogbo yin ni mo ki e ku ojuma o oni gangan lojo keji din ni ogbon osu kefa egbe wa odun o le merin din ni ogbon leyin ko oluwa wa oni mo so pe emi yo ma yin o baba emi yo ma yin o baba ah emi yo dupe emi yo eyin ni o eyin dogba labinda e ja jo yin dope alabi yen da laaro.

0: lori ofe ati anfani yo le te lanfani ati mari mo wo kete kete lori kan ibani dore enyo edupe lowo o eyin ye fun idasi fun ipamo fun abo fun ipese ipo kipo temi ati yin ba wa afis folon so e kojuma adedeji kainde olamide any good morning sir olamide sunday mi wa okin ye kojuma odun 2026 oda simeji oni ni sunday to gbeyin osu kefa
1: o gba mi lowo iku
0: ore mi otito
1: o fi keke o pa aye mi jona
0: olugbe ja mi ni
1: ko se ni to le se o wa
0: o so nte ko se ndagbara egbe oba je yan ni eyan san
1: moju ba mo fori
0: nde yan o fi saga eyan le mama
1: iwo ni
0: agbara le mo gbe
1: ologo julo
0: ja dupe lowo e ja yen ikani lagelu ni wang pebi 96.7 FM okay gajo okay ile fufu ba lao fele lele badan mokinye loko agimulu dasile mokinye loko agimalashe mokinye loko agimulu sakoso mokinye loko lo tuetu ye ajin rere o bene titi layo akeshola JP mama woli no
1: ile koyi de
0: erin ajo emi leto
1: ojo gbogbo jankari
0: e ma lori ikani bandore
1: seriba
0: e de ba lori ofere
1: ati awon omo
0: ba se nto ba se nse le

ya oh obato femi ogo ye oh obato ofemi kabiye ake ake yemi lokote mi je o alore yin lori re awon woli e ma yin ni ka ba ti be lo sinu ipele akoko lori eto ni ajemi ti mo pe ni oro ori agbe

0: wonu eko taratara ibimo wa bade ni jejo eje dekini mole yo imba yin file la ya ira di yo ni loboro eje kan te mole ni eje nte mole ni eje nte mole ni eje nte mole ni ibimo bade ni jejo re o Jesu wa su ironu piwada ni bi ni bere ise ranse re monika owe Matthew ori kerin ese keta di ni ogun iwa su re si awon omo eyin re ki a to gba soke orun do lori ironu piwada Luke 24 verse 45 to 47 eyi se pataki nitori ironu piwada ni ogun na gbongbo lati le mu ki elese ba olorun laja oluwa latori ite ogo re ogba ape apada seyin ogba apada seyin ijo ni iyanju lati ronu piwada iwe ifihan ori keji ese ikerin iwe ifihan ori keji ese ikarun iwe ifihan ori keta ese keta peteru ati awon apostoli miran mu ninu apere oluwa yi lo won si fi iko ni ronu piwada se koko iwaasu won e lo wo ise apostolo ori keji ese keji dini ogoji ise won apostolo ori keta ese koka dini ogun paulo apostoli ti arin lati waasu fun awon keferi paapa ko yato si jesu ati awon apostoli yoku lori ise pataki ronu piwada lese tabi fun apada seyin lati le ri anu olorun gba e wa ja te waju se ti wa pelu wa rin ajo emi leto nitori na agbodo wa su ironu piwada fun gbogbo eniyan ni oruko Jesu Kristi oluwa Luke 24 verse 47 agbodo je ki awon elese ati apada seyin mo daju pe ko si eni ti ayo sile ninu ipenija ire lati ronu piwada nitori pe nipase re nikan ni a le ri ibukun agba ayanu ti yo jeyo lati inu imukuro ese gba beyan ba ti ri ronu piwada no je pe koko ti ire dale lori ni pe e ronu e piwada ṣugbọn ironu piwada ko daduro ni ohun nikan o lai si igbagbọ igbagbọ ti n gba ni ila ni fun ni ni iyipada okan eyi ti yori si ironu piwada e wo iwe eberu ori ikokanla ese ikefa e wo iwe ise awon aposteli ori ogun ese ikokanle ni ogun awon mejeji je idahun si ise ori ofe eyi to fun elese to ti sako lo tele ni ero otun to yato patapata ise ko fagile ironu piwada iye le wa nujo komo ise foluwa sugbon komo ti ni ibapade ẹni ọba ti ni ibapade pẹlu ọlọrun rẹ to gba loluwa to lugbala iru won ronu piwada patapata kuro ninu ese won mo si to so fun yin ohun ti ironu piwada je ohun te je ohun to je o eleyi o fe lese lati ti o ti sa ko lo tele ni ero otun so yato patapata ise ko fagile ironu piwada 2 Timothy chapter 1 verse 9 Rome chapter 3 27 and 28 Rome chapter 4 verse 1 to 8 iwe efesu ori keje ese kejo e ma won we yan keka si ya lenu ironu piwada gbodo mu ise dani eyi ti yo je pe bi ko ba ri be
1: ki se oju lowo iwe jacob ori keji ese ikerinla si ikerindini ogbon iwe efeso ori keji ese ikesan efeso ori keji ese ikewa iwe titu ori iketa ese ikejo ironu piwada toto ma n fi ara han ninu ihuwasi ti o to si ese egbo ironu piwada toto ma n fi ara han ninu ihuwasi ti o to si ese iwe koriti keji ori keje ese kewa ati kokanla ori dafidi ori keji dini ogoji ese keji dini ogun ori dafidi ori kokanle ni adota ese keta dini ogun samueli keji ori keji la ese keta la lati igba yi lo okan to ti ronu piwada ni to oto ma n korira ese patapata ko si elese tabi apada seyin kan ti a le so pe o ti ronu piwada ni to oto ti o ba si n gba ese laaye egbo ko si omo leyin kan tabi apada seyin ni to oto ta le so pe o ronu piwada bi ba si n gba ese laaye eyi ri be nitori pe ese je ohun rira patapata nitori na ipadada ironu piwada fun elese bodo je koko eyi ti iwa asu irapada bodo ro mo baba re nikan to lo ngba kristi tese ba tun fara han ninu aye re iru eni be o ti ironu piwada egbo fawa ta wa nwa asu kristi awa ti agbe agbelebu kristi lowo won ni ipadada ironu piwada fun elese bodo je koko eyi ti iwaasu irapada bodo ro mo ifarahan ironu piwada toto iyen ni sise atuse eyi ti se igbese mimu on gbogbo ti a ti se nigba kan ri ti o lodi to kasi ni eri okan ti ko ni ese si olorun ati si eniyan awon ta ati se seyin belief so pe enikeni to ba ti wa ronu piwada nkan meji ni o sele igbe aye atijo yo koja lo mi beli ni sawo on gbogbo yo di otun a mo ni ayika re pe o ti ronu piwada ni to oto Olorun reti ki gbogbo elese tabi apada seyin ti o ti ronu piwada se atunse gbogbo ohun buburu ti won ti se si awon elomi ibi ti ta npe ni restitution to ti wole wanu pe Olorun reti pe ki gbogbo elese tabi apada seyin to ti ronu piwada si atunse gbogbo ohun buburu ti won ti se si awon elomi hey on ti mo ngbe yewo tabi ta nkeko re o ni se pelu gbogbo awon omo olorun gbogbo awon kan ta lati gba kristi ka gbera wa sori iwon gbagbo on ta fi ma wo niyan pe sa si nbe loju ona awati awati gba kristi ta nfi kristi ilo koko ni a ni irobinu je patapata pe ha igbe aye mi re la wa no wo pe ha igbe aye ti o da la ngbe ironu piwada yan wa jade wa pe a ko gbogbo e le patapata patapata nlori yo fi wa jade fe mi ati pe emi a duro ti jesu ninu irin ajo aye mi toro ohun lo le gba mi lo le gba ni lo le gba ni toro un lo le gba mi kese mi ma se ye e wa ni be ba ti ri e si atuse o se ri atuse da bi e ka pataki lara eya ara ojulowo ironu piwada e ja jowo we genesis ori ogun ese kini si keji din ni ogun e ja jowo we numeri ori kefa abi numeri ori karun ese kefa si kejo e ja jowo we isikieli ori iketa le ni ogbon ese kerin la si ikerin din ni ogun e wa ja wo iwe matthew ori karun Matthew 23 and 24 e ja wo iwe si awon apostoli ori ikerin le ni ogun ese ikerin din ni ogun nipase ironu piwada imotare nini kan ma nfi aye sile fun olorun ati kristi lati gba akoso idari je ese wa fun awon to ba ronu piwada nikan nitori iru won nikan ni o le ri anu olorun gba ironu piwada ma nsilekun fun wa lati ri ori ofe olorun gba o fun wa ni idariji ati imukuru ese Isaiah 55 verse 7 Proverbs 28 verse 13 Luke 24 47 Act of Apostle chapter 2 verse 38 Act of Apostle chapter 2 chapter 3 verse 19 nipasẹ ironu piwada ni elese ngba idalare ati didi eni tewogba the gospel according to St. John chapter 1 verse 12 and verse 13 Galatians 3 8 Galatians 2 16 Rome 8 1 and Rome chapter 5 verse 12 ju gbogbo re lo ayo nbe ni orun o ayo wa fun olorun ayo nbe fun kristi ati awon ogun orun nigbati elese kan ba ronu piwada the book the gospel according to St. Luke chapter 15 verse 7 and 10 ironu piwada je eko ti o lere ti o si mu ki iyi pada ti inu ati igbe aye je ojulowo eti yo si mu ki igbe aye igbagbo bere ise oni o je ki igbe aye igbagbo ko bere ise bi o ba ti si ni npe ni repentance ti o ba ti si rodu piwada egbo mo so fun yin jejo o mo ni ninu majemu titun pataki ni gbolo ironu piwada ona gota nlo ti farahan number 1 ele ri gege bi gbolo ironu piwada ele ri gege bi gbolo ronu piwada tabi ri ronu piwada le ba je oluka bibeli so beyan ba wa lo nwa no kristi ti o ti ronu piwada eran ya wa be ba gbo laaro nisin te ba la go gbangan Bolo won ni gbe eronu e piwada e ponu iwa atijo e bo sinu iwa isodotun ki mo wi e dakun oga mi ma wo gini mo ori ofe mo digba laaro e je ma mura ati ehn ati ma lo sun pe mi ati la ro yi eronu e piwada Victoria James mo dupe lowo yin Rojaye Babalola Akewale Tayo e wa deko gbogbo awa ta gbe ohun elo Oluwa lowo ise iranse wa iwaasu wa ogbodo daleri bi a o se so ni pataki ohun ti ironu piwada je fun gbogbo okan
2: Jesu pe a o.
1: Eko karun la pari. Ta pe ni eko inu bibeli karun.
2: Asola ye je o.
1: Ironu piwada. E mu eko inu bibeli kefa to ba jo mejo. Iyen la pe ni atunse. Ijo kini won lanfani ati wa laaro. Ijo keji wa. Ijo keta na wa. Ijo kerin na tele. Ago mefa ba ti roke la lori pada bo. Mo be so fun yin laaro pe lori ofe ti mo ninu Kristi. Mama wa nu Oluwa. Mama wa Lady Evangelist RF Olowere. Mama automatic won bo wa sori eto yi laaro e pelu ri ofe Kristi alore e je mi ma lo kafaye le fa won ijo ti mo da ko mi mefa ba ti roke emi pada bo

ye o ni buware kabiyesi o ni buware ba wo la ba ti fe wo to ye o ni buware emi ma poso olorun baba lola kabe ka denuna abaya kedalia emi ma poso olorun akande ede emi ma poso olorun gbogbo agbaye dide ninu agbara re

mo kan mo ni o kan da mi loju pe gbogbo eyin te wonu ipade la aro yi dandan ni ke ra anugba be ni nto da mi loju niyan hey o ni emi ologo re oluwa gbogbo mi fun mi emi ologo re oluwa gbogbo gbogbo mi fun mi awon kan ti dite lati gbogbo mi fara won o awon kan ti dite lati gbogbo mi fomo won zakebe rumi adaya bekenana emi ologo re oluwa gbogbo mi fun mi and this is what I want to emphasize on this morning ologo ni o o ki seru enikankan gba mi gbo on ti mo fe tan mole si laaro ni yen ologo ni o ki seru awon aburo re ologo ni o ki seru awon ara ile e ologo ni o won o le fori ti e na gba paaro no ologo ni o in ta won to wa waju se iwo na ma se ju be lo ologo ni o iwo na o ni seru awon to nbe waju ologo ni o iwo na ma soro ogo on to luwa ran mi ni e kaveli ni a baya kedaba rueme nadash hey eyin omo ologo te wa nbi eyin akobi te fe rogo yin lo e ja jo mura laaro yi ki la le se ti na ogo wa yo fi tan eyin akobi eyin mo dodo yin o di data imale ki la le se ti imale ogo wa yo fi tan di data imale imale re de ogo oluwa yo yo lara mi ki la le se ti imale wa yo fi de ti ogo oluwa yo fi yo lara wa egbo mi laaro isa opo fe logo won o si fe da ologo mo opo fe logo won o de fe jewo ologo gege bi oluwa ati olugbala won opo fe logo won o si fe ba jesu joba opo fe logo sugbon ko wu won lati safihan pelu jesu o se ni laanu ogunlogo awon eyan te ri ti won lo ngbadua ye ogunlogo won o faye won fun jesu adua ni won lo ngba esa ibi ti wahala wa leleyi to ba faye re fun jesu jesu so wi pe erunrun lo to si o esa in fact ko ti e so pe erunrun lo to si o gan gobi bi bibeli se sore o ni onje omo ko si fun aja aja lo pe o bi o ba faye re fun esa o mo di ti wahala ye fi nlo to tun pada wa tori wi pe en to ye ko faye re fun o ti faye re fun eleju wi pe olodun lo pastor wa eleju yen lo olodun le ma lo pastor yin ko luwa ye ko ma dodo ti e ko ma da omo wo bi orun le si fun pastor yin ki orun yen ma si ko odo ti e ohun ti mo so laaro ni pe ijo ti fi aye re fun jesu bo ba fe logo re ojo ti mo fi aye mi fun jesu ni soji re na bonke ni odun 1998 ni ilu ibadan ni samanda wo bi ati ojo na ni nkan ti bere si yi pada fun mi mi o ti e ti faye mi fun jesu ti mo tin lo ba won sise bi o sise ninu isoji na won le mi ku o nbi mo tu bobo mi won le mi ku o nbi mo tu bobo mi igba ti won ri pe wahala mi po won ya fi mi le bi won ti pe pe awon tan fe faye won fun jesu
ni ojo akoko ni mo ti jade gba ti o fi dojo keji mo tin ba won pin iwe fun awon eyan ti awon na fe faye won fun Jesu lati ojo na ni nkan ti yi pada ninu aye mi lati ojo na ni mo ti wonu ogo tuntun esa mo tin lo church ko to di odun 1998 in fact amaye kan ni mo nse in church ngba na sugbon mi o ti da Jesu mo funra lara mi mi o ti ni iwo pale ti Jesu nigba na sugbon nigba ti mo ri eniyan ti Oluwa nlo to nsise iyanu ti mo si ri pe eni ajo duo ni bo wa laye re se yi pada bayi ti mo ri awon eniyan esa ti won dide lori witchia ti mo ri bi afoju se riran ti mo ri ti awon ti won ni aisan buku buku ti won de gba imu larada okan mi gbogbe ni oru ojo na pe ti mi o ba fi aye mi fun mo daran ti iru eni ba lo ti mi o faye mi fun abamo nla lele bi won ti pe pe gbogbo eyin te fe faye eyin fun Jesu mo sare jade ni samanda ni odun na e wo bi ase Oluwa ni aye mi fi se iyanu eyin kan wa nbi pada lo church ye ti pastor re ba ti pe pe eyin wo le fe faye eyin fun Jesu ko tete jade je ki okan re ko gbogbe ko sunkun ko le ni iwo pale okan teri okan re ba ni waju e ko si ma tele wo bi oro pe o lo ngbadua o tu lo nfori ba kankan o ri pe gbogbe na idamu na lo po fun oni o ri pe okan je gbese mo gbese na ni nigba ti won ba pe nbi o lo mo pe nbi o lo kilo wa da o nkan kan o yi pada tori pe alejo ni on gbogbo bi to lo tori pe o mo Jesu Jesu funra re ko da omo wo bi woli le mi mo le so fun olola pe to ba nbo mo gbe yobo mo le so pe mo gbe omi bo mo le ni lo ra agbon ko mo mu bo woli ni emi gbogbo eni to ba je woli to to gbodo ni ise woli there is acts of prophets eni to ba mo bibeli ka daada yo ri lara gbogbo awon woli itokuna so tori woli ni emi ni mo se le so be fun o iyen o so pe to ba mu de ki aye re yi pada tori mi mo ni o mu wa eni kan be lenu ona ti oni je o koja lati le ri anfani yen bi o ba mo odi kan wa laarin emi ati e odi kan wa laarin toluwa fe se latowo mi si owo re nitori pe o faye re fun Jesu mo bi o ko ma ba so pe akuku nlo na ni gbogbo ba ti nlo to nkan ko yi pada no ibi to nlo kan lo ni problem iwo gangan ni ko yera re wo gbogbo awon bi to nlo yen ni olorun wa abi kilode ti won fi n jeri aboro pe ti abamo ni eri soro pa tumo wa lojojumo bayi ni esa mo ti ri iya agbalagba to busekun nigbati bi ojo pupo ti a lori ofe lati gori radio esa oni dadi e mo nti ipade ise ninu aye mi e mo to ti muko e mo to ra pada esa mo bi o laaro yi fi aye re fun ologo fi aye re fun eni to gbe ogo waye fi aye re fun eni to ndari ogo fi aye re fun eni to ni ona fi aye re fun eni to ni otito fi aye re fun eni to ni iye fi aye re fun laaro yi eni kan ni bo ma se fi aye mi fun wa fi enu re jewo pe oni oluwa ti olugbala re wo bi sa gbogbo ibi to ba lo tan ba soro re nibi wa duo nbe lati jeri pe Jesu temi ori be wa fi aye re han fun awon eyan pe o ba Jesu to papo
ki se pe ngba to ba fe lo le wa da so bori koda tan ba ni owe ja na ba wa ba won we koda tan ba ni oge obi senu wa ba won ge koda tan ba ni o ba won sada wa ba won sa mo ba ni o ba won gego wa ba won ge mo ba ni o ba won mugbo wa ba won mu wa si tun pada wa si church to ba tun pada de church wa tun se bi eni to mo wo bi o ti domo jesu on ti mo so fun o ni pe to ba fe je osaka o bibeli so pe ko gbona ko tutu oni gbogbo won la po jade oni eyin kan wa to je wi pe o ma san fun yin ki e kuku faye isile pelu oju kan ju pe ka ni oju meji ki won wa bere lowo yin pe ijo ti e gbo nipa Jesu nigba to wa laye ko wa ni amogbon pastor wa o ma so nipa Jesu kan wa ni sogba gege bi oluwa ati olugbala ko wa ni mi ogba Jesu ni o san ki won so olomo olorun ki won so sinu omi esa ko si jerora titi emi o fi bo ju pe ko mo ni Jesu emi awon wuli emi o mo to buru to on ti mo fe se laaro ikolele awon akobi ni mo fe to ni mo fe dodo won sugbon ti emi mi mo gbe siwaju mi lele ti o ba ni gba mi gbo aye asan loku aye asan lo ngbe ipele asan lo wa oluwa ni kin tenumo oluwa ni kin so fun baba wa ona ki iwo na ko faye re mo Jesu e je agbadua kan ma de fi yin le laaro eyin akobi te wa nbi eyin ni mo ba soro e faye yin mo Jesu e ri pe nkan ma yi pada akobi ni Jesu

0: so bi Jesu ba ri se iwo na le ri se akobi ni emi ti mo nba o soro yi lodo baba mi lodo iya mi akobi ni mi bi aye mi ba fon fun ogo ni ilu Ibadan ati ni gbogbo agbaye esa mo ti wa ni ilu obari ti eniyan daruko mi ni airport ti mo wo pe se mi na aye le mo mi ni Nigeria kan tun mo mi loke okun wo bi sa on ti mo so fun o ni wi pe aye ti e na le gba atunse meka varu bia daya be kadalia wo bi aye ti e na le gba atunse a le tun to da in to baje a le tun se bi iwo na ba faye re mo Jesu on to ba se on to ba mu ki iru akobi ti temi na ki rogo mi lo akobi ti e na le rogo ti e lo o le rogo ti e na lo tori wi pe to ba fi aye re mo Jesu dandan ni ko rogo re lo a fe gba iyo kan sa eye akobi ni e gba e pe oruko Jesu e pe emi mimo ego to ma nja akobi ile baba mi ego to ma nja omologo ibi ta ti bi mi egbe egbe egbe lai si atunse ego to ma nja akobi ile baba mi ego to ma nja omologo ibi ta ti bi mi egbe egbe egbe lai si oya dua maya gada yagaba ego ego to ma nja akobi ile ta ti bi egbe egbe to ma nja omologo ile ta ti bi mi ya mala bali agada ego to ma nja akobi ego ile baba mi ego to ma nja akobi ile iya mi ego ko ma nja ko ibi ta ti bi mi egbe egbe egbe egbe ego ko ma nja ko egbe egbe egbe ego egbe egbe ego egbe egbe egbe egbe egbe egbe egbe egbe egbe egbe egbe oya egbe ah egbe ah egbe ah egbe ah egbe ah egbe ah egbe ah egbe ego egbe ego egbe majoba labaru balagada yi amemeta jesu oluwa wa
1: amen amen
0: je ki nkan be oni eleyi so to ba ri gba pelu mi ma wa so tele ma pari gbo eni to ba gbo mi e gbadu asa epe eh to ma nja ko bi ile wa wa ni eje jesu e pare epe to ma njo mologo epe ori omologo ile baba mi epe ori omologo epe akobi epe ori akobi ibi ta ti bi mi egbe egbe eje jesu pare eje jesu e pa o ya adua
1: oje
0: maya da ruba le agaba
2: to ma ja ko bi
0: pe aya ba le do ba le da ba la ga ba ya ga da le ba la ba ya ga da la ga ba ya ga do
1: egbe
0: o ya o egbe
1: egbe
0: egbe ma so ba la ba la ga ba ya ga da la egbe aya ba la ga ba ya ga da ya ga ba
1: egbe
0: egbe
1: egbe
0: egbe egbe meta jesu oluwa wa
1: egbe
0: ma kan so fun o pe samura dada ni aro yi esa ti akobi ba le ri candle white ati envelope white ti won de ko ruko si abi eni ti ki sa akobi ti ogo akobi wu ogo adari niyan ogo te eyan fi n duo waju esa

0: Abeokuta gbogbo eyin ti e wa ni Abeokuta eyin te ngbo mi lati Sagamu eyin te ma wa lati Ijebu Ode Ijebu Igbolo ti fe wa laaro yi gbogbo ibi kibi to ti fe wa o fe wa lati Remo eyin te wa ni Sapade o fe wa lati Sara wo bi Isa to ba ti de interchange moto ma gbi e de Sakan be ni o ma kun fun agbara gbogbo eyin ti e wa ni oju ore gbogbo eyin te wa ni fo gbogbo eyin te wa ni Sangoto Gate gbogbo eyin ti e wa ni papa Lantoro Esa o ma kun fun agbara ni Abeokuta gbogbo eyin ti e wa ni Abeokuta eyin te wa ni Lafenwa eyin te wa Nkuto eyin te wa ni gbogbo ibi to wa ni Abeokuta ti mi o ti e le daruko tan gbogbo ibi kibi to wa iwo to wa nbi to wa yen na ni Abeokuta o le darapo ni Sakan laaro yi iwo na ma bo ago mefa ni si o ti bere Esa o ma ni agbara ma be pe ko tetede to ba je osise gbogbo eyin workers gbogbo eyin te je odo e tetede ipade kan wa ta nse lowo ohun la kokko bere ka to wonu ese perewu so mo gba niyanju pe ko tetede o ma ko fun agbara gan o baba mi ran mi pelu ogo Esa a ma fi abela yi a ma fi gbadua oluwa ni omo mo fe dara hey maka de kubinia idemeru bi adaya na baruaba eyin ke wa nbi mo be yin gan e wa ona ke ri pe e darapo gbogbo eyin te wa ni ilu Ibadan ni Iwo Road ago mesan si ago mejila e wa candle funfun ati envelope white e koruko si oruko omo yen akobi yen e ko si mama ti won na ba fi ogo akobi won na we envelope kan koruko si Esa o mo ni agbara abela fufu eyo kan o mo ni agbara enikan ni daddy mo ti lo ikan lose to koja esi ni toju e iyen ko o di meji ni wa tun mu mi ni sa meta ni ngba to ba pe meta ni ma to ni e ko meteta ke mo bo Esa eyo kan tutun mi ni wa tun mu dani loni ototo ni oluwa lo ran mi tori igba meta ni igba ti akobi ma lo laye igbaro igbosa ati igbale oluwa ran mi ni ise to mo lagbara ni oluwa ni omo be won so pe ki gbogbo won ki won duro sansan ninu adua eya ara Ibadan e ri pe wa worodo mi o mo bi mo se le se wa kandu fufu eyo kan je ki gbadua fun akobi e mu akobi e de orile enikan ni daddy e ba juwe ni Ibadan mi o mo be mo de fe wa to ba ti dori bridge woro koju bi igba to lo sojo abi ko be pe ona ojo oda latori bridge woro ke se sale o lori bridge wa na we se ma lo waju bi won ti na we ko na ojo na ni e ma lo waju ile epo akokan ile pele keji ile pele keji e ni Poplar filling station wa ti ri ile epo yen Esa legbe ile epo yen street kan gba be bere ninu street yen pe church olon kankan lo lo o ma ni agbara laaro eyin te ba wa ni apete ni ilu Ibadan mo so fun yin pe mo ma ni prophetic visitation pelu awon eniyan apete ni oni ago meji la si ago kan Esa ma linu ni na daya be kwa daya ma tu se cancel pelu awon kan be tori pe oluwa lo ran mi so gbogbo to ba le se eyin te wa ni apete awotan life fort eyin te wa jeje eyin te wa ni jamade eyin te wa ni aribi eyin te wa ni papa lohun Esa e le darapo eyin te wa ni ajibode eyin te wa ni orogun eyin te wa ni ui eyin te wa poli gbogbo eyin omo poli wo bi aro yi ma ni agbara iwo na wa candle white eyo kan ati envelope koruko e sibe ani e mu akobi yin de apete e bere ni oja apete pe mo nlo si jeje arokoto church ni glass o ma ni agbara o ma wa nbe ni ago mejila si ago kan o ti pe ti e ti niru ori ofe yi so to ba ni ori ofe iwo na da po mo ti wa ni Abeokuta bayi gbogbo eya ara Abeokuta Oluwa ran mi ni aarun yi si yin ni sapon e darapo e wa wo nti baba mi le se e mu number yi e kan bere juwe ni o bo ma se de church mo nbo ni sapon bo ma se debe mo fe wa si church ni iwo road bo ma se debe mo nlo apete bo ma se debe number te ma pe lele 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24. Thank you. God bless you.
1: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Ma

0: E-N-E glory.
1: Yes, sir.
0: Mama, we go to something. Penny a day beru.
1: Yes, sir.
0: Kabudi, you want for glory? Beru. But something penny a day. I want a glory.
1: Yes, sir.
0: Go, sir. You want man for glory?
1: Yes, sir.
0: I want God to go in.
1: Yes, sir.
0: Ah, only one can love God. I want go for that. I want to get it go go long one.
1: Yes, sir.
0: Oh, you should tell him what he go go share.
1: Yeah, man.
0: You know you want to tell him what he go go. You know you want. No, he go all. He has done what he go go. Damn it. You want to find the day you go find song. You want to find from the logo.
1: Yes, sir.
0: You want to find jam the logo. You want to find worship the logo. You want to find the logo. Ah, you want to find the line now logo.
1: Yes, sir.
0: Murao.
1: Murao.
0: Go go. What you want from me? Ojo Tuesday. Abeku talati do fairy cover ogo.
1: Yes, sir.
0: A fairy cover ogo ni. A fairy cover back in glory. Ibi ta ti ma jo pade pa kan se adura to le yin.
1: Yes, sir.
0: Oluwa ni ki lo se se kan mo ti se sile.
1: Yes, sir.
0: Ororo ti an so yi.
1: Yes, sir.
0: Afi ti o ba kan waju ori e lokun. Aran mi ni.
1: Yes, sir.
0: Pe ki kan fi kan waju ori re.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ogan ki si arin ori o.
1: Yes, sir.
0: Iwaju ori re ni ma fi kan. Ta ba ri awon agbara kan.
1: Yes, sir.
0: Awon majemu kan.
1: Ko
0: ti ta ogo re lofa.
1: O
0: ma ta ogo lofa. Ani mo ma so iwaju si. Ha! Tin ba ti fi kan.
1: Yes, sir.
0: Iwo fun ra re lo so eri fun mi.
1: Yes, sir.
0: E wa gbo bo se lofa.
1: This shall be all.
0: This shall be all. This shall be all.
1: This shall be all.
0: E to wa ni lafen wa.
1: Lafen wa.
0: This shall be all.
1: Yes, sir.
0: To wa legbe ile eja yes ma.
1: Yes, sir.
0: E ni bi aye oke gbe ki yen na ni.
1: This
0: shall be all.
1: To
0: wa lori main road yen na ni. Ni bi tan tin wo ko Olorun da
1: opo
0: aye toro. E ibe gangan ni.
1: Yes, sir.
0: Pe se si wa ti to wa legbe ile eja yes ma. Go ke si be. Ago bi mejo ni ko ti le. O ma ni agbara ju. Ojo to the same I can show Roro yi mo tun gbe bo
1: hello
0: mura gbogbo eyin te wa lagbegbe korodu hello mura gbogbo eyin te wa ni mo we bapo gbogbo eyin te wa lere ogere te wa logijo sagamu le nbo sagamu le nbo london sabo bridge ni sabo bridge ni ojo wednesday ni ago mejo ni ke ti de oluwa so wi pe ororo akanse yi ki kan fi kan lori ani kan se bi goya ele yi se goya
1: se
0: bi olive oil ni o kojo olive oil nikan oh my god so mo pe awon oro kan wa
1: ikan
0: wa so pe ni lisi do yi o mo pe kan ton ton li wa o mo pe coconut oil li wa o mo pe pankane oil li wa ha ka se ise ni leyi
1: won
0: kan ke se kan waju ori re ma ha a fe ri kan bo ogo pa
1: re ni o
0: a ko logo fe lo
1: be ni sa
0: iwo na ri pe o ti wo aye re o ri pe ko lo bo se e ko lo o ti wo ise re o ri pe won ti gba kankan lo nbe o ti wo igbeyawo re o ri pe owo kan ti gba o wa fe pe ogo
1: yen.
0: Ha ojo won ede yin aro lo ma tete de ibo lo nbo
1: idokun
0: community or ni o ni ojo wednesday e la gbo to la ya to under sabo bridge ni
1: mo
0: be gbo pe tuesday oni ti abe okuta
1: so
0: bo wa di ojo thursday
1: mo
0: ma ke si gbo awon eyan ibi ti won nbo ijebu ode ni o ijebu ode ni ago mejo ni aro ki sa ago meji la oso o ago mejo la aro ni o
1: ago
0: mejo to ba te fe ri mi woli
1: wa
0: tete de
1: Ah,
0: won ni ki fi oro yen to ajo ori.
1: Yes sir.
0: Ibi to ti ma waye.
1: Se
0: gbe nta wa ni jebu igbo.
1: Gbe
0: nta wa ni jebu ososa.
1: Gbe
0: nta wa ni jebu ode.
1: Gbe
0: nta wa ni jebu imusi.
1: E
0: nta wa ni jebu ife.
1: Gbe
0: eyin ta wa ni gbogbo ago wo ya ta gbogbo e. Ibi to nbo new market area ni jebu ode ni o.
1: Eyin
0: te ngbo mi. Nibo le ti ngbo mi.
1: E
0: ngbo mi laja.
1: Gbe
0: nta ngbo mi ni Lekki.
1: E
0: lo mura.
1: Gbe
0: nta ngbo mi Lepe. Ibi ta nbo ijebu ode ni. New market area ni. Ibi tan pe ni arcade hall akito mi de hall
1: to wa
0: nibe eyan je oyigbo yen
1: yen
0: ni jebu ode ojo thursday ni ago mejo la ro ni ba mi kede fawon eyan to wa lagbegbe jebu ri pe oro yen kan ori won
1: bo
0: se nbe ma ba mi kede fawon eyan
1: to
0: ba wa di ojo friday on the third yi ni o friday on the third
1: e
0: lo mura oni beji ni ni bata oni beji ni e gbo mi sa gbogbo eyan ta wa lona sango
1: eyan
0: ta wa lona eleyele gbogbo eyan ta wa ni apete
1: ẹni
0: tẹ wà ní àwọtọ
1: gbogbo
0: ẹni tẹ wà ní ológun ẹrú
1: gbogbo
0: ẹni tẹ wà ní bódìjà ní gbogbo mọkànlá àtàgbèjì ẹlọdẹdùbẹ gbogbo yín pátápátá nígboro ibi tẹ ń bọ ni grace hall olúdàre garden ẹni ẹgbẹ open university ní sango ẹlẹyẹlé road ni o ẹyin tafo ààrẹ nà ló wà ibẹ ni màá wà ago méje láàárọ
1: tó
0: fi máa di ago mẹwàá a máa gbẹdú à my god màá wà àná ìtàwé yẹn a gbọdọ gba ogo yẹn padà ogo yẹn gbọdọ fọhùn a jẹ gbọdọ lẹ ẹ lọ múra
1: sa
0: gbogbo ẹ tẹ wà nígboro sọgbọ ẹlẹyẹlẹ ròdù
1: lẹgbọn
0: lẹyìn tafo ààrẹ nà
1: ẹni
0: olùdarí gadi
1: ibẹ
0: na tamata ti ma gbẹdúrà àárọ friday eléyìí o ago méje sí mẹwàá láàárọ
1: ni
0: a ní agbára jù sí àjẹ ń ta òró yẹn lé
1: lórí
0: jẹ́ fi kan wájú orí ẹ
1: kó
0: wá wo ohun tó máa ṣẹlẹ̀ wàá mọ̀ pé wòlíì sí wa lọ́tọ́ra yìí ń bí iṣẹ́.

0: ajema kinye kabo kwada kabo kwada sore eto in ajeme Sunday togbenye ninu osu kefa
1: eti baba dele o ara
0: nyi ba se ndara po mo wa
1: baba fun elede yin
0: mo kinye e kojuma
1: dara idoti kankan bi
0: ago mefa ti koja aseju meji
1: ko sa so ti baba ko
0: ikan ni lagelu ni won pe bi 96

0: mama mi agba ninu oluwa be awon ni won je alejo pataki lori eto rin ajwe mi laaro yi mo wa lori ofe ati anfani lati so fun yin pe mama wa nu oluwa ajin rere obirin awa mo won si woli mamu ni e ma fi woli ikun
1: baba dori godo pelu omi je loju
0: F Olowere mama ti wa nbi en ti oba ti lori ofe lati darapo mo lori eto irin ajo emu futa aro yi e dakun e ma so fe lomi pe mama ti wa nbi
1: ida si be o tun papa ranti ro fo
0: edita si finiki mama minu oluwa o wa o pe odun keta ti baba wa ninu oluwa ti ara ti sun sugbon majemo ati ipe nisin te waju iko ati riju woli agbaye ne Michael Ojo Olowere baba automatic ose ta mu igangan ni o je ose iranti
1: iwe baba
0: awon alakale to si ti wa
1: mo fi we
0: ede ti mo fi wa ra wo ebe pe mama e ma se mi lore kan laaro e ma mi wa bere pe iru ore wo ni oni mo fe won ba wa lalejo lori eto mama o gbadura fun gbogbo okan pata mama o si ni oro imoran fun gbogbo eyin ayara si olorun be gbogbo eyin ajirin re obirin le lafani ati record kan tabi meji ko
1: ti christian
0: be ba wa ti sun mera radio yin ha edakun eyin oke ko ma

0: reti pe kin te waju lori itan baba tan babo iko ati iriju olorun alaye woli gabriel adediti oye lame eda ko eni binu se ranti bi mo ba tan baba de moni iwe kan wa ta se loruko baba eti gbogbo awon omo pelu awon alase ijo Christ Apostolic Church ti won gbe kale iyan ijo alase pe ti won pe akore ni the act of holy spirit in the life and ministry of prophet J.A. Oyelami from 1911 to 2016 mama mi le lafani ati ma wo lori iworan yin eyin de ba lori ati dara ko ba lori kanin ba ndore e tete ma sawari ikanyin lagelu eyin te ti lori ofe ati wa labe ise iranse baba wa olowere ri gbogbo eyin te ma lori ofe ati wa sinu ijo wa Christ Apostolic Church oke agbara oluwa tedo nibadan e ma tete lobe bayi gbogbo eyin ti e wa ni eka ijo wa patapata yika tibu atoro orilede yi to fi de eyin te wa loke okun eyin de wa ni benue eyin de wa losogbo eyin de wa ni kwara eyin de wa lekiti eyin de wa leko yika gbogbo ile ibadan pata mama ti wa nbi o mo ti ri gbogbo eyin de ti nkan si wa latori ikanni bani dore Afis Folonso Bayo Adegoke Sunday Oladi Pupo Adi Osun Kayo Denivision Just Idi No Bogun Setan lati lokoja baba mo ti ri yin e ku se Oluwa o ijoba Olorun Nureni Bikunle Elegant Elen lati Lanlate ya beje legbusi gbogbo yin ni mo ti ri Afis Ganiyu mo ti ri yin Adewale Oyedeji eyin mo ti reyin na Mama Automatic you are welcome o Mada mama ti wa nbi adupe lowo Christy mo fe omo leye o ama oku iwa kini kiun se o tori mo ni fere so e ma binu a so itan baba a pada si ma mu ni atijo mejo lo e ma binu gbogbo yin te lanfani ati ni ajo emi leto lagelu le tin gbo wa 96.7 fm okay gajo ke ile fufu bala fele lele bad mama e ja fadu abere
1: oruko jesu
0: amen
1: oruko jesu
0: amen
1: ni oruko la jesu
0: amen
1: ayin ologo lopolopo fun akoko yi olorun gba ope wa
0: amen
1: adupe idase emi gbogbo wa lapapo lati bere odun titi di akoko yi adupe to de mi wa si o mu wa laye o mu wa laye o je bi o ba wa wahala ati idamu ojo sele si wa agbe oga pe ile wa roju ona wa laye afogo ati inforuko re olorun gba ope wa
0: amen
1: ope wa ti wa oluwa jo seti ogba
0: amen
1: laaro yi oluwa gbogbo ese ati ase dede oluwa darije olorun pa ese wa re abere fun emi ma ti agbara re laaro oluwa gbe wa wo
0: kun
1: fun agbara emi ma ti agbara re to le sakoso gbogbo ninu aye wa olorun gbe wo wa oluwa di wa mu afa bere gbogbo laaro yi wa alfa ati omega oluwa ba wa bere wa saarin wa ba wa se gbogbo ni pari gbogbo ka yin o gbogbo kan ti o mo agbara laaro loruko jesu oluwa di wa mu oluwa sure fun wa ile ise iko wa ni alaafia
0: ogun
1: ati ewa laaruko ma buyo ibi oni wo bi wa la oni sele
0: wo
1: pa awon alaba sisepo oluwa gbe won wo oluwa kun fun agbara
0: gbo
1: adua ni pari gbogbo ka yin o jesu kristi oluwa wa
0: amen

0: ẹyin rẹ de yin o ke ma jọ pariwo awon ibe se nwole ni ke wa ma pin e ma se are logun logun logba logba mama mo kiyin le kan si eku se baba mama odun meta o pe bawo ni ajo nigbati baba fi ara lele
1: adupe lowo olorun
0: lorun seun
1: pe olorun fi wa sile
0: mi
1: o si ntoju wa o si ntoju ile ati ona wa
0: luwa seun
1: ise ranse na si ntesi waju ogo olorun buyo
0: luwa seun
1: fi ogo fun olorun fun
0: luwa seun luwa seun mo mo pe ti an ba ni ta ni o ni mo lara ju pe baba sun ta ban kale neji ejo kan to ni mo lara awon loyin ba ma so bulun kan pe lais mo mo ki baba o jina si yin ninu emi amo lais baba ninu ara bo ni ajo igbagbo
1: o ka me lara popo sugbon ko se ti mo le se tori pe o to akoko ni o si to akoko yen na ni won tin so fun mi pe iya je ki mo lo nbo le nlo e ti setan iya je ki mo lo gbato si to akoko ajo we mi mo
0: gbato to akoko won jo we mi mo mama ta ba wo dada akoni ninu emi le fe apo ni wa ma gbadua pe oluwa fun mi ni eni bi okan re bi oko opo obin ni gbaladua ina jo pe eyan fe iko atiriju ti se ranse won gboro se ko ni pe ni ja kankan bu le se rin
1: ah e pe ni ja wa lopo lopo tori gba ti mo ti wa ni primary school bo ti e je pe mi o ka pupo gba mi mo ti bere sadura gba po oluwa yen ni bi okan re fun mi mo je ki siyan mo si je ki nse lewo so gba to akoko mo lo si bible school ni Kwara City gba ti mo pari mo sise bi odun kan fun bible teacher gba ti mo ri pe awon okunrin bere si yo mi lenu mo resign mo ni mi ni loko ni Kwara City mo wa si le pada gba ti mo dede mo bere si se owo mo ntaja were were awon gan won pe mi won ni iya so ti ma o ti ni afesona tori won so ma family wa gbogbo awon brother mi ti a je iranse olorun won wonu ara won won pe mi pe ase mo ti mari mo ase mo ti ni afesona mo ni rara won na da ki mo gbadura sugba to de stage kan won fun enikan fun mi ninu ijo le adamasin gba won fun mi loruko e pe ki n lo mo gbadura si mama mi de je woli tori gbogbo awa mefefa ti obi ranse olorun ni wa
0: olorun seun
1: so bi a se fun mi loruko yen mo gbe lele mo fun mama mama lo da ki n je ka mo gbadura emi na bere si fi so waju olorun gba to ya sa di pe olorun so pe ko so na nbe mo dake mo to continue pelu adura ti mo n gba Adamasin gba mo de lo si church. So an report to bi osu meta merin so nkan kan mi fun wale si won pe mi won ni ki lo oluwa wi won lo oluwa so nkan kan won ni ropo na wa nbe aja mi lori e won lo da won to fun mi loruko elomiran ateni kini ateni keji won ti fi won han mi sugbon won fun mi loruko ẹni kejì yẹn mi ò tiẹ̀ wá tiẹ̀ gbọ́ nǹkan kan rárá wọ́n bá tún pè mí wọ́n ní ẹ wo ẹ jẹ́ ajá mi lórí ẹ̀ kò sọ náà bẹ́ẹ̀ màmá mi gan sọ wípé kì í ṣèfẹ́ ọlọ́run àbáṣan mi so wọ́n sàn bá láyé lọ bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà ó tó bí ọdún kan kọjá àdẹ̀pọ̀ tó jẹ́ wípé àwa sisi ta ma ń lọ sọ́dọ̀ wọn a lọ gbàdúrà a lọ ṣe so wọ́n bá wọ́n ní ìjọba yìí ó kí n wá rí àwọn ò ń bá dẹ̀ lọ so bí wọ́n ṣá ṣe dọ́hùn wọ́n ń lọ sọ́nà bíi kéèyàn máa lọ ọ̀nà ọ̀fẹ́ kọ́ wá gba ọ̀nà ọ̀yọ́ lọ won sa ro won pe oro ye so won pe oro yen so ah yin bo baba yin lo ona wo ni won gba won sa se nlo ni so ni so ni so ah won se ke se pe mo fe fe mi bayi bi won sa se nso oro yen pelu owe pelu owe pelu owe mo ti n gba bi mo joko si ki la ti wa pe le yi olorun mi sa so nkaka won sa focus oluwa yo mi bi loni oluwa yo mi bi loni we won sa ya won sa jaju ona won wa so koko
0: tam tam tam be so gan
1: won ni oluwa ti so fa won ti pe die pe sugba won omo ba won se gbe kale fun mi ati pe ba won o se so won ni loni ti awon pe mi yi awon ri pe olorun ti die mi awon mu so pe pe omo benin ko so fun pe lo je ka won pe o we ke si se pe ko sa o ko mo wa si bi mo tabi ki nri o ko mo sa o won ti mo ti nbe lokan mi mi a se so tan ti mo ni e de se dabo mo be mo de le mo pe mama mi omo ni ta ba je fi olorun ja mo gbadura si pa ta si gbadura si looto oluwa ni o n lo mo mo seto yen mo le mi o fe nte mi emi o gba agbalagba ah mo ba sa church ti mo lo mi o lo mo mo lo church mi mo ni to ti n ba lo so ji tabi mo lo church sunday won ri mi ko si bero se le po to won ri mi nbe tabi kan so pe ki n wa mo ba pa site church yen ti mi o lo aja mo se gba mo mo ba mo n lo church mi won ya won ara yan si mi won la won si so fun pe ko mo sa mi soro mo sa sa sa sa sa ngba to olorun mu emi gan to wa so fun mi wi pe ti n ba gbo n to run oluwa so ateto to n se fun mi ibi mo ba fokan si pe mo n lo tabi pe eni ti mo je bi egbe mi ti n ba fe ohun o ni ba mi lo be mo se wa se pa sese niyan mo ba gba n to oluwa wi
0: pe de ba ise fe enu yin
1: ohun o ni
0: lo oluwa lo hun o ni tele yin lo
1: wa lanfani ngba nba ni won loko to o ba mi lebe to o tele mi kini wa saye mi ah won ba gba kamu won sa yoju si church leko kan won yoju leko kan si to fi ni pe we won wa mo wa sodo won le free saturday mama won si nbe lodo won ma ki mama ma ba mama se ntin ba le ba won se ma pada ti o se en to mo to ra po ta un yoju si won gba na opo awon mo jo ada mo se gba oda mi mo titi ni wa fi ni wipe olorun se to de bi pe awa se gbogbo nteyan se gege bi
0: oko ati
1: yawo
0: adupe a wa ni ajo un wa dun gan gba
1: ah oyinni
0: oyinni
1: igba ti a bere oke mole won ni iya oluwa ran won ni ise loke mole o awon o ti ma be osugba won lo wo be awon ni be o baluda won sa lo igba ti won lo won wo be won wa yika won pada wale ti n ba ti tun wa wo won ma ni bawo ni ah won la won ti ri be ibi to oluwa fi han won sugba won seto ba won se ribi ma se isin role were were baluda so gba to di wipe won bere ajo nlo ni role role ajo nlo emi a drop sango pa pada le lodo mama mi ti mo wa awon si wa la da ma se gba ngba yen so were were were were ti ti tolorun fi mu ki sere o tesi waju
0: o tesi waju
1: ke male
0: mama awon kan ke baba ma so le kokan wa loju ri to alojo kan ti e wa gbogbo ati ja ti mu nkan ko si gbogbo e da bi nkan na ba wo so njo kan la wa nto aya awon bo o ma bo olowo jode layo o won ni gba ta won lo tan de ta won to ba po na ba le ba nbi lo wa pe ha se se pe to ti ini ajo igbagbo
1: gbogbo yen ko si jije ko si mumu gba to de stage kan oluwa ton ran won ni ogbo ma so ki won si to lo ati je ati mu dogun ni gbogbo gba yen a wa owo ti a fira le ngba na gba tolorun de lo ranse tolorun lo adupe lowo olorun were were were ati je ati mu dogun sugba asa duro ninu e pe iwo lo ni ise iwo na lo si ma ba wa se
0: iwo lo ni ise
1: o si ti wa leyin o si ma toju wa mo pese faide wa so bi o ti le to olorun si gba gbogbo ogo aforiti ojo yen won ni ya oluwa ni ka won jade bo wa le nlo won lo sade ka won jade won ba lati to titi agbowo lo bi a se nlo ni ala awon eyan ki awon ni ki won ni fun lowo ni ki won won fun wa lowo won ni apo kini kun apo keji kun ti gbogbo egba ya ku gbogbo esa gba won sade won sade pe apo won fi ti aledi won ni owo ti won fa awon eyan fa fa won ni bo le ti ri ala awon eyan ti ki awon na ni fun awon lowo yen olorun sa bo wa lase ri gbogbo akoko je asade jure re olorun
0: baba mama ko wa si jo kan te wa ro pe ah wa se ni ajo to fe mo mu mi re
1: o wa o tori awon akoko kan wa to je yu pe pelu aije emu ko sa so lara ati ran mo ni le we odogun ah oluwa iwa ma lo ni nfe baba yi o di dada ko ma toju wa gbodi seji kan ni ta mu kan mogun ori oke gallery oke male lo mo daya de be bo bere si soko san lorun lorun oluwa ebi npa emi atomo mi ebi npa wa oluwa ma toju wa dari olori atalanu si wa iya yi ti poju mi le lo to lowo omo ijo mi le lo toju bole mi le lo sagbe olorun gbera lowo dide oluwa se iyanu sagbadu aye pelu omije olorun si se afara da titi ti mi edoke agbara gan mi laso lara so gba tolorun si gbe bo tin se de o yi gba mi pada temi atawon
0: ni praise the lord
1: ofi ola la won omo gan ti lo si school
0: ni ofi ola mama iko tata wa de kini moran yin fa won yawo ran se olorun opo ni gba mi won mo lai da won bu oko mo so ran se olorun opo nigba mi boya tori bo se dinra to won a faraya won baraje koda mama won lawon opolopo mi omo ijo mi tun tan won won nkan po kini moran yin fun awon yawo ran se olorun
1: ara mi si awon yawo ran se olorun ni wi pe ki won ni farada ati foriti pelu suru lopolopo tori awon nkan to ran mi lowo niyan suru ifarada ipamora awon to ran mi lowo ni ki won ni awon kan won yi erara yi o si le se kan bi olorun ko fi fun won en ti o ba ni olorun se tan lati fi fun nigba to ba gbadura olorun se tan lati fi fun tori erara yi o le so nkon
0: ko le so nkon
1: le so nkon lai ba si emi olorun ka gba emi olorun laye lati ma sakoso aye won lati ma to won lati ma dari won bo ti wule ko le to olorun a duro ti won gbengben bi akoni eleru yo si won wa la gbogbo ewu ati iyonu isoro idamu airije airimu airina airilo olorun yo ran won lowo lati bori e ile ajo yi le lotito sugbon olorun to ntini leyin a ma ti wa leyin
0: olorun to ntini leyin a ma ti wa e da kun gbogbo eyin yawo ran se olorun wo le lanfani ati gbo amo ti oba si nto sopon missionary wa to na won jin e ba wa fi fanran isowo si won ke pe nti mama wa iko ati riju lady evangelist rf olowere mama automatic ti wi ni pe bo ti wu le kirin ajo le to nuri ajo gbagbo eyin ati ba le yin won ni eni suru eni ipamara bi oba wa si won ni ebere fun lowo olorun ara eran won ni ko le se sugbon mi mo yo didiran lowo fun yin boluwa ba le se tawon awon nigbagbo pe yo se ti teyin na erakun mama si nbe nbi mama o ti lo eje nde gbagede loko ati laya laarin bi iseju meji si meta irin ajo emi leto mama wa la ngba lalejo mama automatic laaro yi o pe odun keta gerege ti baba wa ti won sun eran ara lo sun majemo ati ipe o si nte siwaju la fini ki mama wa ka lanfani ati berebere kan tabi meji lowo won nbo ni jo olorun o de duro bawo lawon eka ajo gbogbo ki wa la siri ewa ijo Christ Apostolic Church oke agbara era gbogbo e la ko papo mama si nbe bi won ati lo ame je ajo de gbagede loko ati laya mo pada bo
2: ku ojumo gbogbo eyan ara le atuku isimi oni loruko Jesu Kristi isimi alaye ni oje fun wa mo ki kaabo sori eto yin eto wa gbagede tokotaya emi na ni alufa yin o pastor Dr. Samuel Oluseya Folabi lati ni ijo CAC All Nations Assembly Akobo nilu Ibadan baba ayeraye tun ba soro loni ko re jasi ibukun fun wa loruko Jesu Kristi oluwa wa amen e ma gbagbe pade Sunday meji alagbara ni ta se ninu ijo wa ni Akobo agbara bi ti gba ni o la kori ta n bere fun ati se Sunday marun a n lo si ikefa loni a o pari lose to n bo ago meje abo si ago mewa abo aro ni eyin na le darapo mo wa loni agbara toto lale aye jala ifarapa agbara toto bori ogun gbogbo agbara toto lo bi giga agbara bi ti gba ni o la n bere fun e darapo mo wa e ma ba wi pe mo ni WhatsApp group meji nibi ti mo tin send awon oro Olorun yi losose eyin na le ma gba ke tun ma tungbo atungbo tungbo bakan na WhatsApp group keji mo tin teach lori marriage losose wakati kan to lagbara eyin na le darapo mo wa e request fun e send message si mi lori number mi te ugbo ngba ta ba se tan mo se gba pe iwasu ti mo nse lati bi osu meji mindsets that build or break marriages awon erongba okan wa to le baya gbeyawo waje tabi to le daru on la kiesi o mo tun teswaje loni mindsets that build or break marriages mo so wi pe mo ti se iwe pataki kan lori akori iwe yen de lagbara gan ni gbe yin ranse Olorun gbogbo yin marriage counselors gbogbo yin youth leaders e le ra iwe yen owo tasore ni ranse Olorun kan wa ra mefa lose to koja lati Abekuta o lagbara gan ni loni mo to fe mu mindset mi ti mo pe ni control mindset or domineering mindset control or domineering mindset what is the picture and the description of this mindset in marriage belief I must always have my way it is my wishes and desires that must be done whether it is convenient for my spouse or not whether it is convenient for my children or not what I want is what my wife must uphold is what my husband must uphold yani pe nti ba fe niyawo mi gbodo se ohun ti n ba fe loko mi gbodo se boyo rorun fun o tabi o rorun boyo ma lafia wa fun o boyo mu to da wa fun awon omo wa tabi o mu wa ohun ti n ba sa ti fe ohun lo gbodo ba mi fe mindset yen mindset ti o darin in this mindset one spouse dominates decisions and ignores the opinions and contributions of the other partner eni kan ni o ma so pe mo bayi la fe se oro owo oro school omo oro ile ta fe gba oro ni ajo ta fe rin oro nkan ta fe se oro project wa ko ni fe gbon ti yawo e fe so akoti kun si bo se obirin na ni ko ni fe gbon toko e fe so akoti kun si o ti ro pe ohun lo n gbon tan ohun lo mo tan this kind of mindset always want to win arguments and have the last say ti gbo lo n aso gbo mi osun mi ba tele laaran ko ati yawo ohun lo ma fe win ni gbogbo argument ohun lo de ma fe soro kai iyawo gbodo gbo ti eri se ri mindset yi ko ba bibele mu Ephesians chapter 5 verse 21 Ephesians ori kanu verse 21 it says submit to one another out of the fear of Christ e ma teriba fun ara yin ninu iberu fun Christi se ri opolopo eyan lo ro pe yawo nikan lo gbodo teriba foko ninu igbeyawo te ba lo ka bi bibeli yen daradara ki bibeli o to so pe eyin aya e ma teriba fun awon oko yin o ti koko so foko ataya pe submit to one another in the fear of Christ yen ni pe situation kan wa ti oko gbodo teriba fun yawo e ko wo pe o ti yawo mi so oro de wa nbe o de mo gbon lori o nta se niyan ki yawo na so pe n toko mi so ona wa nbe o mo gbon lori nta se ni se ri awon akoba re o lo bi marun number 1 te ba ti ni control mindset it will kill partnership be image se jo fowo so opo se nkan yo ni wahala ka fowo wewo lowo fi monu gbe yawo number 2 it will create resentment e wa mo kore rara yin bitterness ikoro okan ma wa number 3 it will create rebellion e wa ma takora yin e mo plan coup fun ra yin number 4 there will be emotional withdrawal die die le mo yera fun ra e jo wa nnu le e fe bara soro mo e fe joko tira mo emotional gap o ti wa and finally there will be eventual breakdown in communication isoro yin o ni ri bo se ye mo e wo akoko mi tun ti lo loni mo gbadura fun yin ile yin o ni daru e ra anu gba e le pe mi lori ago mi 08034127021 lekan si o 08034

0: Pastor Kunle Fayola lo lugbalejo iwo na wa ko wa ba wa jo ko wa ba wa yo
1: to ati gbo mama ibi ta wi la wa de yi adupe lowo Olorun opolopo ni won tin kan si wa latori kan ni badindore ti lagilu won ni ama kiyin awon adura te gba awon opolopo lo ti si ame ame ame asi ni gbagbo ati pe Olorun Michael ojo lowo re ti ogbenu yin soro laaro e o ti wo gbogbo okan san lagbara Olorun mama agbe kale alakale fun ayeye odun keta ti baba fiara lele ona ni amurale fun awon to wa ni ko kare eto nje ko yemi pe isojo lojo meta ni o kokko side iyan wa ye lojo Wednesday tin boy atojo Thursday atojo Friday ti se ojo kini ojo keji ojo keta osu keje gbogbo yin okan te lafani ati ma gbogbo yin patapata ni an kesi lati wa gba ori ofe kikun ninu Christi nibi soje olojo meta yi ago marun ro le ni omo waye ninu ijo wa Christ Apostolic Church oke agbara oluwa tedo ashi ni Ibadan ko seyin okan te mo bi ti oluwa fi baba to fi won kale si lati ma tesiwaju nu gbogbo ise gbogbo mo se nwe fun yin ni gbogbo igba pe ara ni baba fi lele majemu ati pe sin te waju awon ti won sabi kale to ohun je ko yi wa pe gbogbo eyan kan oni won reti ojo Wednesday e fi sun dari yin lago marun role ojo Thursday e fi ndari yin lago marun role ojo Friday e fi ndari yin lago marun role isoje alagbara ni apa won kan ni wa mbe opo iko atiriju ni wa mbe bo ba jo mu oke agbara gbogbo e ka bi te ba lafani ati wa gbogbo yin la reti lati wa ba wa pade nbe awon ti won sabi kale to won je ko ya ko to ba wa dojo Sunday ojo karun gangan oni baba sun ojo yen yo wa larin tori a fe jo a fe yo a fe gbadua a fe gboro Olorun a si mo pe Olorun nu anu re yorin koja bi ise re iyan waye nu ijo wa Christ Apostolic Church oke agbara Oluwa tedo ashi ni Badan ago meji la osan ni obere lojo Sunday ojo karun osu keje mama wa bola re won bo sister wa yinka alase yori won bo opo awon iko atiriju na won wa nbe baba Kunle Fayola won wa nbe baba wa Debi Adams atawon irinse Olorun irinse Olorun baba White baba ni won bo lati wa sure fun gbogbo okan opo Olorun emi na ni o si lanfani ati wa nbe mama wa fun ara won Lady Evangelist RF Olowere mama automatic mama no wa nbe gbogbo yin la wa npe lojo Sunday ohun lati wa tun gba agbara kun agbara gba isegun kun isegun gba igbala kun igbala idande kun idande Olorun Olowere fe rin e wa fi sidari yin lojo Wednesday ojo kini osu keje ojo Thursday ojo keji osu keje ojo Friday ojo keta osu keje ago marun lo le soja lagbara ni o gbogbo yin la reti nbe ojo Sunday le asi kagba ti baba sun o si ma lagbara gan ago meji la losan la bere gbogbo yin patapata la reti mama eje ma kiyin awon lase le se wa ni ka ma kiyin pe agbe yin didi ni aro kutukutu e si pa aro ni e wa da wa lohun kini oro ti e fe so fa won mo Olorun ta ba wo bi igbagbo se ri dakoko yi pupo nu awon kan ni rewesi ninu igbagbo opo ti en wo pe ayo je si je ngo ki le fe so ta ba wo agbegbe wa yi ka wa pe lawon ipenija to lede ni gege bi iko atireju
2: imara me fun gbogbo awon omo Olorun lagbaye ni wi pe ka duro ninu Jesu olugbala ke adi opo Kristi mu bo ti wule ko le to ka ma wo eni to pe wa eni to na wa nise ati eni to da wa tori wi pe ogun be ninu aye a si wa ninu ogun sugbon ta ba ti le duro ninu Jesu olugbala ta n wo Jesu fun isegun ta n wo fun igbala ta n wo fun idande ta n wo fun isegun an lati bori ogun na bo ti wule ko ogun yen o le to o setan lati ma ja fun wa o setan lati ma segun fun wa ka ba won to sele ninu aye loni eru a ma ba wa lotun losi sugbon ta ba ti ni Jesu ta ni o gbogbo ninu Jesu Jesu setan lati ma ja fun wa oni je keru o ba wa koni je ki bi o ba wa ko si ni je ke ewu ke wo wu wa niwon igba ta ba ti sunmo ta ba wo hin wo hun ta si wa woro kan fi sada bibeli ni awon ti Olorun pamo oni yo ninu ewu so nipa se be e je ka mu igbagbo wa duro gbangba ninu Jesu Olugbala e ma ja wo yin wo hun e ma ja wa iranlowo fun Olorun Olorun ise ni teyan le ranlowo aba ti duro ninu Jesu Olugbala o setan lati yanju isoro wa gbogbo o setan lati ta ni wa bo yo olowo lowo ni ke pe yo da Olorun yo so de ni bukun ma wa woro ko fi sada ma so pe o di gba to ba lo pa niyan tabo lo se nseso tabo lo se ogun owo ko to la Jesu ni olubukun oni buku awon ti re oni so ni dinla oni gbe ni soke gbogbo agbara Olorun ati laye nbe lowo re ta ba ti le ro mo ta si di opo re mu o setan lati yanju gbogbo isoro wa boya adija ri mu ni o setan

0: ba ti da olohun boya on wo wi pe ha mi o ti e ti ikole mi ti ra moto mi ti na gbogbo teyan ninu aye iwa ke pe jesu o setan lati da olohun ma wo nkon lati fi ran olorun lowo olorun lo ran ni lowo ke se pa ran olorun lowo niwa agba to ba ti dimu to si gbadura loso loru o setan lati da olohun a si yanju isoro re
1: yo yanju isoro mama ka to wa di pe won mo yonda yin kini mo te ni fa mo ran se olorun ta ba wo igbe aye ti baba gbe ninu irele ko gbe are soke mama so popolopo mbugo tin ba di pe olorun were o fira re han wa gege bi woli jesu lọlọ were fi han wa na lo je kawo yan ma bi lo wa pe e dakun kini asiri ijo Christ Apostolic Church oke agbara mo nigba ma mi ba de bi awon o lanfani ati ma da wa imara yin fun awon iko ati ju mama ko to di pe won ma yonda yin
0: imara mi fun awon aranse olorun ni wi pe ati wa ninu jesu ki won duro ninu jesu ki won ma gberaga tori bibeli so wi pe ohun wa gberaga loke re onjuba onirele aba ti mu igberaga mo ise yi olorun oni lowo si ka duro ninu jesu ka fi rele so gbogbo eni ta ba rin ajo gan oni irele jesu oluwa ni irele e wo awon omo eyin bo se ko won mara bo se n ba won rin ajo eyin o le mo jesu yato si ninu awon omo eyin ato omo eyin tori pe oni irele e wo bi ta bi si ni buje eran irele lo mu debe awa aranse olorun loni e je ka ni irele ka fo gbogbo ile olorun lowo ko olorun gba ko so aye wa ko ma to wa ko ma dari wa ko ma ran wa lowo omo onani gba omo onani gba ka ma se ife tara wa ohun gbogbo ta fe se ninu irin ajo igbagbo ka ma bi oluwa lere toro to ran baba olowo re lowo niyan baba olowo re o le se onkon la bere lowo olorun
1: ohun to ran se ran se oke agbara lowo niyan
0: ati igboran
1: ati igboran adupe mama awon yawo ranse olohun wa po okini moran yin fun won
0: imara mi sa awon yawo ranse olohun ni wipe ke je oluba fowo sowo po pelu oko won ki ise yen ko le ma tesiwaju
1: ko le ma tesiwaju
0: ninu adura ninu imoran ninu gbogbo kan ma fowo sowo po kan si ma gbadura kan fa agba olorun se igbekele won kan ma wo nkon kan ma gbe mi esu laye kan ma jesu odarin won ru kan ma jesu oraye lati wo arin won lati deyin oko ataya sira won gba temi ati baba rin rin ajo mi fe ko popolopo ma mi ti mo tin sa pamo lati jo ati fera wa bayi mo sa pamo ni titi asiko tawon eyan ma mi ni asiko ti baba sun titi di bo se so opolopo da mi mo sugbon mo ma wi pe picture mi won so wi po ti ku aye lu jara aya be opolopo ti da
1: mi mo se ba awon eyan opolopo ni ti wo yin ga live and direct mo se wa latori ikanni aye lu kara bi ajere mama adupe lowo olorun awon olorun o ma so agbara dotun
0: amen
1: anointing and fresh anointing
0: amen
1: eku se baba mama ki la siri ijo ki agbara ki la siri ijo ki agbara
0: ise mi mi
1: mo ni o ti tan mama o so ju ba nlo iyan ni pe jesu o ni foundation o na ni mi ni lori ofe tori mba ni yonda number mama ta ha eyin te ba wa fe lori ofe te fe ri mama e yoju si jo ki agbara te ba ti ri awon alase ijo ni pataki eyin te ba je yawo ranse olorun te ba mo pe e fe ni gbolo nkan bu ba ruju a le fun yin lori ofe yen lati ri mama mo si re deni kan send message pe so se ki mama pe ipade awon ayaranse olorun fun boya soji fun idanileko be yen se le rin gege bi ayaranse olorun mama mi mama boya iyan wa nu erongba yin
0: asim plan re la belle
1: en plan re la belle se di gbo mama la won plan re la belle ojojo baje a je gbo ti mama lo ra fori ofe afani ti christi ba ti fun lori ofe atafani re tawon alase ijo Christ Apostolic Church ti an ba ti fun mama ni ori ofe ati afani re won o pe pade gbogbo eyin aya ranse olorun mama pe lara awon gbogbo e ka ajo ke agbara awon yawo ranse olorun ni mama ba si pade ni gbogbo gba lore egbo won ni lo so su awon to je minister's wife la be she ran she baba wa Michael ojo lowo re gbogbo e ka jo wa pata la won ma n ba

Ola oni na merin won ni 85,000 naira ni awon yen ti ran wa lowo ati rowo marun 85,000 naira leyo kan be ba lori ofe lati fun ani 85,000 naira lati ra solar lamp ti a fe gbe lo fun rin ajo ta fe rin inu wa o dun a si dupe lowo eyan omo Olorun bakan na lara won ti a won bere fun ni public address system won la won ni lopo obi mi opo igberiko opo leto opo oko na mi se na la won ni lati ma fi se isin lati ba won omo Olorun soro 150,000 ni won ni won ta yo kan mama wa kan fun ani 500,000 naira grandma ni won mo so fun yin ni jejo ni ose tan lo pari mama wa kan na fun wa ni 150,000 naira won ni kara public address system yo kan won si la won tun ko mo wa be lowo eyan omo Olorun te ba ni ohun elo bi aso to si da to se wo mo wa ni edakun to wa presentable mo pe ti konu le e konu le yo ti run le e ba wa fo e ba wa lo e wa gana must go to ba to da ba ko sinu ko wa presentable eni kan mo ko awon aso to je pe mi go to mo ma ba yin danu wa so office mi office alore wa ni first floor Vitafoam building opposite Akobo police station la ko bo mbadan awon yen tin ko wa ni keti keti te ba si lagbara aso tuntun mama wa kan odide aso tuntun ankara ni won ko sinu Ghana must go kan okun baba wa kan na iranse olorun ni won ankara bi 13 si 15 tuntun ti won ti wo ti won ati ran ni won ko be baba mi kan iranse olorun ni won bata tuntun pelu awon aso ta won okun ma won e mo ru awon aso ten okun ma fi ran native ni isin meji re ni won ko sibe won ni ka kamu ran se lo si irinjo ta fe rin nje ke lo yo fe ati ba coordinator irinjo emi evangelical and mission ministry fun pele ondo soro to ba ti jo mejo egbon lori to yi en be na ni coordinator fun irinjo emi evangelical and mission ministry wa ni pele ogun e la fada ti ba won soro awon ni olorun nlo fun wa lati reach awon missionary ka kiri bi teyin missionary na ba de wa te ni la koja te ni pe ni ja eja gbo won fun yin number te pe mi si abeje fun yin la kan number ti an lo lori to ni ajo emi eje fun la kan number ta lo bo lorun ba mi si yin lokan lati ranse yen lowo akan number wa ni 01 27 120 148 egbo le kan si akan number wa ni 01 27 120 148 wema bank 01 27 120 148 o ko te ba nbe ni irin ajo emi evangelical and mission ministry wema bank 01 27 120 148 wema bank irin ajo emi evangelical and mission ministry le ba nbe a si nilo e to le fun wa ni 85,000 anilo solar marun si to ma pe mewa anilo public address system anilo mejisi ati rowo meta 150,000 won teyo kan o gbogbo te ba fe fun wa number te pe mi si ni 080 32 95 41 91 egbo le kan si 080 32 95 41 91 una ni WhatsApp number mi mama wa bokiyin e se ta pe te je wa lagbara olo kristi o mo sagbara yi dotun ojo mejo le mi ati yin to pade lori eturin ajemi mo kiyin e ko juma akusimi yes,

0: Eku ojuma layo foto ni mo nki pe eku oye to la peregede kaaki igumere ni agbaye towo ja kanin lagilu fm oke to gajoke to nfe de loro oni orun ni ku iku keke lorun kasu kaje awa maride ise eledumare ni adupe pe awa jito ni opo losun ti o le jimo a fi yo won a fi ngbo ko eledumare ga ni o eku ojumo loni ojo isimi tutu mi to je ojo isegun a segun le a segun lode o gbogbo ebi adura ta ti kole waju eledumare oba oke ni kan man ki ayo fase daun re eku ojumo o edo ki iroyin to nkinle to hale lagbe kai mo futu oro yi ikani lagelu fm oke to gajoke ile fufun bala o felele nile ibadan ibe le tin gwo wa kete kete ka kiri gumerin agbaye okan ojo kan awon awe iroyin ojojumo le wa nigeria se be won ti wade o iwe iroyin tribune odu te pa siwaju temi be ni mo ri iwe iroyin punch ati oko ojokan awon oweroyin mi ti won ti te fada ara siwaju wa futu oro yi saju ngbogbo temi tayo yi ladun abo oro loko mi eja pegbon kan ba pegbon jini jini bi eni ojoramu abo oro to fun malu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi amo ni fakaka je ko si ni jebe ko ni tale wa o e ku ojuma layo futu oro ni
1: akanji ko yin e enju olodumare ti o se figigo okon joseph ajo ko bi en tin fe na nlo ko temi nje ekule se dada nla bayin
0: to je bere si fin lawon akori royin to wade futu oro ni akomo etun be ni waju temi inu we royin tribune inogun asi bi oloba o to safomo oro ni mo ipe ete lati so Nigeria di elegbe oselu kan soso o ti wa nfarahan bayi iyen du kuri soju weroyin tribune kerin futu ni be won pe egbe oselu olowobowo adc o ti ke gba jari lori kini o nwa ta ba doju agba mi edo ki royin to nkile to hale futu ni ibe lati jaye tan
1: ode gege bi ati se mo wipe awon baba wa moni moni awon baba wa moyan moyan o na ni won fi oro lede wipe ile nla ti keso lo sodi eje mo mu ni ipinle oyo gege bi ijoba ipinle oyo bo ti se kede ifopin si isede eyi to waye lawon ijoba ibile mokanla ni win orire
0: oda wo omi tun be ni waju temi re lo ro ni to tun safomo oro di mimo o bi pe lori amo ti won ji gbe ni joba ibile orire ni ipinle oyo ile ise olopa ti fi kilota pe ki awon eyan ki won ko ti ogba yin si awon royin to je ajara buka ile ti n jade ninu awon radio kan boya taya ti ku sinu ile ti won pe opolopo awon eyan ni won panro lewe ti won gbe ayederu ofegero yin ki o sugbon ka awon eyan ki won ko ti ogba si
1: omi tun re ile ti mo tun nawo mu lati nu we royin Sunday Tribune eyi to n fi oro lede o wipe won yoju e sita o wipe bayi ni kini orin ba se lo ti atiku ti ibamu okonjo ewe ala gege bi igba keji re ti won jomo jigbo fun ti ipo are be kedere ile ise olopa ona ni won tun ti gbemi lenu awon ajinigbe merin ototo to je pe awon iru oko eyi ti awon ajinigbe ohun ti won jigbe ni opopona masose sagamu lo si Benin won ni won ti du awon eyan ohun
0: o da eje atun lo tara sinu egbe oselu ndc oludije fun ipo are tinu egbe oselu ndc Nigeria Democratic Congress ni to je pe Peter Obi o ni oludije won ti fide oro mule wi pe afefefe are furo ade o pe igbese lati ma jo won ko pa dibo inu eto dibo 2027 o ti han de bayi Peter Obi o pe ijoba apapo le wa Nigeria in lo wan die.
1: Okay, won ni kini ohun tun re eleyi ti oyojo e sita o kini nti won fi lede won ni enikan nlomo ti fi oro lede pe nti ijoba apapo awon ijoba ipinle ti won le se re kia kia bayi to si je pe bi won ba da wole be won o fopin si aisi eto abo eyi to n ba orilede Nigeria to n ba afin dande ta lo fi oro un sita makafi lo fi oro ta be
0: lori igbese lati pa oko egbe oselu NDC re kuro ninu awon egbe oselu ti won foko le ni Nigeria Atiku Abubakar igba keja re le wa Nigeria tele to si je olodije fun epo are labi asia egbe oselu ADC African Democratic Congress Atiku Abubakar o ti fi eso kan re bo lati nu buku a o fe so Nigeria de legbe oselu kan soso ni o wa so gbogbo omo Nigeria pe kekule gbo ko so fun toko ka dan gbo kuro fun obe ka ya o gbo ko so fun ko e lode ni pe wo bi Tinubu se re gan ile ri bayi.
1: Okay, are ile America ta mo si Donald Trump nlomo ti fi oro lede kenin to so oni nje je mo wi pe ikolu itu owo ile America eleyi ti won gole nlo fi opin si bi won se ngbemi lenu awon elesin Christiani lorilede Nigeria bo gan nloro ti se ri kini ti Trump tori to fi firu oro be sita momo pe yin o fe mo kini ohun ri aro teni lo ni edo ki iroyin on lo nje o
0: ajo tun ri si eto ikansira eni ni Nigeria NCC on lo ti ro awon ile ise ti won ti npese ero ibani soro labele o ri pe ki won mu adeku ba owo ero ibani soro ye phone nile yi iroyin bo lori e lekun keke
1: o ya o etun je akori sinu iwe iroyin Sunday Tribune gaga bi iroyin ohun bo ti se lu sita ti esi nlanfani lati mo gbo oda gaga bi mo tun se nawo gan ileyi o n fi oro ta o kini to n wi oni awon alakoso agba ni ile ise ologun le yi ni omo tun ti kankun ayan ile ise ologun orilede Nigeria eyi ti won gbe latari ati ri daju pe eto abo to peye o wa fun orilede yi latara awon igbese eleyi to n gbe kila awon igbese ohun won ni awon jagun egberun mejo ototo o na ni won tun ti si ni basi ti won si tun ti gba senu ise ologun o
0: eja ta ka lo sinu egbe oselu kan ti mele wa Nigeria nbi ṣugbọn ki n to lo be iroyin ele lo n ṣafọmọ ọrọ dinu pe ijọba ipinlẹ Abia o ti gba awọn olugbe ipinlẹ ọhun mọran lori ọrọ didena ikun omi to le fẹ ṣọṣẹ ni ipinlẹ Abia to n fide ọrọ mulẹ pe ki awọn eyan jami ninu omi ma julẹ si oyuso omi tabi oju agbara le to pe eleyi on lo n ṣokunfa ikun omi o to se ndena re pe kiko mo ba tun asose ni ipinle na pe gbogbo eyan won gboro jigiri si ojuse won
1: o kan gbogbo eyan be ti nlanfani lati mo gbo wa ketekete na le ni ori ofe lati gboju ayo ke fi woran re ni ikan ni Facebook ti a ni ayin lagelu FM 96.7 e te soju e comment si e je o kari ile ko kari oko tori pe yin ti mo wi pe ajo je odun bẹni kan o ba ni bẹ kẹdẹri ba ba jo ngbọ nkan aya je pe gbogbo wa na la mo gbọ le kan na lapapọ iyun ajo gbọnu o ki dun bẹni kan o ba gbọ. Okay o egbe awon akeko lorilede wa Nigeria ta mo si NANCH won ni won ti bu enu atelu bi won ti se nda awon ibudo gbe niyun hostel bi won ti se nda wo ni Anambra ti won si ti n beere lowo ijoba pe afi dandan la ke fun awon akeko te ti so di alaini ibi fori pamosi lasiko gba ti won fi nkeko won ke fun won ni awon owo gba mo binu a mo pe nta se yi oda sa mo binu won ni e fi le won lowo o
0: o da be ja lo si ipinle osun saju eto odibo gomina ile ti o waye ni ojo keedogun osu kejo oro ti awanu re yi nibe ni mo ti muro yin le to nsafo me di mimo o wi pe agbarijopo egbe awujo onu won tin pe fun ti deje se ato atunse eto abo le wa nigeria papa julo ti won pe fun idasile olopa apinle ko to di ojo eto dibo ti ipinle osun to nbo eto dibo gomina ni o latari pe iwa pa he gbodo nro so on waye ijaja ko akata ninu awon egbe oselu
1: okay
0: won digbo lura won gugu e wa depend to ka
1: won
0: pe ko to di asiko eto dibo awon atunse si idasile olopa apinle tabi ile ise olopa o gboro titete waye saju eto dibo na
1: okay omi ture to tami pa to si je ki nkori si ipinle eko nebe ti ijoba ipinle eko to ti gunle to nti bere awon eto kan eleyi to ni se pelu onka idanimo akanse iyun unique identification numbers fun awon akeko ni ipinle ohun akeko ti ile eko to je ti ijoba ati ti ile eko to je ti aladani awon ile eko to wa kaakakiri ipinle eko eredire ni wipe lati le kankun ayan e foruko sile idanimo ati lati le mu ki igbewon to nti itewon ko de ba abojuto akosile eto eko iyun education data management
0: o da wo kan re tun nbe ni waju temi to nsafome wipe yinyin keni o le se mi ni o lori oro ijinigbe tori toro fokale ni Nigeria ti awon ajinigbe ohun ti wa so ra won di idagiri ile ti ma da won leyin ekun
1: kai
0: won pe koda won fe so ra won di elemo so o iroyin te waju wipe ile ise olopa ti mu awon ajinigbe merin bale ni oju opopona ti morose sagamu sibe ni won wa dola awon eyan ti won ji gbe loju opopona morose awon iroyin bo lori e leku keke o
1: okay imi ture ko to di wipe a se be kori si eka polowo oja won ni apase wa fun owo ipere kerin la ti ile ise ologun le yi 14 brigade ani ogagun agba am diko omo ti korin re ki iko ologun ohun wipe ifarajin won ni ko ni amulumola ninu pe won farajin gan fun ati daabobo orilede Nigeria ati lati sise won ni lana akose mose o korin re ki won be kedere ofa ku mo okun yo be won ni alaga egbimo ajo to ri si ikansire ni orilede Nigeria iyun Nigerian Communications Commission NCC Idris Olorun ni nbe nlomo ti se leri wipe gbogbo awon to ni se pelu idat gbogbo awon to ni se pelu awon ero ibare ni soro atawon ile ise lolokan ojo kan won ni ohun ori daju wipe gbogbo to ni se pelu ero ibare ni soro adeku na lo deba owo re bi o se wa gbegba awo omo sugbon ileri to se fun awon omo orilede Nigeria re
0: o da wa je mi o tun lo taratara sinu iwe iroyin Tribune photo ni iroyin kare to nbe waju temi o to n safomo wipe makafi soro jade wipe nkan ti ijoba apapo Nigeria ijoba apinle le se lati fi opin si eto abo to me nile wa Nigeria re kini nkan na oju gbagide edo kiroyin foto ni nibe gangan oni ati ku abarabo sekere ti o poto funle e ma seun te ti si wa te ngbo wa eja lo seka kuluwo oja papapa mata bade leka ipuluwo oja edo kiroyin to nkile to hale foto ni te waju ke ma wa gbagbe pe be se ngbo wa kitikiti le lori ofe lati lo gboju wa live and direct lori Facebook wa lagelu 96.7 FM okay gajoki eba wa share e pe karele

0: sagun ke yan me dagba pupo ko ma re koge koge ke yan ma le gba pa tese ki won ma gbe yan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se se bo lesen yan ko ma mo ko ti bo ke yan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba etkia kokoro nu eje ora nu eje paja paja ya ji jaje jeli aile mi dada idakole ko ma kun o ma le se dede ara ma gbe pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki kata de gbe igbese ni kia kia ke do wa parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin da laamu ero gba lo le nbe faye o lati ma be arun sapa mo si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam additional gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo jo yin lo la complete iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajua re lo ma toni toni
1: edo ki iroyin kabo pada leka ipolowo oja wa edo ki iroyin to nkile hale futuni lo nte waju ikani lagilu fm oke to gajoke ibe le tin gbo wa kete kete ka ki igumerin agbaye futi ooro oni eje kin leku e kin lo tara tara o si ekun idibo joba apapo egbeda onara nile ibadan ti sululu ipinle oyo nibe na oni mo ti ri egbe oselu kan ninu egbe oselu APC na ti kora won jo eleyi ti won pera won ni onara local vanguard oni won ti bere si ro awon to nife si eto isijoba wara wa yipe ki won se gaya die ki won si medo ki won bomi suru mu o papa julo lori awon wala ya soka to bele lori pe agba ticket lati soju ekun odibo egbe daunara nile igbimo asofin apapo keji nile wa Nigeria le ti won pe oro won a je jade nibi ipade olososu won to waye lana ti soju aba meta en to je adari awon egbe yi Adebayo Gbenga in lo fide oro mule ipe gbogbo awon asemase bayo bayo makaruru to waye lasiko ti won se to dibo abenu ti APC lohun lati mu omoye ti o soju ekun dibo egbe daunara nile igbimo asofin apapo keji ile wa Nigeria o ti de ile ejo iga ijoba apapo tun be ni badan ti ngejo ohun ti won pe ni oju aje Monday to je ojo kokandinlogbon osu kefa odun yi ona won tun pe ejo ohun fun gba keji adari fun egbe yi ogbeni Adebayo Gbenga ilo ti wa ro gbo awon to je alatileyin fun honorable prince Asimiu Afis Adio to nti awon oludibo ni ekun idibo egbe daunara lohun gbe ki won fokan bale ipe didun lo sunso ifi araalu oni opada jo ti o si pada se pelu nitori pe onara loka bayi lati fa oludije ti o soju ekun idibo egbe daunara kale legun asofin apapo keji ile wa Nigeria oni bakan na bo ba wa je pe ekun bo wa je pe ekun onara lokan to to o wi pe honorable Afis Adio Asimiu on gangan la to fi se oguran eleyi to tu gbangba sun loye ti awo re to kajulu tori ba o ba kajulu iya ni oya peregede oni oni afojusun ni ore pipe bakan na lo kawe to si mana ta ato lati soju sofin ni ilegun asofin to ti fe soju awon eyan lekun idibo re ohun saaju si o ni won pe awon egbe ti won pera won ni onara local vanguard ninu atejade ti won fi ita won pe se ri oro ti mele awon tako awon oro kan tabi esi oro kan ti won pe oro dile loro ti mele yo ni ohun ki soro dile le ti mele yi o ni ekun egbe daunara tori ko si ene kene to ni ikapa lati ra omo oyi bo awon yen lorun ni ekun debo egbe daunara pin pin tabi rara re bo awon yen lorun egbe yi oni npe eto debo abenu eyi ti egbe oselu APC egbe olususu owo se ni ojo kerin dini ogun osu karun 2026 Nija ti won pe awon asemose opo nbe inu eto debo abenu ohun to se wa tu to oke ti won foju gba wipe oro ejo ti mele yi awon ori wipe awon

0: Richard Adebayo Gbenga o pari oro re ogunse ere ija ta won ja yi ija awon to ni fe si sejoba awa ara wa ni o to je pe ni keni oboro da yi bon be afi ki fe ara lu ojo be lo je pe eto odibo ti ipinle oso ti wa nsumo etile bayi agbarijopo egbe awujo na ti wa bere si ro awon lajo lajo eleto abo igbe ki won se atoto lati je ki eto abo ko gbopo si ni ipinle osun saaju eto odibo gomina ti o waye lojo 15 osu kejo odun ta wa nu re yi ti won pe bi eto odibo won se nsumo lesi be ni ikolu ni loloko ojo kan taje sile ipayan ini nwaye ruke rudo ni ipinle osun egbe yi wa npe fun ki awon lajo lajo eleto abo ki won sa ogun apa won lati ri daju wi pe eto abo o mu yanyan saaju eto odibo gomina ti o waye ni ojo 15 osu kejo odun ta wa ni ipinle osun
1: ibi na ni a o mo fi adagba edokita aro tini la o mo fi ro si ere gbogbo tun di ago mejo si mesan la ro la titi wa digba ti a lanfani lati pade nko e mo gbagbe pe bawa ba ti ndide o na ni titi la yo akinso la yo mo gori eto eleti yo si mo gbe wa de iwaju olorun fun odidi wakati meji ta mo bere nta fe tolorun si mo fi down si adura wa akanji iko oyin re eyinju olodumare ti o se figigun okon joseph ajoko bi en tin fe na nlo ko temi
0: je temi ta yoye ladun aboro iloko mi eja pegbo kan ba pegbo jinijini bi eni ojoramu aboro to fa malu abi to ba denu e yo doride ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni nje be ko ni tale wa o ka lojo ri ire o
2: la gelu fm jagaba gogo retio ma ro won so
3: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori joy la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okonla e ba mi ki gbogbo awon ara le
4: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni abdulakim okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ni ilu ibadan ti a mo si cdcae RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin e ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
4: ni fun lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
3: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
4: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra to ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si tan ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
3: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokko san wole die de to di pe egbe oja fun
4: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon nkan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu me mẹrin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe eleyi yo le ma sanwo lo o ti lo tu en ti o si fe pe ah mo fe sanwo kini tan lekan na ni anfani wa ko san ko si ma gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
3: eh se awon ni won lo na kini o ni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe kolo tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin ehe gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara rara sa
3: cdk eti wa nbadan bayi nibo ni office yin
4: office
3: number ti an le peyin si
4: office wa ni number 64 old oyo road opposite veterinary ni mokola gangan
3: office
4: wa
3: nbadan
4: ni ilu ibadan oluleṣẹ wa si wa ni number 6 ike asogua antony leko ni ilu eko be ni olotu
5: number wa te le pese ni 0707454-3005 lekan si 0707454-3005
3: e ṣeun olotu
4: oro leti gbọ lati enu ogbeni abdulhakim okola te je asoju cdk iwa na magore loni o le bade joni dukia
6: ore wa kini re to roju gogo bayi
7: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni ni gbogbo abo oda na wa ni njo gas ni nda wa na ti fe jetan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
6: ara nta nwe nu shop o gbo nipa cdk ni
7: cdk kini nje be
6: cdk cdcara application asire ola ni ni bi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodido su mejila tabi ogoji ose
7: iro ni o
6: ototo han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori cdk ani mo ti ra won koda iphone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
7: o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
6: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download cdk lori google play store ati ios app store ki won na ma jaye cdk ani welemu ran to nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e kan si website wa

Momore, say you know Momore. Sister mi dada Dorcas Adebukola ona fowope. Thank you very much. Mo dupe lawo yin, mo ti ri atejise yin. Ayo mi je oni moto. Ah, lati la late. Na ti te o. O ti te atejise sowo o. Ruka ya atajo ke, oye wale ni ke. Ibrahim Muhammad, awon na ti te atejise. E se gan adupe gan Adeyemi Ogunniyi e ja lo si abala ibi ti a tin gbara wa niyanju ninu oro Olorun leyin ta ti gbosuba fun Olorun fun ore re lori enikokan wa o ya o

0: adura lo ku
1: o lawon a so awon ijoye ro a so awon ijoye ro ara won na nu won lagbara mo eyen nipa owo won a ko buyi fun oju awon agbalagba se won mo ka agbalagba na lo awon arugo je ko ku re kun osun re mo je
0: wo tu wo won mo won wo ku wonu gbo
1: ninu gbo emi a ku sibe won re ni se won be ni oro Nigeria ma olorun nikan ni
0: olorun nikan
1: ipa eniyan o ka mo ipa enikeni o ka mo bese po olorun ka tori sowo re la nse olorun de feran Nigeria tori no wodu to pray you laye
0: Nigeria kan be je kun
1: o je kan be
0: o le de Nigeria n gba adura
1: a n gba o bo se le to na gbo le ma de ni lori oke
0: ko si o se lo to awon eyan se n lori oke lati lo skepe olorun
1: a travel se bi a si ri gbogbo won lo si lotun lo si lotun lo si lotun lo si lotun
0: ti a n kepe oluwa
1: be ni
0: o wa da be ni wi pe ko gbo
1: sugbon
0: sibe sibe yo n gbo
1: a gbo o ni ayo kan wa ti o ti dako sayo fun wa mo ijo ta njo gan ta se o di jo di
0: ijo wa nta se
1: se ko ta se ni se
0: ngba ti yo ba ti jo lo ba ti lu lo ba yi eyo se se apara pe a ijo yo mo da
1: ti inu ba dun ni jo ma ba lu mu
0: ti yo ba dun
1: tayo taya o ja to kan bale o ni dan ba ti se ba ti je ke ba do de gbogbo lo jago
0: everybody o ya danu ni
1: a lo fe duro o lu gan o jo won kin ri bi o ma ti gbe kini nkan bi a
0: iso iso ru di wahala lati
1: mo mbo ta lo ko se se
0: mo
1: everybody stop so ru now ki lo de ap olorun gba wa olorun ni o ko de ba wo na awon joba wa ko mo nkan to ko se last ko de kan o se toro se npe ju bayi kini e wa o wa npo si o wa ngbile si o wa nburu so wa npaje si ta gba to ko ti sele lodun yen lo won tete ti mura si ni ko ni ri bayi
0: ko ni ri bayi
1: Yeah,
0: yeah, we want to
1: get ready to afford money. Nile, we don't need to buy. You want to fake bag, but we want to pata pata. We are not going
0: bola fe lo afi kọlọrun ba wa da
1: si olorun nikan ni a no nikan ni ka mo bere fun
0: ka mo ninu gbogbo nu ile wa nirin ajo wa nibi ise wa ninu ile ijo sin wa fun eni kokan bo se lo
1: ile ijo sin awon mosque ni o awon christian ni o e mo bere fa anu oluwa fa anu gba nigeria o ma gbo ta ba fi mo so kan ta ke pe la pelu
0: mi lo je ki e mu iba e mu ero buruku kuro ninu okan yi
1: mo se pe fun nigeria o si leda mo tun se pe fun pelu to wa lorun nigeria o to mo se pe fun mi ade ko se le se kini won ko se le e mo so be mo ba wa da si nigeria ni je ka mero ke roku bo la fe sa lo bo la fe won lu ti wa ba la pro fe lati lo loyinbo se gbo family lo lo loyinbo ni baba re ya re awon mo ya re gbogbo si o le lo nko
0: bo o ba won sa pe ona ni bo je nikan gbe ni Nigeria o lowo si tori o sanwo
1: ko mo wa le mo bi o ba ti e wa le mo ti awon eyan re gbogbo nkan si gbo mo lebe lo si lo re fa lati lo si lo yinbo iro gbogbo ran kerin re pe lo lo yinbo ni ka ni yawa to mo wa lo awon baba re nko iya laya re nko awon omo family re nko omo aburo nko egbo nko mo lebi nko ti wa le travel lo lo yinbo tan ni to ba ya na se won ni so pe egbe lu yin abi ki lo de
0: baba ngbagbo a ba si lo mu to ri pe onje won ti fe ma ko to awon gan mo won tun le wa pada
1: ni won lo ko ba wa ni le ka fi mo ki gbo awon churches ki wo ye fi gbo awon pe pe kenikan lesson mesin kenikan ka fi lesson mesin le ka fi mo so kan se bi langola be ngba to jo ti le won o da lati gbe nkan ogbe se bi won pray for 3 days mo la den run be de ni ele ni de ni langola e lo wo langola nbe yin mala n rom bede ni ele ni tori pe ile won o se gbe kan si ile
0: ko ni won le gba ojo
1: meta won yes won gba ojo meta won fi mo so kan leyin ojo meta we won lo mo kan lo nu won fe lo ya gbe won atekeje re ni ba kene kan to funfun bi bi akara funfun e ba je lo fa won obi yin le ba ti ma de won ra won yen ma ngele ti lo de ni on ojo Wednesday and Friday mala n rom bede ni ele ni olorun to gbo ti won ko le gbo ti wa na Mm. Kati ole oni ma emi ni kerubu emi ni sele emi ni ganlika ki gbo wa fi mo so kan ko ki awon ijoba gan ya ninu bibeli to lo ran okunrin lo silu eh ki loruko ni ni ko do si ni nefe do na pe ko lo kede nbe oba si fo o de wo so fo ki lo tawon olori wa do fi kede awe ati president ati gomina ati gbogbo won
0: won le ma je won mo kon wa on drug
1: ki lo ti fo mi le kede awe
0: o ni ogun ton gboro ru la go meje la ro
1: ojo meta gbogbo aye atewu ratagun ta ton omo ato mo irakoro kok kasku so wa lorun tolorun o ni gbo ni
0: agba takuti pe olorun se
1: latori president bere lori en to kere ju e kede awe
0: awon ko so pe kini reason ton fin so pe kon kede
1: eni ti o ba le gba tolorun lori ba gbe nti o le gba ara re lo nse ntoju e ba di ko mo ran ko wo so ofo kon ke pe ni olorun fojo meta pere olorun agbo bẹtẹ ẹlẹsìn mẹsàn ni jẹ atẹlẹyà mẹyà
0: ẹlẹyà mẹyà
1: káfí mọ sọkan yẹ kíkàlùkù gbà ló ní èdè ẹsìn rẹ fọjọ mẹta ẹgbàlédìẹsìn yín ẹyin mùsùlùmí ẹyin kìrìsìtẹnì ẹyin gbogbo kálukú

0: to ba lu yen gbo o wo so fo o kede awe olodun de o de ko de pa lu yen run mo olodun de sanu fun won olodun gba na ko yi pada
1: 0912370675 olodun gba ni ko yi pada o si nbe titi di asiko yi awa ni ka kepe yo si gbo
0: o ni yi wa pada sodo re awa yo si yi pada si o sojo wa di otun ege bi ti gba ni
1: e karo
2: Si ya ta solo iki aya mi number wa. O gbo ta di ta solo. Mo ki ya wa o.
1: Won
2: gbo yin. Sele sele ti waju o. A lo de le le ti be si wi awa la ti mo ti so ni ta se abi ta ta nje ese. A si a wo ni awi ati adura ta de ni ju wa ti be do lo. Olo da so ni Nigeria o. A le so ka fi si ka ba ka fi si ka mo le se yo. Olo wa fa nu gba wa Nigeria ogun le ja Nigeria o. E ba je o.
1: E seun. Baba Ade ni Fuda Abbas mo ti ri atedise yin o se dada le de lati Mecca mo ri yin o e se hello
3: oh yeah hello to
1: alafia fun omo ba gbe ngagaju
3: mo e ku se opolo e ma ma se o mo kin lopolopo won wa se gbe wa yin
1: mama re lo de yi o
3: eh mo ma nje duro won gan iya mi e ka bo
1: e
3: ma ma so
1: amen
3: ilana ti Jesu ten tele esu ni gbalowo yin o
1: amen Jesu
3: seri ibeli oku popo be ba le ma kan go gba te bin se manual ah e ma gbadun ninu bibeli oni bi ko se pelu aban so ilu na aban so won se lasan ni olona lati wa lo ba tori pe ipa wa ti tun lori awon to n da olori di Nigeria leyin olona olona tun ni o mo se ni gbagbo na de pe n ta ba n fe olona se o wa to wa ni igbekun awon awon omo won yen olona tun se le laipe leyin awon pe ba po o
1: Hello.
4: Hello.
5: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Gbogbo àwọn aládùá àwọn wòlíì àwọn àáfàá gbogbo wọn náà ló ń gbàdúrà ṣùgbọ́n ká jáwọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ kádùá àwa kó lè gbà ní nàìjíríà ọlọ́run ń gbàdúrà o kì í ṣe pọ́lọ́run ò gbàdúrà àwa ni ká tún wàrà wa ṣe ẹkú ètò olúwa kọ̀ǹtén àríṣe ara lásà àpáta ìbàdàn.
1: Báwọn kan ṣe ń kún fún àdúrà tí wọ́n ń gbàdúrà láìsùn láìwo pẹ̀lú àwẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn kan tún tọwọ́ bọ̀nú ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n tún ń ṣèkà torí kíwọ bá lè dá bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣèkà fún mọ́là kejì
0: ẹkú
3: ètò
1: ẹ ṣeun
3: iléeṣẹ́ lágbe lónìí jóná
1: mo
3: kí mọ̀mọ́ wa tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ní agbára ẹ̀ ọlọ́run yóò máa mú wọn tẹ̀síwájú ẹ̀ránṣẹ́ wọn kò ní bàjẹ́ tẹ́rí mọ̀mọ́ wa wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan tó sì jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ láì jẹ́ wípé ẹ̀dá ṣe ìgbésẹ̀ àdúrà gan ò lè gbà aya alagbara kan anikini kan ko se n toju olorun lonu gbogbo
1: bẹẹni
3: mọmọ wa e soro kan ni ife ki awa ta je muslimi kristeni ka kora wa jo ka be olorun ta ba soko solorun lorun alagbara wo ni nbe niwaju olorun
0: ko si
3: tolorun o le mu wo mu balẹ se ri oro wa lorilede ọ́dà bẹ nípa àmọ́bí tá ń lọ ṣùgbọ́n àyà bẹ ni bọ́rọ̀ wa ṣe rí lórílẹ̀‐èdè nìyẹn ntí kálukú ó sì gbẹ ilé ò jẹ́ ká mọ tọ́ yẹ ká ṣe sọkọ́lọ́run ọba láàánú èmi mọ̀ yìí pé tí ọlọ́run bá ṣe tán tí ó gbẹ̀kun mẹ̀kúnnù yóò padà gbé ìgbésẹ̀ tí mọ̀mọ́ wa yìí sọ dìde tí àṣẹ ó sì mọ gorí rẹ̀ torí pé kò sí ìrántí ọlọ́run kan mọ́ lórílẹ̀ ayé yìí mọ́ afẹni tí bá ń pààyàn ọlọrun nínú ọkàn rẹ tòkọlọrun ọba láàánú kódà kókó gbé aláàánú dìde kí wọn ó lè fi àdúrà jagun ohun tó ń bẹ lórílẹèdè oògùn kan o mọ lágbára kan o àdúrà ni ká sì ní òdodo torí kò sódodo mọ lórílẹ ayé
1: yìí mọ
3: gbogbo àwọn tá a yẹ ká bódodo lọdọ wọn náà là á ti ń bá gbogbo ẹ là ń bá fẹẹkì là ń bá ogò ọdún bẹẹ ní ìsìn orúkọ mi ni baba french látàyé gun ọ̀lẹ́yọ̀ kò ṣe.
1: àfi kí gbogbo wa fi mọ̀ ṣọ̀kan ẹlòmíì wa parọ́.
3: ẹ káàárọ̀.
1: ẹ káàárọ̀.
4: dan you are fishing a lot of your lap. Colo Sanua,
1: Mammy,
4: or another, not so. Hasumano, Cadbawe, Colo Sigadua, Iwata, what it was you needed. Iwata, Bellumeba, who are so you go, who owo gbogbo esi baje bayi olorun sanu wa ko se en ti o fe nu owo ṣugbọn teyin o fi ona to to
0: be
4: ni teyin o fi wa kini bi aye ta ba ka ki iba ku e ba da gbogbo ele na ni
0: ala
4: se ara kan papo le lojo
1: kan yara meji papo le kan soso olorun sanu wa aki mama ese yara o sun kan leni o sun keji dola
4: hello ma
1: o le yato si kan ko sun ka gba la sun bi ka o han ra re le mo ni
4: be ni ya wo o wa ki e ka ro ma o
1: se
4: o e ku se oluwa ye pa e mo ki ya wa na o
0: e se
4: ah gbogbo wa sun mi le leyi nigba yi pe e o kan fa kan si yan lara ni be ni o mo wo pe a olodun àwọn ọ̀ṣẹ́ ọlọ́run ní tòótọ́ sì ń jẹ ẹ̀yàtọ̀ sí pé irú èmi ní ìsìn ni ò mọ́ṣẹ́ wàásù ṣe lẹ́yìn kí n pèsè tó bí mo mọ̀ ń pẹ̀ ẹnu lágbọ́rọ̀ ọlọ́run ẹ mọ̀ tẹ̀síwájú gbogbo ẹ̀ náà lákúkú ń gbọ́ bá a ṣe ń gbọ́ kò dàbí pé ká máa mú lò torí ẹ̀ ṣe pàtàkì torí ń gbà mí ọ̀rọ̀ lè gbé tí ọ̀tún wọlé kó tó fò jáde lédi òsì so ka mo pe kini yi fafa ni agbara ni yawo ni mo kiyin o e ku se ni ko ni baje o
0: e se
1: ita n gbo yi fun anfani ara eni kokan
0: be ni
1: won fi bu eni kokan ṣugbọn fun anfani re lo je nigba ti won na ba yi pada to kuro ninu awon iwa buruku to wu e ke ka luku yara wa ko aya e ja yara wa wo nibo ni mo ti se nibo ti mo ti se ka fomo la keji mi
0: ti o baje to inu eni kokan lo ti wo wa
1: inu ile eni kokan lo ti wo
0: wa
1: tori bi inu ile kan sale eni kokan ti jade ibi o si ti jade to fi wa wuwa e ka fomo la keji iwo nu olodun o iwo nu olodun o tori pe ẹni to ba payan lekun
0: kódà
1: ko mo yiyan bo
0: ko pa ekun ti ẹ lasun lati ri ran lo to je ko ran lowo gba ekun ti ẹ na nbo
1: elomi baba e lo se nigba na
0: to je pe omo ni baba ti se awa la njiya re ni bi o ti so lekan ati ka baba ti se
1: iye
0: tan baba la ti lagba tawon ti lo
1: o lo sele yi o wa nu dile na
0: no dile na
1: ti baba mi o ti pa won omo mi lekun jaye ko awon omo ti e lo
0: goke baba ke gbo awon omo re to bi obirin lo dis flower won
1: o gba wo bi omo mẹrẹrin to bi
0: o gboku bi aja ni
1: o gbo bi aja
0: to de mole to fi gbo omo kan de bi mo fun
1: o ma se
0: bi to se de
1: iru baba wo re
0: baba kan ni yen mo ni sa won omo yi o ni ya ni won le so funra won won mo won so funra won le so funra won pa mo pa mo ra o lo n de seyun seyun pa to pe doctor ko ba fe gbe ra to ba fe
1: hello ma sa
6: iti o
1: ah e da mu nene
6: ah ma
1: ah wo ni
6: dada ni ma
1: yes
6: awon ki mommy wa o bye gbogbo na lati ka fun wa yi en to ba wu ko gbo en to ba wu ko ma gbo e obi ta e obi gbere bi ere e obi ta ti gbogbo ata bara wa se ko bi odun marun se se amo pe gbogbo le ma sele a n se pala furu se amo bo se manage won le ti ko bo se manage
1: bayi o ni kalu ti
6: gbo ori kalu ti pe pala furu ma se tele ori wa o pe ori wa ti pe bayi
1: o ti
6: wa pe bayi ori wa ti pe bayi kọ́nìkálukú lọ gbé gbá àkàrà àgbàdo mọ tẹ̀ ń ṣe.
1: Nẹ́nẹ́ nẹ́nẹ́ alákàrà.
0: ó ní tábí ìwà ti kọ̀ wá sílẹ̀ pátápátá tó bẹ́ẹ̀ tí ìwọ̀ fi bínú sí wa ó la mọ́ bínú sí wa fast last fast 22
1: nìyẹn
0: ó ní tábí ìwọ̀ ti kọ̀ wá sílẹ̀ pátápátá
1: tó bẹ́ẹ̀ tí ìwọ̀ fi bínú sí wa gidigidi. Mo kọ wa sile Olorun
0: ese po o darijin wa ni kadara nitori anu sogo lori idajo
1: bene
0: to ba ti darijin wa anu ma fo
1: be si gbogbo to ngba to nfa gbogbo kini odu owo lo
0: ife owo na
1: ife owo
0: en to fa
1: owo
0: to jiyan
1: owo to jiyan gbe owo lo nwa iwo to lo re digudale owo lo nwa to pa yan be iwo to lo re paro moyan
0: ni
1: court owo lo nwa
0: o jo le fi se nkan re
1: ti o le fi se
0: to da paro moyan ni ko yo de ka lo tori se o si lo de ran lo
1: won o si lo n lo e won
0: de ba le
1: o si o si adajo si adajo si so pe kon lo re ye yegi fun titi temi o fi bo lenu e eri eke lo si lo re je nitori egberun mewa
0: en te ran lewon odun 30 years 40 years
1: 40 years to wa nbe
0: egberun mewa to gba eh mo so no wa so mi kan tori 10 years 10000 o de jerry o de gbe beli danu de gbe
1: ko de ko gbe bibeli fun on court o si gbe dani o tun so pe to ba je pe oro lo pa eh ododo lo ma so oni paro bibeli nbe lowo re Qur'an wa lowo re e ja wo na wonu aye ara wa wo nkokan ni bo le mi na ba de
0: yen den to se nkan yen o ni mele bi obi mo
1: obi mo o ni yawo o si pa won le kun obi won hello
0: hello
7: e ka ro ma
1: e ka ro
7: ko juma ku si ni ojo ni si ni o bi yawo na
1: e ni olohun mo ayo mi de oni moto lolohun mo ko ba ya ogbun so pe
7: ma
1: Network bi te wa yo dara la. Network yi o da ni agbo. Agbo network yi o dara ra o ngbon, o ngbon
8: ba.
1: E seun e ka ro, iya agbe lowo wa ko yi.
8: Oni, oni baje fun yin.
1: Ami.
8: Mama ton soro yen won ri na ri wa daada o ti le lodun meji ti mo ti lo si oko kan yi mo le je won jin gbe oko mi o ni 50 million ori wa o ni gba for day e je ka panupo ka gba adura ka ma se leya meya be se wu
0: beni
8: ta panupo ki Nigeria o loju Nigeria godo gbi na o gudo gbi na a ni pare loruko Jesu a ni pare o a ni pare Nigeria o ni pare e se o e se igba lo wa lo soro e se ma
1: Afika panupo dajo tun orilede Nigeria se ka bere fun
8: beni beni
1: yo si
8: ti gbo ya ba lojo bi temi ani oloko e won je bo se won
0: binu loke
8: npe ro nje nje
0: beni
8: ba ti 1000 ara nu gba
1: ami en to da ko le lo soko
0: lo
1: won o le so fun pe wo agbado ti ogbo
0: won ni danbe loko ile gbo
1: hello
7: le se lagbe lu oni juna
1: ami aba french kon ni le kan si
7: e ri pe ya anti titi ni dam
1: ami
7: won ni jinbe
1: ami
7: ogun afinese si oni je ti
1: ami
7: e ri pe nigeria a kin gbo ohun oluwa onti to ba je yi pe even ti enikan ba je afa abo je pastor to ba soro lati gbo taba wa gbogan atun ni mulu ani ti e lo nwi e ri pe san ni korin kan o ni ko sagbe mo loko aro oko ti dari wale omo baba agbe jo si o ti mu ba be wale ko sagbe mo loko nigba na tin korin yen a si le ka atarudu leyin kule o
1: beni
7: a le mu awon kan si be leyin kule wa gbogbo wa la ni garden kekeke even include school gangan primary school ati secondary school
1: won gbe nkan
0: garden beni
7: okay kini mo fe fayo ijoba orilede sane yen korin baba yen korin gba na orisirisi won ni korin akosile ijoba o ye ki won gbegbe se lasiko gba na sugbon emi n du apo temi anti titi kabiti won do ti won ko wa je ka wo yi pe oro teni yi nso ibo ni oja si lola ko je ka runu lo be e wa wo Nigeria wa la kawe ju n ta n kawe le lori se la fi sise se mo loni oselu oselu oselu oselu oselu inu oselu wa lati ma gba awon ibo ti mu block kak ti o si anfani kankan
1: ibo ka ti ka
7: be e ku eto afi titi opolo yin o ni da
1: ami ebo kabi
7: ti la ti lo ni ti juna mo ki mama wa e se ran te won yo ma tesi waju
9: won ni bu se bu ti ofo baba friend lata yegun leyo
1: ko kini den so e se baba friend e nigba ti e n bo lana igbo wa lotu
0: go kawon bi ba wa clear confident
1: to ba clear ti won so pe ki awon odo awon odo so pe won ni kawon mo wa dako se bi kon ni oro ti akara to tun di to tun di toro fo kale
0: yin kon to ma mu aye rorun fun lati fi dako yen nilo oyinbo se bi won se be
1: iko awon odo ti wo ibi to na ba won ronu si ogba gbogbo teyin wi ta ba tun ni o ye tu bo soko e won mo pa ijoba alagbaja oko lo mo tun ada lo tun ko fun won
0: to ni ko ma se ti o fi nkan to rorun fun won lati fi se to de maye do erun fun won se don to mi wa nbe ti won wete to ye pe gbogbo kan la riri yipo odun nigeria ma da ko se ti o ni se lowo ko de se ta fe jale igbo kini igbo won wa kiri lotun lo sa wa ni pe ra mi won kunu igbo won kunu igbo awon igbo yen se poju na o se poju so mo
1: won ti ra igbo oba ni
0: igbo oba ni
1: kin be ba lo be to lo fi nkan lele be ngba to ba ti ri pe
0: agba do awon na ni ko se an ni ko se sibe
1: ko ma je ka mo eyan lo re se tori to ba ti ri pe agbado be si ni yo ni wo ko gbe katakata de eni won obu sekun
0: an ni joba ni ko se
1: then we o se ku pa enikan ti mo mo dada omo ogbin orisirisi ogbin agbado ogbin ege ogbin ila sa gbe gbogbo e gbe wedo gbe fo o kini ti wa dagba soke won ba ni won ti ta le be se ara mo pe eni to ta lebe ki se pe yo ko le lese kese ko so pe ngba ti oko yin
0: te ba ti kere be ta
1: a fe lo be o se mo pe won so fe ni won si bo be won si fi katakata wu eni won si odo lo gbe le lori
0: ijoba lo ye ko se won ti mo so ki se aralu ijoba ni ko se be se la broad niyan ijoba ni ko se nkan to ma ja to ma ba won ja agbado oto ma se ni ti o ba won rin ti o ba won yo ko nusuku oto ni vegetable gbogbo e bawo ni ko se ni po igbo ti po ju it's too much
1: awon gbo yi na ni won se fara si
0: ibe ni fara pa mo sisi na o
1: se won wa gbo iwasu rara ni
0: kilo gbo lo wasu
1: ko kan won
0: to ba ti de bi wasu mo ma gbe ku nbe ni na o
1: to ba ti ri pe boya won wasu lori radio tabi ko ya lori social media ni ko wa nbe gbo bi ele ni won ko gbe ku nbe ni sugbon to ba je pe lori social media won ni ko o fi oho re sile o gbe gbogbo re le o n do ba pelu re
0: nigeria nisin agbado nisin abroad ko sisin kan kan be ipo odun ni osan no ni sisi eso ni sisi ta na ba se on le she now
1: sisi ta de tun nibe ara baje adanu be ba doje loju titi ni sisi gbogbo re o re danu
0: be se ta ba fe preserve o ma baje now ko se ta ba fe preserve ko se ta ma ko won ko ma ba baje ko si ga to fa ni yen ko si e wa puta nje mo ti ko wa ne mo do tinu lori gba won
1: beni e mo du to lo nu pali ti ko lori omi ko to di pe
0: won ti se gbogbo e
1: sa wa no se lo ko si kun
0: a mo ko si ko si kun ke te ba ti je opu se ala yo
1: a ti le get ara wa
0: gbogbo e
1: mama ni bi oro de duro yi o Olorun na la nke si
0: Olorun wo na
1: awon ijoba gbogbo awa awon eyan wa ti won se akoso lo le de wa Nigeria ati nbi olorun si won
0: kolorun wonu
1: awon eni kokan wa anbi olorun si
0: awon
1: eyan
0: na to nba gbogbo eje na kolorun
1: wonu
0: be ni
1: kilonu abayo
0: adura na di ka ja wonu ese ka ye ko mo ni keji le kun ja ye ka ran ti ba tese mefa ya ra bibi ti mo lo ni jo ni le ekiti da lo ya ra adagbe baba yen oni kan lokun be lana family ko amo so kun mo bo ye pe si ya wo so pada si ka loku pada ku baba ti si owo re ka ran ti ba binu le oni kan mi tan gbe won lo
1: elomi ani o mo po o ma ku sugbo ko n to ku owo baye je
0: e ko baje yo rira re ko mura si ko si nti o leso ko je pe anu awon omo lo nse mi to ni won ma gbin ebu kale fa awon omo won de ma re je ko mo mura si ko mo se emi o le n to lo laye to ku ki won si sijo soju ofurufuri awon olowo aye esa aye jeje ile le ni ba te se yara adagbe ko ni window ko ni kitchen ko ni toilet ko si e ba n tan gele to ko si na nbe no ko kon biri mu biri mu ka mo ran ti ojo dajo
1: karun ti ojo dajo
0: odo
1: to lu se koko mama gbogbo awon to gbo wa laaro e ba mi gbadura fun e foju opo re bara ni soro sita
0: baba wi pe se e gba oko e wa
1: ami jesu
0: orilede nigeria gba atan to
1: ami jesu
0: awon ijoba wo la wo nu won
1: ami jesu
0: emi ti won fi se fe re ti won fi ma bere ti won fi ma se atan se ola wo nu won
1: ami jesu
0: e wo nu won
1: ami
0: gbogbo kan to gbo wa laaro e wo nu ogo lo
1: ami jesu
0: e ri ba ti se
1: ami
0: e rona igbegba ibi oni ba wa
1: ami
0: banujo ni ba wa en te travel ni sun agbara e
1: je ami jesu
0: orilede nigeria gba atunto o
1: ami jesu
0: ilana
1: ami
0: ogun ni ko nigeria
1: ami
0: abere fun anu fanu be nigeria
1: ami jesu
0: fanu be nigeria o
1: ami jesu
0: ogun agini gbe ba duro pin o
1: ami o jesu
0: o le ba wa ko won jade
1: ami jesu
0: oluwa gba wa o
1: ami jesu
0: e sanu fun wa ibi oni ba wa
1: ami jesu
0: abodaju
1: kara
0: anu gba o jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu telephone number
0: is 070 62 59 66 01.
1: Yeah,
0: is 070 62 59 66 01.
1: So, atun para bo, e ma kuro nbe, e se ten gbo wa.
10: Lagilu FM 96.7.
11: Kokoro aseyori ti yan fi le bonus atoshi Vitalex lo nje ona abayo kan ti yan fi le bori kosi kosi ojojumo Vitalex International ni Vitalex International biro ni lagbara lile sewo gbe didaduro digbi lai rogbo kule joba ise ti won niyan awon ero lorisirisi lo ti wa ni Vitalex International lopo ko yoku lowo ti o gajara nipase ka le ise wa Machine Tech Industries awon ero bi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines gari processing machines popcorn and palm oil machines talk mold and nylon machines Vitalex International asiri oko owo aje yiyo ni ninu ise ohun osi be bara won tan tayo laarin egbe Vitalex International ni won rogbo kule awon gangan asiri ati rowo ti bonu gbobukata laisan na ni ara tokunrin tobirin tomode tagba Vitalex ni won ko bere fun iwo lo se kan si Vitalex International loni Vitalex International lo fe gbekede pelu GT Bank Akinyemi bus stop ring road Ibadan o ekurere alaye 08056046055 email dimula.1@gmail.com Vitalex International on abayo ko nu se won osi to daju
10: Lagelu apata maja pato damakuta Lagelu FM akaba faratile Agun badu po makamuso Lagelu FM kakaki ile ise agun safefe tin farere idunnu fun gbogbo roja to nta imule gugun ni so wonya wonya secret midungbe owo fun gbogbo en to loye to damo se beyin na ngbo se ben rise re ni gboro afa ibawon do wo ko lai roguru kawo
12: owo ni kan lo le se o
10: ma doubt e Lagelu FM 97 gbagbo gbaju gbaja gbaje oko won ti gba yera bata nle yi lawujo le se to npo safefe to mo jase ko lo oja ti o ta gbera nle darapo ko ja wa gbogbo ara Lagelu FM 97 iki wala hiya lubarika ko lo oja nbe kerin ope ke

0: si ori ikokan le ni ogun a bere kikare lati ese ikini si kefa Genesis 21 from verse 1 to 6 o ka bayi oni oluwa si be sara wo bi o ti wi oluwa si se fun sara bi o ti so sara si loyun o si bi omo okunrin kan fun abraham ni ogbologbo re ni akoko igba ti olorun da fun abraham si pe oruko omo re ti a bi fun ni isaki eni ti sara bi fun abraham si ko isaki omo re ni ila nigba ti o di omo ijo mejo gege bi olorun ti fi ase fun abraham si je eni 100 odun nigba ti a bi isaki omo re fun sara si wi pe olorun pa mi lerin gbogbo eni ti o gbo yo si rerin pelu mi baba wa ninu oluwa iranse olorun alaye prophet dr jesu yimika w samuel jp lati inu ijo christ apostolic church way of life center number 3 opposite elewura grammar school behind glue office elewura talent ibadan baba ti wa laarin wa na ro baba olomo pupo olomo yoyo eku dede asiko
1: to iyawo li akojumo
0: eka won gbo wa egbadura fun wa
1: Olorun ayeraye iwo ni Oluwa leyin re ku si elomiran egba ope wa
0: ami Jesu
1: Olorun ti ma nbe awon eniyan re wo fun iyanu egba eyin wa
0: ami Jesu
1: atun ti wa de waju re Oluwa fara re han
0: ami Jesu
1: je ki gbogbo aye kokan ni lekile ninu moto ni bi gbogbo ti wo wa kan ri bewo re
0: ami Jesu
1: aye ene kokan ko ma wa ba kan
0: na ami Jesu
1: ebe orilede iwo
0: ami Jesu
1: ebe ilu kokan wo
0: ami Jesu
1: alafia joba
0: ami Jesu
1: aye o
0: ami
1: Jesu Oluwa wa
0: ami ami ami loruko Jesu oni ibewo atoke wa fun erin Baba, bawo ni Olorun ti be ni wo?
1: Ah. Eyo olugbo oro Olorun loni. Olorun a ma bi awon eniyan re wo, gege bi ise re. Bi ife re si awon eniyan. Ife to ni si awon omo re, a ma be won wo bi baba ti nse iyonu si omo ati bi iya se nse iyonu si omo benin re. Be na Olorun ma nse iyonu si awon omo re. Gbogbo akoko to ba ti yonu si won a be wowo igba miran ninu inira nigba ti won ba ke pe oluwa oluwa so fun mo si pe mo gbo igbe awon mo israel igbe won de ti mi mo so kale wa lati be won wo yen ni pe lati tu won sile kuro ninu igbekun won ana ke pe olorun olorun a ma yo si ni lona iyanu nigba ti yo wa ninu
0: ala
1: teyoro nigba ti wa ninu ala koja to le a dede farahan awon me yin wa ni yara oke act of apostleship to 2 won wa yara oke won reti re lojiji o de de sarin won o wa yi won pada won wa di ogo agbaye so ibewo olorun gbogbo okan to wa si ori epe lo nilo re to ba ti de aso eru doba to ba ti de amuni kudi da jaga ogun to ba ti be ni wo agbani lowo ese lọwọ iwakiwa oti mumu agbere pa saga iwa iri a de so ni de mimo ibewo re ki de be yan wo be npe ki yawo le wa kimi e le wa le mi ke de lo lofe e sa so wo mo lefi be ba ti e ko da mewa dani
0: be ni
1: pe baba nu egbele yi na olorun ki be yan wo ko fi aye ni le bo se ba to ba de sinu le yan a fun yan ni ore teyun nile ijetan gbogbo awon to ti be wa decorate aye won aso won di ogo so to ba wa nu adua kan to ye ki eyan ma gba ni pe oluwa emi wo
0: se o ni awon eyan ti a ti ya soto pe awon yi la gboro be wo
1: bibeli wi pe nitori ti olorun fi araye to bege to fi omo bibi re kan soso fun wa ki enikeni ti o ba ti gba gbo ma ba segbe ṣùgbọ́n kò lè ní ìyá ìnípẹ̀kun gbogbo èèyàn ni kristi wá fún ṣé kí n sọ kan fún yín àwọn kan sì wà tí wọ́n sì ń tẹríbà nídìí òrìṣà tí wọ́n ń kírun lọ́wọ́ ọlọ́run sì máa bẹ̀ wọ́n wò ó ti nípinnu fún ayé wọn gbogbo ènìyàn ló ṣètò bẹ̀wò rẹ̀ fún ṣùgbọ́n àwọn ìkórìkà kan wà béèyàn bá dákẹ́ tara ẹ̀ lè bá dákẹ́
0: téèyàn bá bẹ̀ séèyàn bá sọ fún pé olúwa bẹ̀ mí wò
1: Oluwa bẹ mi wo te yo ba le kigbe fun ibewo re aye eyan le wa bakan na
0: taye eyan le wa bakan na
1: a wa loju kan na
0: tori pe o ko lati pe olorun to da
1: fun ibewo re
0: ninu ajeji se mo pe oto ni ilana ti opolopo awon eyan ti won lo lati ma fi pe olorun
1: okay
0: awon ko ani ariwo yi ti poju dodo ni se etin dun ni ti o wa gbo ni e si mo pariwo pe se olorun o gbo ni awon elomi a so bi pe ninu ohun jeje lati fi bo olorun soro olorun a ma down ewo ni ka se nu
1: mejeje na la se e ha ti oluwa ko si e onikuluku wa ototo ni bi a ba fe fara wera wa a mi si e
0: ta ba fe fi ara wi ara wa a ma mi si e tori pe bi olorun se n ba enikokan rin
1: o yato to ibe ko oluwa ke
0: olorun se n beyin rin bayi o yato si bo se n be mi
1: o yato olorun yi kan na de ni ke pe mi emi jerima 33 ke pe mi ton ma so pe ke se mo po yato si pe bere
0: bere
1: ke yen ki gbe pe mi emi o si gbo bible so pe psalm 69 o ni olukanju yen ke pe oluwa ninu eponju re ebe ko pe ni ojo ti mo ba ki gbe ni ojo na ni ota mi yo pe yida o da be ni ton ba bingo aje isere bingo get back ajuru si sugbo ton ba bingo a sare pada awon akoko ko wa to le kigbe pe olorun olorun a teti sile batilomi afoju jesu tin koja lo jesu mo dafidish anu mi jesu mo dafidish o de tin lo bibeli wa wi pe awon eyan tun pale nu mo dake ma pogbo onu o si kigbe pe lohun rara na jesu tese duro at times wa eyan lati kigbe o
0: at times wa gese adura
1: ah o bi no ba jọyọ lara
0: eyan le sunanu ru adura be
1: ewo beyan ba wa lenu ise o le forun raju o ti sun lo ni yen ti e itura ni o sugbo
0: bimbi
1: itura
0: bimbi itura lo de
1: lo de
0: bimbi
1: anything kan jo lara
0: toni ko fara uya keke
1: omo bi won ti e ni oke o fare a ma a
0: ko se ni to ma ko ti o fi pariwo si ta
1: ko lori oke kan lojo kan inu bi inu agiju ti mo wa ti mo di gimu pe olorun iwoda egan yi to de mi ba pada dele mo ba mo dele pada ba yanu mo fagi yanu gboni ti mo di gimu olorun iwoda
0: afi ko se afi tin ba mu nkan mi mo loku o gbodo ja mi lenu o gbodo se pelu ariwo pelu iru eje
1: bibeli so pe jesu oluwa gbadura o gun ara re dabi iru eje won ni o kepe eni to le gba lo wa gbara iku o ki gbe ni ohun rara kepe eni to le gba lowo iku
0: eyan le so sori oke ko ma jenu
1: Di
0: denu wa nbe.
1: Bo kaluku ba ti
0: bo ba se fi Olorun e si. Bo ba se fi Olorun e si lo ma ba. Won ni wahala yin ti poju, ariwo ti poju.
1: Ibe bi le so pe mo gbogbin se ikorita kan tun ni e. Gbogbin awon mo Israel ninu inira. Nigbati akonise ba ko won sise won gbe Olorun sanu.
0: Ti won si le pariwo, ti o sori ofe fun won lati pariwo nbe.
1: Igba mi eyan mi eyan le wa lori closet ko ma gbadura
0: gbadura
1: a te ba
0: gbo a gbo ko si nteyan
1: bo
0: yan se pe ti o gba ti o gbo
1: bo condition teyan ba wa ipo to ba wa
0: ni o so ru adura to ma gba
1: ba so ru to ma gba ngbati tolorun ba ti se gbogbo nkan tan
0: ni rorun
1: ni rorun e ma ri adura won yen to ba lo so si to fara we won ti won wo to wo satellite gele ti won gbe segbe bae to ra wo won to ra so thank you Jesus ti won no wa
0: iwo
1: gan to ti ro nje ana je
0: o wa ni fara ya pe olorun wo to se ti lagbaja to fi dupe yi emi na fe dupe
1: awon afoju meji won wa ni bus stop ikan so pe sanu mi tori olorun ikan pariwo sanu mi tori olorun o du e bo de se pariwo agun kan lara e eni e kojo wa wo pe eleyi
0: o mo ton se o sanu fun
1: o ba do ko to mo ton se le igba ti ku bo e to si fa ko se ojo ko be
0: to fa ko se ojo ko si be ko ri nkan kan gba that is o to ra re je ni
1: ti eniyan ba ko to mo pe o ton se le pelu mi re dake rara ni o ma dake o
0: iha ti kaluku ati n to nse eyan ba ko si eyan lasiko igba to fe gbadura o no mata ninu arin ajo adura gbigba
1: o mata o ah se mo pe igba opo igba wa ti ibojusun distraction to ma wa boya nitori bi ta wa tabi so to ba ti mo pe on to le ma mu okan kuro ninu adura wa nbe un lati ki gbe ni o ni dake nigba ye okan asokan
0: pelu olorun
1: pelu olorun opo gba to ba so pe e gbe owo mejeji soke ki ku se pe nkan kan wa loke ta fe mu sugbon ki iye wa le si si un ta fe se ki a le ba wo pe olorun yi nikan lo le se so bo se ri niyan o
0: ki iye wa le si ka le mo bi ati se pe lasiko ki se ko boya fe gba nkan kan a so re wo la gbe gbogbo ara wa ka le fun o oluwa da wa lohun
1: be ni
0: nta n bere fun
1: on ton bi iyen niyan so that our folk edide ejoko edide ejoko ni soshi ki se pe yen lo fe fun wa ni yanu but ka ma ba sun lo lori aga ka le ma wedi ti a fe wo fun ibewo re
0: tori elomi wa to je pe to ba ti denu church awon eru okan re to gbe jade wa oni oponu okan re kan ni o ba sun lo nbe
1: o ti lo niyan a wa church o le ti de oje
0: te kan ri to joko te ni mo pe ona re ti di gan o ye dide o ye joko o ye ja lo sohun o ya falagbaja dani
1: gbogbo ibewo olorun lo ma mu iye pada itan wa
0: ko si bẹ lọrun o se beyan wo ti o ni mu itan jade
1: itan ma yi pada se bi yawo le akinsola de lana yawo le yen na de leni kerekere o di jp abi kerekere
0: abi bo ni bayi
1: next level
0: bo ni bayi baba ki la wa ti fe se agba fọlọ na ni
1: abi binu bi ta fọlọ eyin na ni ibe na lo de ti ra yin
0: ori oke eni ma gba eni ma gba be eni ma ko nbe ni awa na lo taku be ni ngba te ifona mi han waju pe e sa gbadura ilo e si ke pe
1: o lo titu ati iye
0: ti o ni nkan kan pe o ya tewo re di afisi
1: ninu re ni isegun ati idande wa mo so fun ni lesin laaro yi mo ba fun ni lomo oro modi ye to gbanu aye bo din dia die lowo eyan
0: to fun eni oro modi ye ninu aye mo tora re je o didi adiye ni o gba lowo
1: didi adiye lo ma gba
0: o didi adiye ni o gba
1: to ba de ma gba to mi je ni
0: eni to fun o ni malu yo gbo fi gbo didi eyan pada lowo
1: o ma gba o ma gba igba to n gba inu a ma do wa ro ko ri nkan se
0: sugbon ni kiakia ni ni gbigba kiakia pe olorun ti se kankan kan Olorun o si ri be.
1: A de ku ma afowo leran ma wo e. So on lo se gbodo simile Jesu ni ono titu ati ye. Igbala ibe ni ibere isegun. Gbigba ni Oluwa tolugbala. Ibe ni ibere igbedide. Gbigba ni Oluwa tolugbala fifi aye eni fun ipile isodinla ipile ibewo atorun wa ni to ba ti le gba to faye re fun. On ton pe ni pe o gba Jesu yen ni pe kuro ninu igbe aye ana
0: bo sinu
1: igbe aye tuntun kuro ninu igbe aye ese bo sinu igbe aye ododo ko iwa ati ise ana sile ko di eda titun so to ba ti wa ri ibewo akoko yen gba ati goke ati dinla yo rorun
0: baba iyato wa ninu ise iranse
1: okay
0: enikan si keji tabi omo ijo mo ma se akiyesi nkan kan pe pupo ninu awon ta pe boya oluso agutan ni o abi boya woli
1: okay
0: mo e saba fi ara won sile ninu ijo olorun nikan won ma saba wa lori oke sa sa sa ki lo fa ki lo ro mo se adura e gba nu church mo ni lo fi je pe ori oke ladura ti n gba
1: bibeli so pe ari apere jesu oluwa a fi aro osan sise laarin awon eyan to ba do wa le ayera eni ti o fe duro ni waju awon eniyan o gbodo ni akoko to ma wa ni bi ikoko pelu olorun
0: o gbodo ni akoko ta wa ni bi ikoko pelu olorun ti a ko hun nikan ati eni to da
1: ti
0: o ni si distraction kokan
1: ti o ni si distraction to ba ti le wole ni waju Olorun wa le duro dide duro ni waju opo eniyan
0: bo ba ku iwo nikan to le wole ni waju Olorun o le duro ni waju opo eniyan
1: tori asiri to wa lowo Olorun nipa ye eniyan ti Olorun ma fi fun awon iko re baye ni ko lo so
0: so baye ni ko wi
1: nipa to pade Mose o ba Mose soro lo so fun o pe emi ni eni tin je emi ni lo ran ibapade ohun atolorun niyan ohun ta wa fifun ninu ibapade yen ohun lo lo lo laarin awon eniyan ohun lo lo de gba to dodo farao
0: daddy mo ma nse akiesi kini kan pelu yin ti oni program yin kan to ma nbere ninu osu keje odun ni gbogbo odun bayi
1: beni
0: ko to di pe program bere le ti ma nwa ninu awe
1: se ma ri ni
0: leti ma wa ninu awe even gogo to di boya ni ose kan pe te fi monday to sunday emi o fe ri pe ojo on fe pe te je pe gogo re na le fi jeun sa ki lo fa se igbaradi nle nle fun ni abi kini ka pe
1: awo to ba do de oluwa
0: eh atu agbara
1: wo se mo fi ye goke bi idi mo sare ki yo re won
0: orin are
1: o si are ki yo mu won on ta n gbiyanju lati se niyan irin ajo oluwa so fun elija pe dide jeun tori irin ajo yen jin so bi irin ajo yen ba ma jin o lati ni ibapade na on to de ti o se pataki ni pe nigbati elisha so pe e lo so fun yabo pe iro opo jo mo o ye ko joko ko lo ma jeun ni bibili so po gori oke kameli lo o gbe ori re sabe itan re o de ngbadua o wa ro omo re lo nigba kini se mo ko ti so so tele lo nigba keji lo nigba keta titi igba meje ori re wa labe itan re egbo bi wuli ko nilo eto pada se yen mo sugbon lati se ki se lagbara le sele o tun sele ni eyawo le
0: o tun wa mo tun ibere kan tun wa ti mo tun fe lo lati fe lowo yin awon wuli awon woli to je pe won sese gbase iranse boya bi odun mewa odun meedogun mo ri pe pupo ninu won eku mo mara gan tori won le mo soro nipa yin sa pe Jesus yi mi ka Jesus ka baba ni ka ni suru baba ni ki lo de te fi ko gbogbo won mara be te fi je baba won mo kekeke
1: awo le
0: daddy gan mi ni lowo pe
1: ibere to da le bere
0: ehe
1: seri
0: lati gbo oju
1: wa na ri die
0: o si di dodo oju ti won na o ri
1: lawon ibi ti alakoja awa ya ti ran
0: sholo kan le awon nkan kan koja
1: awon iran sholo kan wa apano ogo ni won
0: apano ogo
1: but egbo baba wa lo nise aderan wa lati sise onikaloku wa ni o de jiyin oju orun ta de nwo yi
0: ti te
1: ye fu lai kolura won awon enikan so pe iya to nje iranse olorun kan ajo wa lori oke odo baba mi esikaya ni ojo Friday pe iya to nje ohun o fe ko mo nje ohun ti wa seto fun awon omo pe gbogbo omo nkankan pe ngba to mari inu yara kan lo mari si bus cutter ohun wa nigba tolorun wa ran lowo wa so pe awon mo oni jeru iya to nje ko mo to mari ohun ti seto le fun good house ile to ni tumo omo mo ton ma bi ohun tun ti seto fun so bi eyan ba ti to ba ti rori ofe gba alakoja to ni yen
0: ko le fe ki elomi ko ni lati ran won lowo
1: magba bayi magba bayi magba se mi suru nigba kan ti mo fe kuro lodo oga mi oluwa ni kin lo mo de lo ba won bo ba won soro won na won gbo ko ti ta koko pada lo joko
0: won la won gbo sugbon ko ti to akoko
1: mo pada oluwa de ni kin lo olorun
0: ti so fun awon
1: oluwa de ni kin lo ma akoko eti to nbe yen o tun lo praise mo tun pada de won ni lo collector wa mo tun lo ko e se dupe ope te fun mi lori ofe
0: letter letter
1: pe mo nlo na ni ko letter dupe e se won o se mo pe gbogun ti le to laarin David ati Saul David o gbe owo soke ko lu Saul ri eto ge ti aso eti beru lo fi se so ti eyan ba ti to ba ti si ni ibere wa miss e
0: to ba ti le si ni bere eyan miss e
1: omission at the point of conversion wala de o le da ben pe na yen jo a pada
0: a pada no ya pada wa pata pata
1: so awon iriri woyen a gbodo gbe lo be a gbodo fi ku awon to nbo leyin wa
0: pe se iranse to gba yi o ki se pe gbogbo o mo je yin yin o wa ni suru fọlọ
1: wa ni ojo ala koja wa ojo ekun wa se kun ta sun lori oke abi ri ajo ta rin ti o sun je abi ojo ta reti ti o si nkan kan so gbogbo awon iriri yen ni won gbo la gbodo fi ko won so awon to ba lori ofe lati sumo wa a ma to ipase won ara n ta ran wa wa se na niyan to impact our world lati bu ki aye wa ko fowo ka aye awon to se nbo ki won le mo ba se rin
0: opolopo awon eyan ti e ma te ma to itosten to sona te n fi oro olorun bo mo baba
1: beni
0: eyan le yan mo je o
1: ah
0: eh ti ri awon ko de pa koran dogbon ni wo o fe gbon ta won ke sele
1: ko le ma sele
0: ko le ma sele
1: ojo kan mo banu je lori enikan lo wa so fun mi pe se o mo pe nu eniyan ni ijakule wa ninu eniyan
0: ti wa disappointed pe ah so ye ko se bayi
1: so to de bi a ba riru e se ba ro meyin ni Judas Iscariot a ro meyin ni Peteru nigbati satani de o wonu Peteru Peteru de kuro o kuro ni Peteru o fe di satani
0: Kristi tete
1: oluaba owi so o ma sele be but tori pe asori enikan o mo so pe ka dawo ore duro baba ti mu nta fi ran wa
0: eyan sore won mo ko ni ka dawo ore duro
1: so pe ka dawo ore duro gbogbo re ta ba nse gbogbo pe Olorun la se fun
0: ki se ni
1: o lo si nsan fun ni
0: so won ta fi ka di enu pe o sore fun yan leni eni o nto won o wa mo ko tumo si pe oni sore mo ni aye o fun yan ni nkan leni o nto won o mo ma ro pe oni o san pada fun o pe bi last week ti o sowo lowo e be mi mo fun o wa di sin ni mo ni ki lagbaja lo ba oni ko si so ye ko se be Olorun ni eyan se
1: Olorun ni o
0: ki se fun eniyan
1: ibe won re ma de Olorun a si be ni wo ko le ma be o wo fun gbogbo ore to nse ko le ma be owo fun ila
0: to nse
1: kakare be wo re ko ba de a ma san fun
0: to ba ni la koja Olorun se tan lati tun be owo
1: beni
0: ko se nti o ni ni la koja
1: ko si
0: sugbon te yan ba ke pe
1: adaun
0: o se tan lati be ni wo
1: adaun
0: Olorun ya si daun pelu erin yo fun ni lerin
1: ah
0: sugbon te yan to rerin ko
1: iru bi te ka yen e mo odun ti sara ti wa ninu iya gan sugbon lojo kan
0: lojo ti o de
1: be wo pẹlu angeli itori Olorun se npe awon eyan pe ko wa gba ibewo atorun wa ninu ipade wa to nbo yen
0: adura si ni o
1: oh my god ina piti lati July 1st to 21st
0: adura ni o
1: July 1st gbogbo irole irole e je ko ma bo lelewura ni challenge kon ma wa CCS way of life ni role role e wa ba Olorun pade o fe pa won lerin o fe yon dairi eni to be sara wo ma be won wo eni to be ana wo ma be won em to be jabesi wo nigba ti ireti pin o ma be olukuluku wo
0: 0912370865 olubewo ni Olorun atoke wa nisiti be ni wo pelu erin hello
2: ah mama aye yin o ni dojuru
0: ami ati tiyin na
2: Mo ni ji yin gbe.
1: Ami o.
2: Oro ti baba so yi baba won ni ji eyin na gboro be so yoro to nipon ni. Oluwa o ni kogun si wa Oluwa ba wa wi be ka wa gan ke sara. Baba e so time program yen ni July.
0: July 1st. July to July 1st.
2: Ago
0: 2021.
1: Ago mẹrin abo irole sago meje.
2: Okay.
1: Ago mẹrin irole te ba ti de challenge ebere glow office e gba eyin glow office e ri elewura grammar school iwaju e ni church wa wa CAC way of life
2: okay thank you sir ibele wa lo soro
0: eh mo ti gbon mo n bo ko eyin na ni eyin na ni ayin ya igbe wo lowo wa na le to be awon omo daddy ni won. Hello, ta lo wa nbe?
3: Ala bi afun eto.
0: Omo ba gbe gba gajumo.
3: E ku se ko le na ma se o.
0: E seun.
3: Awon olorin kankan mo gba lai ti pe. Won ni Olorun be do tatijo. Awon la sin baba.
0: Awon la sin
3: tatijo. Be ni. Ibe se de Olorun ti lo ma ti da o. Pelu igbagbo ti a ba ni. O fe bere bere kejo. O n gbe mi ni lati je fun we ma bi lowo mo a ri baba ti ma bi lowo la ro.
1: Okay.
3: Ẹni ọgbọ́n ẹni ìmọ̀ ẹni láàká ìlàgbà ọlọ́run lè mọ̀ ẹ jọ nítorí orí lásẹ ṣèrègùn yóòdá kéèyàn ṣe oore kó tún wá ṣèrègùn kó dúró tì lọ́rùn àlá fi àfún eré tó
1: ṣódà kéèyàn ṣe oore kó tún ṣèrègùn kó dúró tì í
3: ẹgbẹ́ ní òun ṣèrègùn àlá fi àfún eré tó.
0: Wọ́n ní torí ore wọ́n sì ti sọ pé torí ore la fi ń ṣèrègùn.
1: Ẹ gbọ́ ohun tó ń pèlè èèyàn nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá bárú ẹ̀ pàdé ẹ má jẹ́ òbí yín nú. O la so bi pe eyan leyan o mo je
0: eyan leyan ma ma je
1: so e ma binu be ba riru e eyan le siregun eyan lo nje be sugbon awon ikorita kan wa te baba olorun wo ya ija eyan tun le siregun lowo olorun lojo ogun togun ba de pe wo be mo se rin ni waju re.

0: mi bi mo se nsin bi mo se nke pe o
1: ojo to gun de
0: ojo gun to di eregun lojo ogun o ba ngba ni
1: eyan si olorun niyan o pe mo si olorun
0: be ni si olorun
1: ah mi o fi nkan mi kun
0: ojo ti esika ya bo sinu idamu ti iranse ku wole to o koju sogiri oluwa ran ti bi mo se nsin o
1: ko yi pada
0: olorun de yi pada so adara fun yi baba
1: hello ta lo wa nbe yo ba lo so pe nitori iregun eyan se mo nsin o se ore so wa da ke yan ni so wa da ke yan tun so re to ko tun joko
0: ti iyen ni o da
1: iyen ni o gangan ni o da mo joko ti
2: hello
1: hello
2: hello e ka ro ma o
1: e seun
2: e ku ise oluwa sa o
1: ah e se
2: oluwa sa gbara do su ta ni ta di ni awon de to gbe mi ni
0: ku ni e mi ki a ki a ki a
2: aji ni parison
0: okay ise
2: si olorun a so pe keyan fi esi kon sile o fi esi yen sile to de lo joko sori oke to ti oko fara mu to de to fi se ranse to awon bi oke ni dagba to kun yen se wa pada wa si pe lati wa bebe pe oun fe ba fara o fe ma je ko oun na gbe sawa ni mo oun na fe ma se je olorun ije ru oni de yen to ti fi omo sile fun 20 years ti o je ka di yen e fara mo to ti so fe obirin ni to bi yen ya we ti ku to se wa pa ja de to fi ti file fun 20 years ti e ka di yen yen tu gba tori awon eyan so pe tori omo daji gba wa niyanju
0: bi oko ba fi yan le to tun pada wa leyin ogun odun ti won de ni ki aje rere e gba pada nitori omo e wo bi ah o se se ko gba pada se ngbo o se se ko gba pada ti eto ni olorun lo ni lati ba duro
2: ti awon mo de ti dagba kan wa ndojo to ni ko ma gba pada o de gigende ni
0: awon mo ni ko ma gba pada
1: ko fe se ko to ko la
2: ni awon ma toju won
0: won ni ki iyawo ma gba pada
2: won ni ki di christian mu awon ma toju ni
0: mama mama
2: mo gbe isa
0: teni o
1: ki santa tun
0: ki e to ba ke to bimo eyin atoko yin le ti rira
2: beni afere wa ni muslimi
0: so ti isele ba sele te ba lori ofe ati gba pada e gba pada o
1: tori ofe ba wa
0: segbo
2: gbo yin sa
0: e gba pada
2: e se sa olorun wa sa gbarado
0: e wa ke sara ke so daada se mo penta ti ri fun ojo
2: 25 years
0: to pada de pada e mo ru eyan to je o so pelu isora pelu ike sara olorun yo wa pelu yin
2: ani je ma le ti wa lo si bo ye segun
1: e seun
2: lo wa sa gba do ti
1: o da ni gba ipe kokan mo o ni o ti gba ikiye sara
0: o gba ki sara
1: o gba ikiye sara
0: ah
1: ko si ofin to fowo si pe mo gba gba pada ngbon o gba ikiye sara
0: lati ki sara
1: gboro ki sara
0: eni to ti ri ti pe
1: koda ore eyan kan te yan ti ri ti pe to wa de jorojoro to wa so pe o sese fe ba so
0: onilo itoni olorun
1: nkan ti o le sele
0: onilo itoni olorun o de nilo ikesara
1: ikesara ati adura
0: yawo le mo reti ni pade ojo mokanlelogun yi July 1st to 21st
1: olorun a fi agbara
0: a fe mi owo olorun fe bi awon eyan wo igbe orilede Nigeria o de ti olorun
1: olorun si fe to lati gbo
0: igbe ile kokan ati eni kokan ni ipo ti won wa olorun fe be won wo ko ma bo wa sinu ipade yen nipa ori ofe olorun
1: mo bo nigbagbo pe jingu yen o ma bere ninu ose ti
0: o ma bere lola
1: nagbara olorun
0: o bere
1: ti gbogbo wo si mo lanfani lati mo gbo e ja bere si ni 30 si radio lati ola jingu ti o so gbogbo bi ipade yen bi o ti se lo patapata a bere lola nagbara olorun adupa lowo olorun fun ibi ti olorun ran wa lowo de loni ní ìkànnì lágelo 96.7 fm lórí ètò yìí ètò wa ní àkókò èyí pẹ̀lú bàbá wa nínú olúwa prophet doctor jesu yomika samuel jp ẹ gbàdúrà fún gbogbo àwọn tí wọ́n gbọ́ wa láàárọ̀ yìí ẹ tún wá fún ojú òpó ẹ̀rọ ìbára ẹni sọ̀rọ̀ yín síta
0: ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì

0: bi olu ma je mo be se yi wo
1: ami
0: be ile se yi wo
1: ami jesu
0: lage lo ma tesiwaju
1: ami jesu
0: yawo le e ri be wo loro
1: ami jesu
0: oluwa yo da si le
1: ami jesu
0: gbe yo kan yi e ri be wo ro
1: ami jesu
0: a ki tan yi pada
1: ami
0: ebe mi mo se be
1: ami jesu
0: eni ti o sa isan yen gba lafia
1: ami jesu
0: iya to wo olorun fun omo gba omo
1: re ami jesu
0: irin ajo kere to fe lona sekun ni oya o ti se se
1: ami jesu
0: be wo ti wa fi de bi ayan mo re oya ko ri gba
1: ami jesu
0: wa pade ran lowo
1: ami
0: wa si yin olorun
1: ami
0: o pe irin ajo ijobo orun se pataki ti oluwa o ba be owo ko de ni igbala o ko waye asan ni o agbara lati gba loluwa to lugbala o ya gba
1: ami jesu
0: wa ri be wo re
1: ami
0: a si jojogo iya ni pekun
1: ami
0: jesu Oluwa wa
1: ami ami ami loruko Jesu o di ojo mejo ka to lore ofe atun ti pade orin orin haleluya ko ni tan lenu emi ati yin o telephone number
0: 08060 6026 7764 tabi 08056 23 9762 08056 23 9762
1: O dijo mejo

21 sign out, that is cool. Eyin ti e ba fe wo mi o tete gbe sori social media lodo wa nbi e lo sori Facebook mi iyawa e so rere mo bu sekun ni

0: akabala so je ki ma buga bai
1: o ya wa je ki jai si Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si daduro kokon lati ni ya cash

se we lo ti tu ati lododo e ti mo ka se pelu oto nu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun media cashbo ni ojuju ogun to le ni milionu lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi igbesi aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re npo si Wednesday 24th of June yo joju ayo la pelu rire lala kan tun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori ilajelu fm *347 *1004 *2# bẹẹ lo tun le ṣabẹwo soju opo website www.cashier.ng media cashport ni ju akoko yi pada riri re ti de o so ti cashier mo ti cashier.

ani o to level kan to je pe ife ti mo ni si awon omo obirin gege bi ya Abigail wa lo sori ori TikTok mi mo yo oruko to nje tele mo de so di omidan 84 baba wa isorere at omidan 84 abe ri nkan tori gbugbo awon omo yen omidan ni mo ma npe won ṣugbọn melo nnu won eyan le fowo gbaya fun but awon iya eyin baba ejo ki la le se ma lo sori Facebook ti ba wa pada de ma soju opo sile lori Facebook ani Adewale Toyibojo Oluyemi Awoko Ede Oladele Sunday Muiwa Imafoji Peter

aku isimi oni be ni asiko iyaleta akojopo iroyin ta agbaye londe se ti gboyin lati ikoni ti lagelu 96.7 okay gajoke martinez alao lo ni iroyin sugbo saaju e gba won koko ile ito nbe ninu iroyin.

ikọ ọmọ ogun ti ọwọ keji ile ti o je pe adapẹ rẹ ti won pe ni operation fast on yama ona ni won ni won ti ba awon afurasi ile toto meji ti won je ikọ ọmọ ogun ti la kurawa ile to ni won ka pelu awon nkan ja ogun ati awon ibon ni agbegbe ti zabalarumawa ni ipinle ti kebi lohun be na ni won salaye oro ohun sita lati ni to je akọwe iroyin fun ti ikọ ọmọ ogun ohun ile ti se lieutenant colonel aliyo danga ile to je pe ikọ ọmọ ogun ohun na ni won salaye pe won wa ko pelu ikọ agbesumo mi ohun nigba ti iroyin ile to ta won lolobo lati lo de odede won nibi ti won ti fe sose gangan lana ti se ojo abameta inu iroyin ohun ile ti won fi lede loni ti se ojo simi na ni pe ikọ ọmọ ogun ohun na ni won fi ja peta pelu won to se pe leyin oreyin na ni ikọ ọmọ ogun ti fashanyama na ni o pada ba won to se je pe owo mu won oni kete ti won mu won lo je pe awon kan ninu won je olorun ni pe to se pe awon to n be laaye ninu won ni won ni anfani lati gba awon nkan jagun bi iban lagbe kopa ati AK-47 ati awon ota ile itoro lo bi rere ni bayi na ni lieutenant colonel danga ti wa salaye bayi pe ikọ ohun eleti o wa fun ikọ abo ti apa ti ariwa ti iwo oorun lo se tan bayi lati fo awon apa ariwa oorun lati fo lafomo iroyin agbaye londe se ti gboyin lati koni ti lagelu 96.7 oke gajoke ni bayi iroyin ti le okere latari ile riri eleti obe sile lorilede ti venezuela nbe na lo je pe iroyin ohun na ti o ti jejade bayi wipe awon eyan ati awon ara eleti to je pe ile won wo bi wo ona ni won ni won ti n gbianju lati wa awon ti o se pataki se koko inu awon ile ohun ile ti o ti biwo atari isele riri ohun ile to waye ona lo je pe apapo awon eyan ile ti won ti je olorun ni pe na ni o to bi egberun kan o le ni erinwo ile to je pe ile ohun na lo to bi meje si meje to se pe ibun re na lo to bi meje si bi marun ile ti o fi wo inu le lo ni bayi na lo je pe ogunlogo awon eyan bayi lo ti di aline lori to se n salaye bayi pe awon eyan ile ti won se n wa ona lo ti to bi egberun lona adota ile ti won ti won bayi lorilede ohun ni bayi na lo je pe ikọ ile ti orilede ti mexico spain orilede ti america ati ti orilede ti united kingdom ti won ran lati dola emi awon eyan ona ni won ti n balẹ bayi si orilede ohun lakotan iroyin ti ere idaraya oji ni agbábọ́ọ̀lù ni Lionel Messi ona lo je pe o tun ti fi itan balẹ̀ bayi bi o si je pe o ti mi ami ayo ni ifẹsẹwọnsẹ ile toto meje ni sisẹntẹle oji ni agbábọ́ọ̀lù ohun naa lo fi itan balẹ̀ nigbati orilẹ-ede rẹ ti argentina to je pe won tun wa ko pẹlu orilẹ-ede ti jordan ninu ifẹsẹwọnsẹ ile to waye ni dallas lorilẹ-ede america nigbati won gbe agbábọ́ọ̀lù ohun wọle nigbati ifẹsẹwọnsẹ to ku bi 20 iṣẹju ona lo je pe agbábọ́ọ̀lù ohun naa lo gbe ami ayo ti won pe ni agbelegba lona jijin ta mo se free kick to je pe so bayi naa lo gba sinu awon ni bayi lo je pe ko agbábọ́ọ̀lù argentina naa lo ti bo si ipele onlenu meji le ni 30 bayi to je pe yo mo wa ko pelu orilede ti cabo ile ti won jomo wa ko nigbati ifese won se ohun ti yo mo waye

tun ti roko go iyen ni ikan ni lagelu fm 96.7 oke gajo oke ile funfun bala felele nle ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfr ekerin olubadan ti le ibadan kabiyesi baba afin yere eleyi ta wa ti gbe ngbon si afefe iyen lori eto ta pe ni je kan mo Nibi ta ti mo lanfa ni lati mo ja jo mo gbogbo to ba se nlo. Iyen lori iroyin re daraya lolokan ojo kan. Lapa bibi o nle ti le gbo. Ele ta ti le mo bo se nlo. Loni. Ojo keji di logbon niyan. Iyen ninu osu kefa. O bo si ojo osin mi. Gbogbo wa pata la ri anu Olorun ba mi Edumarigba. Ni lo bibo wa omo araye oni binu si gbogbo awon to nbe ninu ode kan tabi keji lowo lowo Olorun oba mi Edumare loba to ni itusile lodo o n loba to ni ominira lodo yo fun yin ni ominira o yo de se aforijin ese gbogbo wa ami ominira ta nso yi papa julo awon akeko ati oluko pelu awon eyan ele ti won jiko iye lagbegbe ti esele ati yawota iye ni joba abile torire o ti le ni ogoji ojo o ti le ni ogoji ojo tin lo bi 45 bayi Olorun oba mi Edumare ko ba wa fun won ni idande ni o ko si dakun ko wo agbara re ninu ola nla re ko ba ni da alafia okun to pe pada si ara gbogbo awon ti won jiko yi tori mo ja gbokun o si nbe Olorun ni ko saanu won ni ami ase awon ijoba n gbianju bakan na gbogbo awon ti tun se ijoba ti won gbianju kan abi keji lati je ki awon omo yori itusile lati je ka awon eyan yori itusile Olorun oba mi Edumare Nbo ba ni kun won ni pa o idakun ba ni de igbianju won lade ati gbogbo enikokan to ngbianju labenu ri pe ko rorun o ise ta afiran ni to nti yale yan je Olorun oba mi Edumare yo fun gbogbo yin ni agbara ami ase loruko lootu eto yi otun ba baba tun de omo lawo Alex Ferguson ni agun ta so lu okunrin ogun bakan na Abi Bola Sadiq o n lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se n gba wa nko anfani nbe lati wo wa iyen lori ikanni bani dore ti Facebook e te sibe lagelu fm 96.7 kitikiti ba e ma gbo wa te de tun ma lanfani lati ma ri wa wo sikiru ayinde oju itere loruko ti temi obo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori 1 Oya papa paka sun sowo waju aloye nti peregun pere ni tewo eyeye Amon ka to ma lo ka se iyen losan toni baba so nipa media cashport a se iyen lo oni 1 million gbenu si loju awon eyan na lo se ni gbangba ode oni 500,000 1250 1200 oni 150 oni 100 150 bawo eyan se gbenu si ni e o lo fa gan mani ye media cashport bi bayi 2 years ka se 2 years anniversary ye ninu osu ta fe mu ni olorun oje o ba gbogbo wa laye alaafia cashport tun ma waye ba ba n so nipa ayeye ti odun meji ti ka se o ti gbo nje fe gbe to gba wo awo yen o fo awe eyan to ti gbenu si lori ti ka se oniye o ti pe ipa to ti ninu aye won won o le gbagbe star 347 ni tori pe 2 years anniversary yen gbogbo awon ton play lo yen latas ko ye ma gbagbe pe gbogbo cashport ojo friday yen o nbe nbe be se play lo latas ko ina ni 2 years anniversary yen ko to yen aye papo na ni iye ninu osu keje eyan ba se ta si o ni anfani re lati je na se fe loju si be kedere ba ba nso nipa
oni beta yen pe be eyan ba play meta le kan na promo yen be nbe o

0: ogun gbogbo ẹni dari wale o gbogbo ọmọ pi akara gan ba ko loju ogun o tun ko won pada wale ni tori pe mo ja gbọkun o si nbe ba ba so nipa awon confederation yen ni agbon lorisirisi nile adulawo ko so mo na ti o jose afi ti o ba fi we abi yo fi foso tori pe ninu orile ede mewa ele to lo soju ile adulawo iyen ninu odije ife eya agbaye mesan ototo no lanfa ni lati yan yo on lo lanfa ni lati yan yo iyen si ipele to kan ba ba nso nipa second round iyen round of 32 90% awon team to lo lati ile adulawo ni won fara bale yan yo le to ja yi pe ba ba nso nipa awon agbon lori sirisi ko si agbon kan boya ti CONCACAF ni o boya ti CONMEBOL ni boya ti Europe ni ile ti won ni akosile yen iko bi mesan lo lanfani lati yan yo lati le adulawo wo round of 32 ile to ja pe 90% ni yen ajo ti CAF won fi itan yen won fi bale won lanfani lati fi itan yen bale o tori pe orilede ti South Africa lanfani lati yan yo orilede Morocco yan yo orilede Cote d'Ivoire o na yan yo DR Congo yan yo orilede Senegal Algeria Egypt Cape Verde at orilede Ghana won yo yo Tunisia nikan ni o lanfani lati yan yo bi pe ko bori ifigagbaga kankan bo ti e je wi pe si kokankan lati ile adulawo ile to top group to je wa nipo akoko iyen ninu awon ipele ipele ti won ko won si ko si kokankan lati ile adulawo to top group o gbo won se po keji ni ati awon ile to ja wi pe won mu won lara awon meta won be nipo eleketa ile ti won padanu iyen ba ba nso nipa best third place team won merin lo tun yan yo yen lapa be yen marun yan yo ni group stage merin yan yo ni best third place yen orilede Congo DR Congo on lo ko won sudi yen ni top place yen bi nkan se je niyan ba ba nso nipa bi won a se ma koju ara won tori pe ba ba nso nipa round of 32 o ti gbina ya leni o ti gbina ya leni mo ja gbokun si nbe mo kin to bo si be yen orilede ti South Africa ba ba nso nipa oluko ni won iyen Igbo Bruce o fi itan bale gege bi oluko ni eleyi to dagbaju ti o bori ifigagbaga iyen ninu odije ife eya agbaye egbo mi daada yin lohun lo dagbaju iyen ninu tan awon oluko ni ninu odije ife eya agbaye o abon ti o bori ti o lanfani lati bori ifigagbaga oluko ni to dagbaju to bori ifigagbaga iyen ninu odije ife eya agbaye omo bibi orilede Belgium yen Hugo Bruce o fi itan yen bale ni omodun 84 omodun 84 pelu ojo 75 years and 75 days oni baba yi o bori ifigagbaga o lanfani lati bori ifigagbaga kan ile ti won gba koju orilede ti South Korea South Africa ti South Korea obori e bi nkan se je niyan bi nkan se je niyan o ifigagbaga loni se ifigagbaga wa ifigagbaga okay ja gbo ifigagbaga eleyi to wa ogbeni ayala ifigagbaga wo lo wa leni baba nso nipa second round yen
1: akudede wo ya tokun
0: e kabo sori eto
1: ife ye agbaye eleyi to nlo lowo eleyi to lanfani ati waye loni orilede South Africa won ati orilede Canada ago mejo asale ni bakan na awon esi fi gagbaga ile to lanfani ati waye lana Croatia ami ayo meji se okan lo fi na orilede Ghana ami ayo meji so do orilede England lo fi na orilede Panama ami ayo do lo waye lana Colombia won ati Portugal ami ayo meta se okan lo orilede DR Congo lo fi na Uzbekistan ami ayo meta lo waye lana Algeria won ati Austria ami ayo meta se okan lo orilede Argentina lo fi na orilede Jordan bi nkan se je niyan
0: okay bi nkan se je ni ayala ti ja won o ja wa tan iyen ifigagbaga to waye lana awon esi ati to tun ma waye leni amo ba ba nso nipa round of 32 ni won se lanfa ni lati koju ara won mo nbo wa bi nbola Colombia torilede Ghana ni Zizaland won pin po morilede Algeria Australia torilede Egypt Argentina ati Cape Verde ni ile Gesi England torilede DR Congo Mexico ati Ecuador Ivory Coast won torilede Norway Brazil torilede Japan Belgium torilede Senegal ni orilede America ati Bosnia Spain ati Austria Portugal torilede Croatia won ajo ma wa ko Netherlands torilede Morocco ni Sheri ifigagbaga laarin orilede Netherlands torilede Morocco ifigagbaga e o fona oju tori pe awon mejeji jo ni itan to da lowo lowo bai papa julo iyen ninu DJ South Africa torilede Canada loni niyan orilede France torilede Sweden na jo ma pade ara won Germany torilede Paraguay eja loju oja baba toju oja de awon ko wo won yanyo bakan na kini itan ile to nbe laarin orilede fun iko ti Netherlands atorilede Morocco ton ma koju ara won yen kini akosile won to bi je pe ifigagbaga won afon noju eja loju oja ka de na ta ba pada di ka wa tesowo waju e ku kale
2: Lagilu FM 96.7 The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray!
3: You overwhelm me. This love is too much.
2: Team, house of glorification, come, let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, champion by Faith Church. Eja just celebrate your bodu, ishe ranshe ekpe woli, ti o laba wan, woli agbaye ni. Prophet S.A. Arogundade, bere ni Wednesday.

0: abstain from every form of evil.
1: Ni Yoruba so pe e ma takete si ohun gbogbo ti o je ibi time ta wa yi orisirisi ibi lo nsele iru AI girlfriend ta nso yi ohun to je ibi ni o ni lo e gege bi okunrin in fact o wa ti wa ni lo e gege bi obirin ki gan la n pe ni AI girlfriend ati AI boyfriend or AI boyfriend is a human like digital girlfriend or boyfriend powered by AI ore birin to je pe ki se eniyan sugbon ojo eniyan o de man soro bi eyan o de ni imo bi eyan sugbon gbogbo awon nkan to gbogbo imo e nipase ero ni e je ki salaye dada fun wa se ri ibi teyan ti le lori awon app ni awon nkan yen app ni na ti man ri AI girlfriend ye e le boya ti iwo na le ti ri to ma o kan le robirin kan ko kan le de jade ninu phone ko ma so fun e pe kini kan o le daruko e oruko e to da yen awon ma so fun e pe nkan to n le se pe nkan ki nkan to ba fe fohun se o le fohun se nkan to ba so fun won a se ohun de se to lati je companion ohun se to lati je ore igba pipe a ma so orisirisi oro nkan to sele pe chatbot ni won ero nkan to fi n soro yen you know AI lo n generate nkan to really happen ni pe ko to di pe awon companies to ma n se ton se awon app yen emi wo ate pe won a so fun pe ko to sign in wa so awon fee kan so to ba ti so awon fee yen bo ba se nkan ki nkan to ba fe boya nkan to ba fe ko ma se wa so gbogbo data wa fun AI so ohun ti ma mo gbogbo nkan to n se to lati ma mo gbogbo nkan to iru eyan to je to pe best friend de o le ma so fun AI girlfriend for example si boya o download app kan sin to je pe nipa AI girlfriend to ti ni to ti so awon subscription fee to wa appear se a ma be soro o le ke laaro o le ma soro a ma be damon you know o ti mo tori pe wa ti o ti mo pe boya ball like ni wa ti feed ati be lo ti wa na ati boya through text message awon nkan to ti feed sinu e no la ma fi be soro now igba to ba ti je pe overtime to ti ba to ba bere si ni a to ba ti bere si ba soro a ma be so orisirisi oro e ma jo ma so nkan e ma jo ma soro e ma bo se n ba soro a wa dabi pe human being but in the real sense ki se eyan gbogbo nkan to n so AI generated ni gbogbo nkan ti o ba picture to ba fun e AI generated ni artificial intelligent nkan ti je pe ki oye to je pe ki se oye yen oye ero imo ijele ni ki se oye eyan sugbon artificial intelligent ni to ba bere si ni se nkan e ma ro ki boya bawo lo se mo they call it AI artificial intelligent oni so ibi ti mo lo ni pe o ni lo gege bi girlfriend se mo pe mo so fun wa pe pornography nkan kan to ya pe mo pe pornography o dabi cinema ni o je cinema to je pe won ti didi se sile ta won irawo osere cinema ni o se sile sugbon iyato to wa laarin AI girlfriend ati obirin tabi okunrin to ba ri ninu cinema ni o ni wipe ni titi AI girlfriend tabi AI boyfriend iyato to wa nbe oju pe iwo wa ma ba soro a de ma da ilo sugbon o le se yen ninu pornography to ba wo iyen won ti act sile sugbon leyi a dabe pe o ni companion ehun lo re a ma do ma soro to ba lo sodo e o le bere pe se o ti jeun o le bere best friend e o le bere e lowo e you know so tori gbogbo information to ti fun o wa intelligent de bi pe a ma tun ma fi ma be soro emi pe ni ore abenideshe titi awon okunrin na wa fawon obirin AI boyfriend na wa ore abenideshe okunrin ni so awon kan believe pe ninu western world nilu awon alawo fifun won bi awon ko many of them won ma wa lonely te pe won ri eyan ba soro won wa wo pe awon imisi yen mo mo lati odo babylon na lo ti wa o odo babylon lo ti wa pe ka won kan ma ri eyan ba won ma soro sugbon inspiration yen bi mo ye so fun wa atodo babylon lo ti wa ki se inspiration to je pe atodo olorun lo ti wa because nkan kan ti mo fe ko ye wa ni wi pe whether you have AI girlfriend abi ohun pornography tabi boya oni AI girlfriend oni AI boyfriend o tabi o ba wo pornography gbogbo awon imisi odo babylon lo ti wa ki de gbogbo awon nkan ta nso o tako ilana olorun fun igbeyawo olorun so pe ko ni AI boyfriend ko de so pe ko ni AI girlfriend nkan to lo n fi owo si ni wi pe obirin to le foju ri to ba fowo kan to leje lara elerun ara bi ti olorun fe ko o fe to ba so ohun fe AI girlfriend abi AI boyfriend o ti tako eto olorun fun igbeyawo tori pe to ba ti ife ti o ni si AI boyfriend de tabi AI girlfriend de to ba po gan o se se ko die lowo tabi ko die nana lati ma like real obirin tabi real okunrin tabi se ko die lona tabi ko die lowo lati ma like obirin elerun ara tabi okunrin elerun ara bi ti e ba kun ri pe ife ife afeju ti wa ni ife alalodu won ti wa ni fun AI girlfriend abi boyfriend o ma leke nka ju ife ti wa ni si awon eyan lo ibi ti kini yan ti wa da o ti da wa lale kaakiri agba laye nsin tori pe opolopo awon ti won ti ni AI girlfriend ati AI boyfriend fun awon okunrin ton ti ni AI boyfriend obirin gidi obirin elerun ara a ma run si won won rin like fun awon obirin na ton ti wa ni AI gege bi boyfriend AI boyfriend okunrin elerun ara o ma run si won se ripe o ti ta ko ilana olorun fun igbeyawo now so computer gbogbo nkan to nsoro lati nu e computer programming ni an AI girlfriend is a computer program or chatbot that stimulate the experience of having a romantic partner nkan to sa ma ma nse ni pe a ma be soro oro ife iyen AI girlfriend a ma be soro ife awon oro to je pe are ma gbe kankan fun ibalopo la ma so se gbe kini yan ti tako ilana olorun fun igbeyawo iwo obirin na to ba ni AI boyfriend awon oro to ma so awon romantic words to je pe a je ki are ko ma gbe kankan fun ibalopo e ma gbagbe wi pe nkan ti si ni mo ni o na to nse niyan kini kan ti mo fe ko ye wa ni pe esu oni new trick o ko ma rebrand the trick eni nkan to se ninu ogba ideni di ba se nso yi o ma o se rebrand eni to gbe adam ati efa subu to gbe won ko lo olorun debi pe won je eso igi ti o ye ki won je so deception yen o ti nse di ba se wa nkan to ko nse ni pe o re package e o re brand e nkan to nse niyan o lo fi ye ki awa eniyan olorun ka gbon ni o expect e fun iwo to pere lomo olorun ko so pe o fe ni AI girlfriend abi AI boyfriend o tako ilana olorun fun igbeyawo another thing tun ni pe o tun le bere owo lowo e to ba je pe o ti wa like e wa ma lo wa owo yen apo awon to wo yen ma de si won ni apo awon to ni app yen iwa ma wo wi pe se pe esu ti ra awon eyan ni ye gidi gan gba to n bere owo lowo e ti won na n te owo si o n te owo si AI girlfriend o n te owo si o mo wi pe o mo wi pe esu ti kowo gangan loruko Jesu imo esu ko ni se lori e gbogbo eyin ti te fe gba Jesu Christi mo fe ke mo kini kan wi pe Jesu Christi o ni ona otito ati iye ko se enikeni ti o le wa si odo baba bi ko se nipase re ibikibi to ba wa to n gboro mi loni to si fe gba Jesu Christi gege bi oluwa tolugba la re mo fe ko ma wi tele mi Jesu oluwa wa elese ni mi mo je wo ese mi fun o yo oruko mi kuro ni iwe iku ko oruko mi sinu iwe iye fa iwe ese mi ya loni Jesu Christi mo je wo re gege bi oluwa tolugba la mi wonu aye mi ki o si bere si nse isakoso aye mi ni ijoba re kamiye ami gbogbo eyan laisan mo fe ke gbe owo yin le radio yin mo gbadura pe gbogbo aisan ago ara re yen o ya ki won ma jade loruko Jesu mi fe moruko taisan yen je mo pa lase ni mi idalaba iwo emi aisan lati nu ori arabirin yen ti de ikono ese o ya jade loruko Jesu iwo emi aisan lati nu ori arakunrin yen ti de ikono ese o ya jade loruko Jesu iwo omode yen o ya gba iwosan iwo okunrin yen gba iwosan yes loruko Jesu oya atu osile oya ma lo lo lafia gbogbo eyin te ba mi bere to loruko Jesu ori yin oni buru eda yin oni gbabore gbogbo imo esu lori yin olorun baje gbogbo ofa ibi lori yin olorun hun danu loruko Jesu e serere oya e lo tesiwaju oya e lo serere be ni kori o ti ri be Jesu Christi oluwa wa ami
2: mo gbagbọ pe akoko igbala re re o si ti ri itusile kuro ninu ide fun ide eyi o le darapo lose to nbo lori eto akoko igbala lori ikanni yi ni gbogbo ojo isemi Sunday lati aago meje ale titi di aago meje koja iseju meedogun 7:00 to 7:15 p.m. ni gbogbo ojo isemi Sunday every Sunday e tun le darapo mo isin oloso ose wa Sunday akoko ninu osu Supernatural Sunday Service SSS bere lati aago meta osan titi di aago marun role ni gbogbo ojo isegun Tuesday e le darapo mo wa fun eko bibili nile ijosin wa Greater Works Revival Evangelist Jeliku Church, number 3, Alakija Street, near Fountain Borehole, behind Nigerian Tribune House, Emale Falafia, Ibadan. Nebiti, wati ma baba ba wapade, ti papa usi ma agba dura afu o. Lori isoro ti o fio lokon bale, bubo joa de Monday, ni ikpade a dura afu bubo nishe o won, ati fun bubo eniyon. Belati agome joabo, si agome waro, 8:30 to 10 a.m. Omi adio, ife da wako cooperative building, opposite SCDA, omi akpata Ibadan. Ni o ti wayo. to ba wa di gbogbo ojo isinmi Sunday bere latago mesan aro e le darapo mo wa fun ijosin si Oluwa fun ebe adura tabi igbani nimoran o le pe sori number yi 080 64 28 12 50 egbo lekan si 080 64 28 12 50 tabi ke WhatsApp sori 090 78 25 13 11 090 78 25 13 11 lekan si 090 78 25 13 11 website www.pkgm.org lori Facebook Paul Kolawole Global Ministry YouTube Paul Kolawole Global Ministries lori Spotify akoko igbala re ti to kuro ninu ide Olorun a boko fun e o

0: Oye mama ka je gbe.
1: Eto yi mama ka je gbe.
0: Ore oda, ore oda.
1: Lodo ti e.
0: Okejo.
1: Ani lodo
0: yi mama ka je gbe.
1: Eto yi mama ka je gbe.
0: Eto yi mama ka je gbe.
1: Eto yi mama pe mirin.
0: Olupo ogundo gba. Eto yi mama.
1: E wa ba wa se, e wa ba wa se.
0: E wa ba wa se o samari we
1: taga. Ewa oya
0: funny dey gegege gegege
1: gegege ori ta ko oya
0: this program okay jegbe is very fantastic. That is what you are saying.
1: Interview
0: the program okay jegbe is fantastic.
1: Ha e ka le eh e ri pe loni sari kenyo ona man lewe ko mo gba sabuke wale practical wa theory wa mo je fe wo kini kan lo ni pe so owo ti mo na leru eleyi lori so

0: Igbo yi ti na to.
1: Eyin.
0: Oda na won na so igbo ile. Bi takun oba ja owo ile tokere. Ebe mi emi fe bo won fi buda.
1: Emi o lo suku.
0: Iwo wo lo suku. Mo mu lo wa lo.
1: Ile ke mu gara. Ile ke.
0: Na ina.
1: Ke ke we.
0: Na ina jita.
1: Na na na ka. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Enten koba.
0: Ade wo oda. Bi takun oba ja.
1: Hello.
0: Owo o le tokere, o ya so ibo re. So iyen bo bi takun oba ja.
1: Mo la keuke wele mi.
0: Emo.
1: Mo ti so. Hello egale.
2: Ah ah e wa se gale ki sa tin rojo ti oja gbon ti won ki.
1: E ma bi ni oje.
2: O ba ni le die, baba ti ti en sumo ebo ga o gbiyanju.
0: Ah.
2: E wa ni eni tututu ni ntu.
0: Ah.
1: Sento tu se yin na
2: no. E ti pa wa le rin wa ti yo no le.
0: Ya mi.
1: Iwo ni mo fe ba wa se ijoba o si le lojo
2: ti oni Yoruba ki Yoruba ni eyegun
1: ki le pe
2: eyegun
1: e se oje ojo ni yin si ta lo wa nbe wa mo wa so bi elu
0: ega
1: le sa
3: e ku eto
0: eto ni sa
3: o ku ko te mene ka de ti gbogbo e mo si popo ni gbogbo
1: la ga ni da fun
0: popo
1: bo ni
3: o so ye o so ye o so ye e ku si mi na so po
1: o
3: te ti ya be je legun si ti omo yin mi mo
1: eh
3: o ku tindi
1: eh
3: o ku bi gba omo omo lo le kuro
1: eh
3: wa ni
1: owo ko mo ni epa
0: e so ebo re
1: ni oloko oku
0: Eso ebo te wi o.
1: Ah, popo o si.
0: Eh, o ti beso, popo ti beso.
3: Pa te bo simple.
1: Enda.
3: This one.
0: Obo da wa la le.
1: O da le. Sori mo so fun mu ni verbal wa se joba.
0: Fi se joba le.
1: Won fi won la nfani kan sile.
0: Nbo.
1: Niam.
0: Ma ne won ni mo wa se.
1: Ni bi odu kusi ni.
0: No won ni.
1: Se bo se joko kale.
0: Emi o joko kale.
1: To n fi di ra le yi lo wa da. E lo la ko ta le wa nbe. Awa ni
0: Hello.
1: Jota. Hello. Hello ekale. Ekale e sharo soke o.
0: Ekale.
4: Hello.
0: Ekale sa.
1: Yes sir.
4: Lati aye to roye wa lati nke ni.
1: Ojo ni tin pele ogun.
0: You are welcome sir.
4: Ah, eku eto na o.
1: Yes sir.
0: Thank you sir.
4: Emi gbadun ibo yen gan mo kan de kin kan sha lai fun baba pe ni federal level ni Abuja won no wa baba Tinubu wa ti
0: Nobody is looking for any employment.
4: Hey, if you want to ask a question, you correct.
0: Thank you very much, sir.
4: won wa yin loke lohun
0: se
1: le mu la le abi ko ju wa la ro la
4: ale ni ko de de
1: ale ni ko ma bu e se wo ju ore yin
0: ti re ko side motor to ko ma run kari mi hello
1: ise to ti bere
0: okay
1: ni kan to fun ta o mo to lo sesio
0: anybody that want to speak
1: hello
0: e kale o
4: e si orire ti opo mi
1: bi ase
0: ami
4: oda bebi n pa mi de ibo be ju ti program mi bi o pa mi mo
0: are you sure sir
4: ewo my name is Ayomide
1: Onimoto
0: okay thank you you are welcome
4: God bless you. Ba mi ni bo te so ra le yin ko da mo ti lo ko sinu iwe
1: ko. E ti ko bi kan.
0: Okay. God bless you.
4: Ewo Ibadan gugu ni baje. Ibadan ti wa nu Olorun Ibadan ninu. Ibo to lagbara ni o.
0: No, honestly, people can understand it.
1: Ayé mo.
4: Ibo yẹn ti dada ju.
1: Ebo to fọ na, ebo to fọ so ti tẹ yin lọrun baun.
0: Oh, 9123 0 8675
1: like you let us in as radio bro plus 231-4249-1006 hello ampe so we to about the 12 to move to very soon so to you I get me on to run so cool for we don't any so to you hello Ado yin be lo tire o.
0: Hello.
1: Ma ti lo. Awon to se busi ilale yi. Hello.
5: Hello.
1: Ele kale o.
5: E kale ko ni baje o.
0: Ami o.
5: Afa bro so ni lati lo rin ni o.
1: Ni afan je inu duju yo.
0: You are welcome sir. You are welcome to our program.
1: Yes sir. Se gbadun ebo won.
0: Amen. Thank you very much, sir. We are preparing for that. No problem, sir.
1: Hello.
4: Hello.
1: Hello, sir. You are
0: good evening, sir.
4: You are welcome. Good evening.
0: How are you, sir?
4: Comrade AG Alarejo.
0: Our papa. Our retired teacher.
4: But not tired.
0: Retired but not tired.
1: I'm proud of you.
4: But very, very active.

0: You are welcome.
1: Alaja, you got a lot of good.
0: Ah, Alaja, good evening.
1: Hey, yeah, I will find a yina come on, Mula, Sukumo.
0: Thank you very much.
1: Hello.
2: Maybe your dead way. I want very come to motor. Hello.
0: Hello, sir.
3: Hello, sir.
1: I'm bad.
2: Hey, bon, you say I want any one of your only trophy to do in them.
0: Don't mind.
1: You are not invited to the invitation. You have your passport.
0: I can understand what he say. So you don't need to interpret.
2: Because you are like, come here, say, oh, you're
1: only passport. Yeah, I have passport.
0: Thank you very much, sir. I have my PhD
2: in English.
1: Amen.
2: I'm going to go to the program.
1: Okay.
2: I'm a real team with the kingdom. won ni ko lo wa pali pali biscuit won ni ko wa le won ni so ni pali biscuit
0: a lo fun
2: and won ni so ni pali biscuit
0: ara bere to pe wa ko lo mo sanu wa
2: ase o
0: lo mo sanu wa
2: ase o
0: e wo wa la se te na so mo ofo to ro ni ase nisin
2: Hello.
0: Ite yin ni ro pe to n ba se bi gba to n fi se ni ti mo.
2: Beni.
0: Mama, mama.
2: Hello. Hello.
1: Olupo.
2: E kale.
1: O ni re bo lori bedi o ni re wo ile wa.
0: Ami o.
1: Ogurugba lo gba kan o.
4: Baba re o. Ko ma sun le ti bedi ni o.
1: Ah, ogurugba. Olupo ewule sun le ti bedi ani ni mo sun. Ara gan ni mo sun.
2: Ori e pe, ori e pe.
4: E jo mo sun.
1: Oruko mi la ra boko yawo e latolomi ogurugba se mo password ti anzo ke se password pelebe ti e mo yan ni o photo
2: ina ni o
4: abi nkan wa se o
2: ina ni o ya
1: tori mo ma pe
4: eru kan na
2: eru kan
4: ewa ewa atolupo e ya to ti
2: ra yi e ti ko merin fun abi
4: emi ni emi ni wa
1: emi
4: ni wa nso emi ni wa nso fun alaba ipe ke se password oni mejo fun 500 naira abi
1: o ko ni won so
4: emi o wa emi o ma emi o da passport ma
2: ori agbe
4: o ga ite wa ga ri pisari
1: te ba ni to die emi o ba yin so fun yali yali ke ba yin won na bi o se wole
2: o ti ati mi eh alaba
1: egbon mi
2: o ti ni passport mejo gan lo ya
1: ni lo bi je ri bayi ke se enu mu e wole
2: enu won ni o ko wa mo ma ja to
4: mo ja to mo ti da guguru sa ni mejeji lenu e mo run
1: eko wo ah ogunjo
4: mo run bi kukuru oba ti eni la kaye eyi giga re eyi giga ko
1: egbon mi
2: eh ori mejo 1000 ni ani oko wa
1: mo mo eyi ko
2: eyi o ni
1: oge ah olupo
2: eh
1: oge ti arin wo ti da won pada
4: mi eh ti mo wi nu
2: oda hello
4: hello
1: Olupo
2: Adamu
1: O tun gbo won loni tun gbo lo emi
4: Ami ase o
2: Ah baba mi
1: gbo yo ni e ni pare
4: Ami ase o
2: ase ase
1: ni Ah elode awa ti ta awa gugu e Olorun ni je won ni si mu won ni
4: ti gbo tomo tomo
2: Ami ase o
4: Ami ase o
2: Ami Olorun
1: e ku ewu ni e ma be to bo
2: ase o Emi ati yin loru ola ati jo le ko pada
4: eh awon eyan won wa loju opo Ade bayo timi leyin ti mo ni. O se ni isola lato mi ajo.
2: Loju akede mi lo.
4: Bakan na ni a Alaba Yusuf.
2: Loju olomi mi.
4: Oladele Sunday mo yiwa.
2: Bembe.
4: Won le ku eto. Lovely program. More wisdom to you.
2: E seun.
4: E seun. Soliu Olugbile.
2: Lati lu
4: se. Aya wa lati se.
2: Seyin
4: oro. Thank you very much.
2: Seyin oro omo bedi moko.
4: Ta ba tun moko tan. Apa
2: Alaba yi
4: Alaba ji
2: Taruwa me
4: no
2: Olo e wo e jare itaja a ba ti wa pada de e gbo kini kan lale yi o e gbo kini kan se ri ile aye ta n gbe awon kan ni ara gbe ni awon kan ni asan laye an kan si ni asan aye isasan ṣùgbọ́n mi àti yín ayé tá a wá ò ní ìjà yí asán abala kan bẹ lórí ètò ìtẹ̀lé mọ́ gbọ́n mọ̀ pẹ́ ti gbẹ́fẹ̀ gbọ́n n tó ṣẹlẹ̀ ẹ wo
4: ọ̀pọ̀ lọ́fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí afẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n tójú ń tì láti sọ wípé báyìí báyìí ẹlòmíì aláwọn èèyàn mọ̀ òun mọ́ ò lè mọ́ yín ọ̀dà ẹ sábà wa sọ ẹ bá ń sọ abala ń bá mà lápè ẹ bá ń sọ ìmọ̀ràn tán èèyàn bá fún mi wọ́n tẹ̀lé
2: kí n lè yọ kúrò lọ́fẹ́ eléyìí ṣùgbọ́n kí nìkan ni ẹja rè tajà à ń padà abẹ́ kú kalẹ̀.

0: ma to hun lo hun pe fun ni bayi eri okan wa je ko won gbadun ma tori podo mama awon lo ma nge oma ti nsun kun pe to ko won ma mu nlo odo ohun si si so foko won wa ro lokan wi pe ha ba mo kin ti so ngba ta won bere
1: lati de wa nton ti pade lapo ni pe ah mo ti bi ma kan o
0: ba mo kin ti so o oni baba ogudugba to ba je pe gba na ni o ba daru ko kuku daru ko won mo pe o so to ni sugba lowo to hun wa bayi ko ti mo se ko won wa so fun ni se ko ne binu abi yo binu to en te so fun wa yi ori afefe le ba pe si oni bo n ba tin so lawon mi o ti de o mo po ni awa ka le to eyin le le to ba mo lele yi o ki n ti se o o tun wa di pe sa ba mo to ti be gbe yin oro bayi
1: o ka laya
0: ba mo n ti se ki n ti se bayi enti mo wa fe se bayi se nse ni abi mo se
1: se ko so fun ko pe oko yi ko so fun pe to eh kun ni omo to
0: awon eyan ti wa nbe o dola po awon eyan ti kun oju opo hello
2: kuku ni damu
0: ami ase o
1: ke so ro ti olowo
2: so buru ko ni ru le ni
0: ami ase
2: dagba na ni bo pata lori bedi
0: ami ase o
1: ami
0: ase o
2: ẹkú ewu ni bàbá ò láti fẹ́ yìí.
0: ojú ò ní tì í bàbá ò.
2: tó bá fi lọ bó ṣe fi lọ yìí tó bá jẹ mọ́ pé ọkọ rẹ̀ kì í ó ní òun wà lọ́dọ̀ rẹ̀ yọ bá dàrú ó sì máa mọ́lé ìjìnà o kò sọ kọ́ńtà o. kí wọ́n bá ráàyè lé jáde ìfẹ́dénú o ọ̀sẹ̀ tí ó gbọ́ lọ́mọ sọ́dọ̀
1: o láti
2: kò yí o
1: kò sí o. kò sí
2: o. Aba
0: ti mi ni
1: eku e lo nbe baba o lati
0: ke
1: eseun
0: eja ba mi la ta lo tun wa nbe ha ya hello
1: jari itaja dalapa
3: ti nu ba mi ye travel out
4: Oh yes, an annual 7 Wednesday prophetic Shiloh. Todu 2026 tutiku. Abekale Olorun ni the Holy Church of En Akore. Aladura, Fountain of Salvation. Tuwa ni Yemisho de Crescent. Felele Express End, Ibadan. With the theme, Beauty for Ashes. Akore todu yi, ewa fun eru. Isaiah 61 verse 3. From Wednesday 17th June to Wednesday 29th July 2026. La Agumari Role, Simejo Ashaleli Wednesday Koko. Under the ministration of anointed ministers of God. Pastor Tobi Omishaki, Prophet Adebowale Bankole. Venerable Seyi Kayode, Prophet Femi Fadairo, Prophet Timothy Oyekunle, Reverend Edward K. Alabi, Pastor A.T. Williams, Awon Olori Emi, Fumi Voice of Praise, Fafore Taiwo, Iyanu Oluwa Praise, Shade Taiwo, Kemi Riobov, Bukola Ake Adesanwole Jesu, Yinka James Adonai, Pastor Oyebola Oyediran is the host. Waka Jogba Dura Papo, Nibi Ipadi Adura Shilo Wednesday Meje Todun Yi, Ayoma Aropo Ibanuje Re Loruko Jesu, your life will never remain the same again, in Jesus' name.

0: Hello. Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Ekale ma yawa.
1: Ogudube Ekale.
0: Ekale yawa.
1: Olupo Akin.
2: Ekale ma.
1: Eku eto.
0: Eto ni o.
1: E mama se lagbara Olorun.
0: Ami ase ijumare.
1: Ya Elizabeth ni latojo.
0: Ah, e ma se yawa.
1: Jeri obirin yen. Omo bibi okin sarun.
2: Bẹni.
1: Sugbọn ko le da so fun oko e. Ko lo wo eyan gidi. Eyi ti awon oko e le gboro si lenu daada. Tori ko si gba ti mo ku oni ku.
2: Bẹni.
1: To ba de pe ju bayi. Oni da. O ti sasise lakoko ti se na. Sugbọn ko tete satun se bayi lo da o. Ko lo wo ni gidi, eyan gidi agbalagba. Ti won le gboro si ti oko e le gboro si lenu. Ti won ba so ki se oni kan ko le da so toro ti le.
2: Ko le da so mo ti pe.
1: O ti pe o ti le.
2: E se won
1: ba ko wo eyan gidi. Ti won ba oko e to ma gboro si lenu daada. Ko wa eyan gidi ti won ba be. Ti won de tu ti won de so fun to na kunle. O na o to na o ma so fun fun pe ko jo. Ko dari ji.
2: Hello ma.
1: Because to ba tun bi oro yen ba se npe si ma gbon ni oro yen ma ma gbon o.
2: Hello ma.
1: Wahala na ni o tun da ni ojo waju o. O tete.
0: E seun.
1: Ba na wahala yen bayi.
0: E seun. E se e ja tun fun enikan laye si.
2: Oloye Magaji Ismail Alawa Ajayi Amadu. Awo yin. Hello. Yes.
3: Nko ni se ni yin yin ni daru.
0: Awon
3: na mo tin so. A pe o ye ko onobi mo re. Ko so. O wa be se yo ri mo be se yo yo so. O lo kunrin mi o be ti kunrin mi gba pe keyan gbo mo wa fe o. O kunrin mi e ti e. Mo gbo me ka so fun. To be kini omo na ni obi.
2: Be
3: ni bi ni de omo na ni obi.
2: Se
3: mo omo si be. Eh. Mo ri jamo an ko wi fun. Ba ti lo ba mi se re.
2: Yo for DJ.
3: Yo for Koraja.
2: Oda.
0: E seun. E
3: seun.
0: E de kan.
3: E seun. Ba mo pin orisun kini won. Emi ara mi fere fo bi o. E ku eto.
0: E seun.
2: Hello.
4: Hello.
0: E kale sir.
4: Kale.
0: Yes sir.
4: Comrade. Eji Olarejo.
0: E seun baba.
4: Hello.
2: A n gbo yin.
4: Ehn. Cheri ki obirin yen ko ti o make mistake da okan le
2: o start si
4: ugbo mistake to make na ni pe ngba ti o gbojo kini e court yen ejo n pera won yen o ye ko ti sopodoro ko ti so fun ko ti se ni bo ba ye pe o se se
0: yo
4: se
0: bo
4: ba ti ni se ko ni se sugbon ko ti iburu ju to ba ye pe muslim ni tabi to ba ye pe christian the only thing to ko si kokko bi sinu adua na to ba ti bi sinu adua ko bo lowo ba soro ku de ni ko lowo ku si lemi so je ki ko ba anu re pade
2: abi o
4: ko wa se se wa wa awon eni bi eni eyan bi eyan so mu pe o ma
0: o ne koko mo ti so na ti ni koko so ebi ti a ri ma la a le gba ipe kankan mo eni binu si wa adupe pe okun
2: adupe o
0: adupe lowo gbogbo eyin ololufe eto wa ta jo to je ti ale yi aso di ndomi awa nko je
2: ngba ti fe yin si
0: ma ke eto ko to je lale na iya to bi
2: ko si mi si mi
0: to
2: abori mo ti ri
0: la aje pe a n lo lale o to di ojo mejo
2: logo olorun
0: a tun pade lori eto sugbon ko to di ojo mejo to ba di ni ale ola lago mesan e pade ogudugba kan o lori eto yin eto wa lawuju agba to ba wa di jo segun lotun la e tun pade mi lori eto yin eto wa eto akoni igba wa se ogudugba kan lo ko mi e pe mi sori 08038215909 08038215909 ona yo lasun okokan laji a ni dimo ayibiri o daaro
2: to boko ba ti gbera igunle si bi kan ni a dupe bi to ni gunle si to ni pe ibiri logunle si oni adebi lo kon ti mo je olupo ale nu omo ni ti je olode ti po fara je mo je 08054035746 ẹnu àwọn ìpè ètò báyé ṣe dà ó ti bẹ̀rẹ̀ padà ó ti dé padà látàgò kan òru ságo mẹ́rin gbẹ̀rẹ̀ ní alẹ́ ọ̀la mójúmọ́ tula títí ìgbà náà ẹlẹ́mẹ̀ o.
5: La la la la gelu FM jagaba gogo retio ma

0: herbal home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba se ninu egun tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ta ri oko na meji ku ti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba o badara fun ni ruwa isan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tin ni abi didun ta ma rin won ku won ku ka ma te goluba goluba ta ma fowo tun gbe tosi iru ipe ni jawo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satan si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kilori ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: eku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adaniwaye ko ni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero bani soro mi 090-488-688-688-53 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo tun ko fi boju otun ko la ko we po ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko we po ti ilera oju ti e ba wa boy oju yi ngun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ori nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi ori sirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni neru ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise e tin gbeje lo si bi irina eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon ni a ma sakoba fun irina orisirisi aise irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto sibi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede yi o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan airina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibiri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-688-53 090-488-688-53 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opopolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero bani soro te ma pe mi si ni 090-488-688-53 090-488-688-53 alaafia loju o
3: Lagelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wancho
4: Moki wa kaabo sori eto ti baba wa alarape olaimo baba onisan meson ti won se agbateru re ile ise won be ni oke ado ni yana lodge ni ilu ibadan eje n fi ero bani soro won ta ko to di pe won pe baba wole 081 3885 5308 baba e ba n ki awon eyan wa nle
5: moki okunrin moki obirin a o ni faisan logba oruko mi ni alarape Olaimo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile ise dede olomokunrin aba awon ile ise dede isan ara mi boya aile gbowo aile igbese airiran dede airiran daada aba awon isoro to le ma mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara omo ro ni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu ago ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe Olaimo baba onisan mesan mo wa ni oke ado ni ilu ibadan tabi ki omo pe telephone number wa 081 3885 5308
4: ki la npe ni aile ise dede olomokun ati pe kini ma fa
5: e seun olotu awon kan ti ma nfa aile ise dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbonse tabi awon isan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi teletele ati ma se daada te pe to ba sumo obirin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wi pe ara ohun o se dede mo ti e lokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipasẹ ijamba aile ise dede olomokunrin re mo nti wa ma fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi ma jo ohun ni diko to wa abi ko ma to ko ma ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a ma to ito re o ma ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada ito ma wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju momo gan okunrin mi ntoju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to pe o ra ri apere pe ohun o le se daada mo abon ti e fe sumo obirin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara e ti pada wa le wesi awon kan iya mo sokunfa aile tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun besi ni elomi o ti bi mo ri to je pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pada pe inu wa mo kun ara won mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikirike ara nro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni nro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni isan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wi pe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wi pe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa gege bi okunrin mo gbo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so kun won pe o ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi wo ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo ni lana ti awon ero gbalode ta sese ko de ta fi se ayewo fun ago ara okunrin boya okunrin mi o mi tin di omo lara nkan omokunrin re boya mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni bolu meji ti nbe ni abe nkan omokunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omokunrin re ta npe ni balo imi a wu sapa otun imi a wu sapa osi ori pe nkan omokunrin re yi o ri pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti suki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si eyike ye yara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo si be a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti isan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abosi se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ku na obirin to ba ti di nkan su yi o ni wa mo omobirin mi o ti jomo ogbon odun lo nkan so tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti jomo ogbon odun so mo goji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obinrin mi a ri pe isan ara nfa ohun so elomi a ri pe eyin nge ohun imi to ba ti e loyun bi osun meji meta a gan ri pe nu kan dede lo ohun suyin o se se ko je pe oyun oni raye duro sinu obinrin mo obinrin mi inu lo mo gbona ni obinrin mi nkan je omo aya re oni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan te ba di odo wa pelu ogo olohun e si ro na abayo telephone number te le mo pe mi si 081 38 85 53 08 081 38 85 53 08.
4: Kini mo se okufa isan oju
5: e seun lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba mo pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je rapere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuni bi aran loju ori pe oju re n gbe pipipipi abo ri pe o n wo ina n fan ka loju re abo ri pe o n wa oko lale abo n rin lale tina oko ba je tan si o loju bayi bo se n bo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni o mo ri elomi bi oye ni o mo ri awon ti mo fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mo mo elomi o mo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju yi aisan idoti inu eje ni mo fa eyike yi ona ti ba wa gba wa to ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun tin be ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fi n se iwosan ti eledumare ti n gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokunfa nkan ti n se oyi to ba je o ti lo sayewo ti ni cataracts ni n se o ni abi glaucoma ni n se o abi pterygium ni n se o to ti wa logun na ti o lo abi wo ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon ju re isi la kale omi nbe nbe ko ti ku o gbiyanju di odo wa tawon kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe ategbo ati olohun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 081 38 85 53 08 mo wa ni ilu Ibadan ni agbegbe Oke Ado ni Iyana Lodge ni Oke Ado ni ilu Ibadan tabi ko mo pe telephone number mi lori isoro eyikeyi to ba tin ni
6: ilera loro
7: kala o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye n lo ba oke fi sagbekale alara pe olaimo onisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi saye wo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se bu ba lara eda lo mu alara pe olaimo onisan san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri aromo legun ati be be lo e kan si alara pe olaimo oni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 boban se obi ojojo alara pe olaimo oni san mesan

0: ayé asi fun gẹgẹ bi moran temi o oje omo west le ma bi tubo
1: e se sir e jo number yen je ka fi number +234 814249 1006 e le ka fi number yen sile fa won ti le okere +234 814249 1006 ka fi sile fa won to je ti le okere ka won na lanfani ati dasi e de tun de fi number yen whatsapp number ni le drop voice note yin si be Hello.
0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: My own name is Abati Shobulo. I'm calling from Akitala Road, Kotoru, Ibadan.
1: You're welcome, sir.
0: Yeah. In my own view, I'm going,
1: sir.
0: Kima, yeah, it's on the way now.
1: Who refund the way?
0: Toro,
1: sir?
0: You should consider that the marriage to have broken down. The marriage has broken down already. It has broken down. The marriage has forget it. Cold down, but the phone. Could they send the woman a packing? Otherwise, the woman is not a papa. A papa. Oui ma pa ko ko deja de ta no le ko de bo e fun pada o so ro la pe lo so be da wins meji ni kilo fishi ko lo download bo bo nko to di lo ye phone yen sori phone mi ko de wa fe evidence n to do ojo waju pe so ti bi mo fun awon sa
1: won ti bi mo kan
0: ko lo toju ko ni won yen ko toju pa mo fun omo e to mo ko mo ba gbon data ko fi han to fa to da ko le la ni ma ti ya yen ni yo ba yo otan you forget the marriage kumba we put in law won je ndo yin ba ran gbele yen ule la so mo ma ma spada no na wo to ba jora e to ba para mo de le jade that should be the end of the marriage that's my own contribution
1: ashun gani ashun
0: o ba ko ma manage solution yen ko se manage wa solution to se manage le leyo le manage ara
1: ko se manage
0: ko le manage ko se manage o ma manage solution yen ko manage ara ara to se yen baba na bombu ni
1: Different challenges that man face in relationship, no marriage, no dating life, wa, no engagement, wa. Today, today, we are polo man be so can. So you can read your share, but look at about to share, but now we need to see a mountain maso. One day, what I ain't share, read to see, but that is because I'm too much. Only she share one rubber, and totally not read to him. So that man can in reality love show. But that man listen, talk, and judge. I just went to one bed. Hello.
2: Hello, Mr. Martin Ekale.
1: Hello, Ekale, sir.
2: I wish you a wap with you.
1: I mean, sir. I mean,
2: Chevy Arakoin, move your long babe, move your pretty babe, only turn a woo Arabian,
1: only turn 20 meter.
2: Look back, be come up, you should be. Along, I'd be the bigger. Ọlọrun ayin ẹni ti ẹ fún gẹgẹ bí nǹkan náà ti sọ tẹlẹ náà tẹlẹ ìmọràn ti inú mi yẹn.
1: ẹ ṣe Olólùfẹ́mi. hello
3: Martini.
1: Hello sir.
3: Ẹ mà kalẹ́ o.
1: Ẹ kalẹ́ sá o.
3: Orúkọ tèmi ni Ganiru Ọlọ́ngá Lápàdébùta.
1: Láti Abéòkúta, nọ́mbà lẹ òkè ilẹ̀ pè sí yìí o.
3: Ẹ má bínú ẹni tó ń pè mí ràn, ẹ má bínú ẹjọ́.
1: Oyè àmùfún yín láǹfààní.
3: Ẹjọ́ tó ní Ọlọ́run. Ẹ bá sọ fọ́kùnrin yẹn pé kó má jẹ́ kówó, kó má jẹ́ kó jẹ́ owó yẹn ló máa fa
1: ìgbà ẹ̀mí ẹ̀. Wọ́n ń gbọ́ báyìí, kò ní ní káyẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀.
3: Kó má jẹ́ kí ó jẹ́ pé owó yẹn ló máa gba ẹ̀mí ẹ̀. Bí obìnrin yẹn lásán, ó máa pa ọkùnrin yẹn náà. Gbogbo ibikíbi tó bá rìn sí ni wọ́n lè tẹ́ yá kila sí. Kó rọra jẹ́ kóbìnrin yẹn kó máa lọ kó dá owó ẹ̀ padà fún. o ma je ko ju ko wo ko ro ju mo won o ba ti je ko wo ro ju mo won o fe be so ko yen o e se ma bi to go
1: e se ina mi ati edo kin ti e ro bi ni kankan da soro e bae the reason ni pe e mo oro wo ti wo bae because nigba ti mo ri letter yen I was like ejo se mo le ba yin soro mo de be request kan mo ni se owo yen se fe bi se bi compensation ni abi revenge oni nigba ti owo awon ba owo yen awon na ngbo mi bayi oni awon wo pe already won ti cheat kini nkan ti ko le je kokan awon baje tori pe o fe da bi pe owo yen be compensation fun awon pelu nkan to se but owo yen wa ta won ti transfer tan oni awon kan so fun enikan ile to je ko dabe en to ju awon lo pe an kan fi oran yen ni ah pe dawo yen pada won sugbon to so yen ko gbo awon leti ta won se wa n gbo eto ni last week to ni se pelu okunrin kan to je pe won fi iyawo e to fi n se online scam ta ni ko ma ba won okunrin so lori Facebook ta ma gbo lowo won ta ma send owo flight lati Abuja ta won fi n gba le to fi n sararin din ti arakunrin wa lo so pe won keep owo si bi kan se ranti won nibe la won to pe ah mata won na fe sumo kini ta fi send the message yen si wa hello
0: hello kalela
1: e kale sa
0: e ma pe pe
1: olorun ko eto e
0: and
1: a damn
0: mother. I'm here to hear. Very, very common. But when the other people like to
1: leave you
0: a lot. Very, oh, I'm on time. I'm a rabbit. You will go to a room with your holy tongue. You're doing me. So, daddy, tongue, and you're a one. Bring yourself why you eat. Ti abada re to wo to owo mo mu yen loju owo ti wo yen loju owo nga o lagan o je mo ba gba tele si ra pe ole ba be ku o ri ton re fun o ko ton re gbe ni yen e ti to bi e tin so je de mi la yi
1: e se e se o ni nkan ti mo fe ka wo majority wa mo point pe kan dawo ipada kan dawo ipada fine but mo ma fe tori enti eyan ba ngbo eyan to ngbo wa to ni lo amoran sometimes one will give advice idi ni pe okay o se oro ipe meji bayi o ti sele cheating sele se won fe se iyawo yen se yan le gba owo yen ki o to continue relationship yen. Is it possible? Oh, gba owo nsin kan si bayi pe bye bye. She understand the point mi sha. Hello.
4: Hello, Amaba.
1: Hello, Ekalema.
4: Orire okunkun ni daru ama ma so.
1: Ami Olorun.
4: Michael.
1: Ami.
4: Abile ko akorede
1: da so la ni ekaabo. Ekaabo.
4: Atowo, atobirin. Ko guwa ti han ko ko wowo re fun temi ti e go le de ko da pada ni o ko ma je ko wo won wo n loju teri to wo won ba to ba ko ba rin leto o le la o ka ba powo lo n fe bi compensate ara hun ko rorun ti bi ni a ma bi ni o atowo ati obirin hun ko fi won le ori yin oni daru
1: e seun gani
4: e ma ma so
1: e seun gani mo le ka so to toro fun awa ko to di pe mi ni moju call bi meji lo bayi e lo sori ikoni bandore ti Facebook wa lagelu FM 96.7 e lo fi comment yin sibe e le ka so to toro fun awa nkan yen boda yi lo to okan won ma poruru especially to tun wa je ex now won ti owo won ba owo yen so won yen ti joko sinu asun won bayi looto o ye gbe eleran ara papa julo bi en te je pe o si struggle now o ti mo pe o mu ti break was pelu ntan ri yen on ni pe kini kan li ti awo gbegiri mi ti okan ba ku oju ba ku nbe okan le kuro nbe e ka so toto oro fun ra wa now won ti gba owo yen sinu account won lo to ale lowo yen la won owo yen se awon oro ti won so jade nsin pe awon evidence yawo na o ti le pariwo fa awon eyan tori pe oro yen nsin ti di pe okay wo atoko ejo nfa ta lo lowo mo pe evidence wa lowo arakunrin yi o la awon evidence lowo ni to ti ra awon picture orisirisi awon video orisirisi o lo fa die hello
5: e kale sa o
1: hello e kale o
5: e ku eto
1: olorun ku eto e
5: amo ran ti mi o yato ti bi ton tawon yan so
1: o je ka gboja re
5: option meji ni mo fe mo wa fun arakunrin
1: mo gbo yin sa
5: option akoko o ti o gbon pa obirin yen lo o ti joko ko so fun pe pẹ̀lú tó ń ṣe ṣé ilé mi ti sọ àbí ayé mi ti sọ láti fẹ́ tàbí láti wà pẹ̀lú mi ló fi ń ṣe irú ilé lẹ́yìn kó fi ọgbọ́n bá lò.
1: káwọn béèrè pé ṣáyé wọn ti sú ni.
5: ìyẹn ni pé ṣé òun ti sú pé ó fífẹ́ tó fẹ́ òun gẹ́gẹ́ bí ìyàwó òun tó ti sú ló fi ń ṣe yẹn lẹ́yìn ẹ wá máa wo ọgbọ́n tí mo ní kó fi bá lò rèé ó wá sọ fún un pé lẹ́yìn tó bá ti bá ìṣòro yẹn tán ó wá sọ pé àwọ̀ ẹ̀wì pé mi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ fi mú olówó ṣe ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi pọ́nìṣì ẹ̀ fúngbà díẹ̀ mo fẹ́ mọ̀ da owó yẹn dúró fúngbà díẹ̀ màá dá gbogbo owó yẹn padà fún ẹ kọ́ ojú mò ń sọ yìí tọ́ ẹ pé mẹ́mẹ́lẹ́ mi ó ti délé mi sọ yìí o pé gbogbo owó yẹn ni màá dá padà fún ẹ ní èmi mú wá náírà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kó tó rí kí n tó dá gbogbo ẹ̀ padà fún o máa ṣe díẹ̀ ríṣì ni wípé bó ṣe dùn mẹ́ pẹ̀lú tó ń ṣe lẹ́yìn nìyẹn èmi náà dá owó yẹn tó máa ṣe tó dùn ẹ̀ ṣùgbọ́n mi ní fọkàn owó yẹn dábì sí tó máa bọ́gùn yẹn sọ nìyẹn kó wá lu ọgbọ́n àwọn nǹkan tó lè ṣe láti fi owó yẹn ṣe bísíǹsì tàbí nǹkan tó lè fi mú kíákíá géènì wá tó jẹ́ pé yóò fi rí owó yẹn dá padà ṣùgbọ́n yóò mú géènì jáde ó fi sáré dókòwò kan tí ò ní gbé owó lọ tí ò dẹ̀ ní pàdánù owó yẹn tó yẹ pé okòwò tó wà lẹ́gísík tó sì máa mú gé díẹ̀ dání tí ó tètè rí owó yẹn dá padà ṣùgbọ́n kó máa sọ fóbìnrin yẹn kó máa fi lọ́kàn balẹ̀ fóun ní nǹkan kan fóun yẹn ṣe ṣùgbọ́n yóò wà nìkúrẹ́ níjanu pẹ̀lú ọgbọ́n so géènì tó bá rí lára owó yẹn ò ní géènì tiẹ̀ ṣùgbọ́n yóò da owó yẹn padà completely so ìyẹn ni òfin ní pàdánù pátápátá torí ilé rẹ ti bírèkì ọ̀rẹ́ bì áfà tó bá ti géènì díẹ̀ lára owó yẹn tí ohun tó bísíǹsì tó bá fi ṣe kó wá dá owó yẹn padà ó dẹ̀ break up pẹ̀lú ẹ̀ obìnrin yẹn that is my advice for him.
1: So ẹ ṣeun. Approach wire. Ẹnìkan send message kan báyìí ẹni ẹni pé Mr. Martini wọ́n ní you are welcome sir wọ́n ní most of these people that are saying we should return the money wọ́n ní if it happens to them they can't do it wọ́n ní it is God that catch the woman ọlọ́run ló mú woman yẹn wọ́n ní they should share the money 50-50 báṣí báṣí. Hello.
6: Hello, Ekweto.
1: Ọlọ́run kú ètò ẹ̀ o.
6: Ẹjọ́ ẹ sáré sọ díẹ̀ náà ọ̀rọ̀ kan rẹ̀. Tábà wú ọ̀rọ̀ yìí ẹ máa rí pé ẹnu ọkùnrin ó káyàwó yẹn. Because ẹni yóò bá ka kálóbìnrin míì ni kò lè rówó yẹn gbà ó. Ayájọ kò sí ta gidi gan ni. Because ó ti ṣẹlẹ̀ ni. Tọ́jú bí mo ṣe ń wọ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ká tọkùnrin yẹn bá wò ó pé òun fẹ́ jìnnà rẹ̀ òun because nǹkan tó fẹ́ sílé ayé pọ̀ kọ́ ní owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yẹ o wa o wa lo won ni sa lo sibi ti wo ku lo eni bodo ti le lo o ma se be to ba gbe wo yen fo bi yen ko ko ma ti o be fa anything o da pada fun o se se to ba jo wo wa o wa to bi yen nu le ki da wo yen na fun ni ko to ba te lohun lo wa re because obirin o wa desperate go o wa desperate go to be go le se nu life o ko to wo to gbira ni o lezi won we ko ni dowo o ko wa wole se lo o wa bi pe we pe o le boye lati ko ma ri ko ma lo dowo ye lati mi se gokan ko wa gire ni tin bi owo ye o se wo pe 20 million 20 million o bi yen le fi no fijo lo da 2 million la so fun ko je yon bi 2 million yen we lo to di se lo di se le ti o ba mo ko o ku da we pada fun to te ma yan do bi yen ko da we pada fun o ni bo se pa do ko to ti ko se kan to le popo lo ba soro to le yonda ko to ba fe fun fun e wa de ma bo gbon pa lo to wa bi ko lo to wa bi o ba be se mi aye
1: e se sir e se sir
6: oju mo west ni
1: to ba bi to oju west station e bon ko ti mo ro mi o so ki be lo se ri o Uncle, brother, mi ten gbọ mi so pe be lo se ri sugbon mo sometimes ta ba wo nkan ni awo lokan boda yi mo pe lokan won to je pe bi owo yen lokan won lo ife yen ko ti lo na nkan ti won o don sin tu ni pe kini bawo yen temi se ma je and there's something ti mo tun fe wo ni pe to ba je pe brother yi to ba je pe arabirin ati arakunrin to ba je pe wo ton da yen ah mo purpose owo yen to ba je pe wo ton da fun arabirin lati japa ni nko to ba pe to ba japa to fi boda sile because purpose owo yen awon gangan o mo owo to n da si lowo yen ko ki n se life savings arakunrin yen o awon ko te pe won ma da owo se lowo pe ke owo to me fi gbe travel ni obode ki ma da se lowo ti mo se n ri ojo 2 million ojo 1 ojo 500 se ko bi o ni target ibi to wo yen lo se boya mo support nsin pe boya ki eboda igba owo sowo o to ba da owo pada se marriage yen le work first thing ni ka ko soro npa de that home lokan yin se marriage yen se o si le work e wa sincere pe lara yin hello hello
7: e ka le ku eto
1: e jo ma je ka pe si number le okere yen number yen fa awon to wa ni le okere ni number ti Naija ti orilede yi o na ni 0913708675 number ti le okere ni plus 2348142491006 hello
8: hello abat shugulo for second time ewo aman pe de kon legba se nbo mi won ni omo mi go ko lan se ma ba npa ki na pa leyin ago se nbo ko gba mo ri mo won ewo Marriage, pray, coach, pray, correct. You know, ẹsọ fún ẹwọn ni ẹsọ fún láti ọkọ fowó yẹn lẹ fún kó dẹmẹ kó kó kó dẹ push it out that's all.
1: Ẹ ṣe gan. Wá Adékin àkátún lẹ́tà ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n ká tún mú lẹ́tà ẹlẹ́ẹ̀kejì lálẹ́ yìí lẹ́tà ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ mú yìí kí n tó mú lẹ́tà ẹlẹ́ẹ̀kejì kákọ́ conclude. Brother mi mo rí Madam Folake Fadúgbàgbé wọ́n ní the guy has no plan to return the money period. Kówó tètè kọ́ ti wọ àsùnwọ̀n yìnyẹn ẹ mọ̀. sometimes I'm a double ni because mo pe oro yi to ba fi di po bo so wa awon to je ko bi ha je bi ore o so ni pe ko ti awon ore o ti ma da si e won gbo ma gore hello
9: hello Mr. Martini
1: hello sir
9: Mr. Martini ma kweto na
1: olorun kweto sir ikale sir
9: ikale na
1: yes sir
9: eba ni so fun boda yin bi pe kan da wo yen pada fun lidi bi po ko si tan ba mu ni be ti o ba la baraka to ki ogun won kon ni owo yin ogun won kon ni wa la ru kan da pada fun kini yin kan de je ko bi ni yin ma lo o tan ba tan ma mu to po ninu owo yin Ujilal baraka fun boda yin gangan. So ti ba ife ti ko nbe o kan da pada fun ba bo Olorun ni o da ni o ni si da da fa won pada. So ti ba ni ta ma ti.
1: E se se.
9: O ti ni e ti se o bu re ni o da se pe o to be ti ta pa ni o to ba wo lo le fun yin se. O nge ma de o bi ni e ma de to wa la ni a ti ex boyfriend ye to send o yin si. O se to ka oko e pelu e. O da owo yen pada fun ma yin o de fun ma yin ma lo bi ko kun se se nbe mo Olorun le tun a gbe iran lo di fun ma ko tun a ni owo 20 million e ko lo wa 100 million ropo ko ni kan ke tori ko wa fi si awo re o je ko da owo yen pada o da pada ni di do la baraka fun ye ko ko da pada e se ma ni ta ma ti ne ba
1: se go sa e se go sa e se ka fi oju wo bayi kin so toro fun yin brother mi ti arabirin yen ti o ba fi le ni courage bi a la anfani ati ba won kan soro se mo ti on ba take care up oto ni won ma treat infidelity in marriage oto no ma treat matter owo yen legally let us see owo yen kin se no account yin lo wa and owo yen ti ma lo to ma ni ke lo rojo to ma lo court oto no ma separate oto no ma rojo yen pe bi a won cheat oto niyan oro owo oto so to ba gbe oro yen to ba fi le di pe oro yi o lo ti arabirin yen biya e le lo te gbowo abe sa lo o boya e la anfani te te ri arabirin yen ba fi le make move bi o fe jo sun ti awon lawyer ti won gbe kini le owo yen e da pada won tun le tun gba owo lowo yin gan le won tun fi mu yin pe e gba owo lona ti o ye ke fi gba toro owo yen won ni iyawo yin lo ni eyin ko iyawo yin le so pe ngana ko tun ti ni enikan lo ni ko mo bo n keep owo yen sowo se ti poro yen se lo niyan to ma fi le fi ejo pe won fi le ejo to o nipa pe evidence te wa ni lowo nsin po n cheat to de ti wa ninu ke so pe se gbe yawo oto ni won tu cheat yen loto decision yen si owo yin lo wa owo yin lo wa o sin ta le so ta oda le aka a feel advice ni bo mo fe yin na ti pick one or two Smart Monica's money keys. Uma to 3 days, to 5 days again. How you doing, ma? So, or not ever fake by mock with marriage, you know, it is scatter. O ka ni pe enti o ti kini e ba ko ti eni o ko ronu powo yen o to sele la ko ma ro even go le gba pe gba phone I don't want to see you ṣugbọn ta se ma handle nkan yato sira wa mo ri pe yin tete pada pe owo yi ma di owo imu ni sare message obo yen pe asiri ti tu o sare gaslight e pe mo oko ti mo o ni duro sara kunrin na n to se yen o jinijini ti gbo le soro mo ri n te se nbe yen ṣugbọn owo yin lo ku si te re ibe pe ni the advice pe at least awon eyan ti fun yin ni one or two advice eleyi ti e bere fun so the ball is in your court bye lati play e but n ta wa pelu gangan ni marriage yen ti lokan yin so si le hold so si le trust se tun ni ma pada ma wo lokan yin pe so starabirin gan ba fi yin sile pelu owo yen pe owo ka fi yin sile se yin gan save se le se yin gan feel save Olorun ma ran yin lowo aye le ka lo letter atele keji fun ta leyi ẹ ka ti arakunrin yẹn te ba fẹ da si e lo fi comment yin sori Facebook ẹ ka ka letter ile keji ti arakunrin yẹn bayi ka stop we for now awon na ngbo mi bayi awon na ngbo mi bayi
10: hey babe
1: o ri message yin
10: I'm
1: glad pe te fe pe wole na fine ṣugbọn mo ma fun awon to je to n pe wole lati le awon listeners wa lati le ma fun yin lanfani lati pe wole bayi leyin gba ti ma ka letter ile na tan ma fun yin lanfani sebele ti mo fe ka yi opolopo okunrin ni kini ise ṣugbọn ona to fi se opolopo yato si ile to sele ma si mi gbo ile to sele yi o je nkan te pe gba ti mo ka ojo ara awon iroyin ta man ka ninu gudugbe but awon ko man sele sokunrin te pe apapa julo awon boy awon young child yo de young boy ti won ise n grow sexual abuse yen man sele si won but we focus more on the girl child opolopo okunrin ru e tele e danti awon anti ile kan omo ikere okunrin ma mu wo yara ma mu ma be society o kin really focus more toye lale o seese kara awon ti ru e ti sele si but ko fi se ru ile gange ile to sele yi o je nkan te pe ah nijo ti mo ngba ti mo ri letter yen ti mo try lati call arakunrin yen talk on WhatsApp for like 6 to 7 minutes there about I wasn't feeling mo feel back on you need me to do ti ma rein te je counselor a good one is a professional one and that de ba le assist wa do mo ni kiki arakunrin ko lo si mo fe so pe ko lo si bi a counseling office yen ni school tori Ibadan lo tin school ṣugbọn mo wo pe oro yen o tun le fe oju o ki privacy ma si dada arakunrin je nkan ti o believe ninu eto eni is a young man just 22 years o wa ni ile eko kan ni ilu Ibadan daruko ni eko yen ṣugbọn lale o ṣeeṣe ka fi ile ka fi ṣe speak out fun awọn okunrin papa julo elimi nkan ti dagba o ti over e ṣugbọn o ṣi ma sọ jade tori pe taye n sọ yen o ma kọ awọn parents mi lẹkọ abawọn guardians ṣugbọn eleyi o lagbara mo keep pamọ ni

0: Juliet Lele 08142491006. Hello.
1: Hello, sir.
0: Ekolo, you number one, Juliet Lele. Okun le kan ma pe sori number yen number ti Romeo na okunrin obirin oni pe si be so le ka se ba yen loto oto o ma wonu ara won ejo obo nta yin lori eto yo ju iseju mewa lo iseju me dogun 15 minutes ale se nkan to wa mi ni nfu. Hello.
2: Hello, sir.
0: Hello, ma.
2: Esa de so esa wa ti ko ja.
0: Madam, ko ni di keyin tun pe mo. Ko ni di ke pe je ka ma andu se gbo. Ko ni di. Ami mo pa won ti ara won ti mi o ti fix madam yi wa. Madam Christiana yen. Distance yen lo de se nko si e. Distance yen ni. To buy.
2: Hello.
0: Hello.
2: Emi ni mo ko pe lala koko.
0: Okay, and go yin bayi.
2: Christiana roko
0: yin. Christiana roko ti yin na.
2: Ben.
0: Ise wo le nse?
2: Nurse ni mi. Mo de ni shop chemist.
0: Auxiliary nurse abi?
2: Yeah.
0: Okay. Ilu wo le tin pe?
2: Ibadan ni mo wa. Omo Ijebu-Ode ni mi.
0: Omo Ijebu-Ode ni. Okay. Kini marital status yin?
2: Ah, mo ti bimo eyoko.
0: Okay, kini age yin?
2: I'm 36.
0: 26.
2: 36.
0: 36, 37, 36.
2: Yeah.
0: Okay, elesin wo ni?
2: Christian.
0: Need a companionship.
2: Ben.
0: E sapejuwe ara yin fun wa bayi.
2: Emi mi sonra ju. Mo kon light in complexion je.
0: A light in complexion.
2: Emi de bi aju.
0: Okay. Otan.
2: Ben.
0: Okay. Ki la won kan ti e like ati ma se?
2: Nkan ti mo like lati ma se to be sincere. Olorin ni mi, mo ma korin.
0: A man calling.
2: I love music. Yeah.
0: Rolling Mulenko.
2: Juju gospel me.
0: Juju gospel.
2: Yeah.
0: Are they can feel it? Hello.
2: Hello.
0: Mo fe feel it ni mo fe fun yin ni bi 30 seconds. Ki mo bi Juju gospel le nko looto kekan de ki mo. E je ki mo.
2: Okay, pe kin korin le mi na bi.
0: E bi se gan te ko ma nse ni, kin kan mo ko fe mo.
2: Beni, beni.
0: Ya, di kan mo ranpe.
3: Igba yin lo la mi sese bere. Igba yin lo la mi sese bere. Igba yin lo la mi sese bere. Igba yi lo la mi sese bere.
0: O dare mo ti feel yin.
3: Awon eniyan kan ko Jesu mo gi o. Wo le de na woju ana bi o.
0: O ti da be, o ti da ba. O ti da.
3: So mo ni le la no bi.
0: O ti da ba. O ti da ba.
3: Jesu Kristi ni baba jaja.
0: O ti da ba. O to ni mo ti confirm ba yen pe nkan te nse niyan. Bi age wo le wa expect?
2: I was like 40-45. Yeah.
0: Share mind the religion.
2: I want Christian.
0: You want Christian?
2: Yeah.
0: O len gbo bayi, ki le poruko yin? Christiana. Christiana, 36 years of age. A nurse. A single mother of one. Oni lo companionship okunrin fi age yen si from the age of
2: 42. Yeah.
0: 40 abi 40 to 45.
2: To ni se lowo.
0: And when to check when to my intojo omo yin.
2: Yero. I mean no
0: shit. What it dabe I like that. Until mo number yin sile. Ma pe number kan sin. I send a picture in recent one. See number here.
2: Okay.
0: Okay. All right. Then banshe nkan bayi time ta wa yi wa show workings ni o da bi ara kunrin kan to pe mi jo kan olohun sise ni lab laboratory inside of my soul mani o ke sise ni lab then she only very big lab yeah prof bi a ti eran ti post to te pe le se wa whatsapp ni rara o le je wa sise ni lab ba o le je lab Ibu da won to je kun won gbo eto e lati ile okere pe mi pe ah Mr Martini ma yan lo npa o. Oso la won se kan te pe kosi to je fe se awon nkan to ba ma tele a ma mo. Uma e si won show workings fun wa. Awon se na si awon de tun mo npa juju o. Awon mo npa o. En to ba ni interest ni woman yi to ba ni interest ninu won. Ti won na je ko wa ni age yen. Mi o ba se o man so won ko pe life yi ti koja ki te pe lomi iro ti o ti jara ba elomi. So nkan to fe gangan na la fi da bala yin sile. Hello.
1: Lo kale.
0: Bi te pe si yen kuro nbe. Kuro nbe. Ta ba ti so nkan pe e kuro nbe. Ate fi nomba ti eyin Romeo le pe si. Hello.
1: Hello Martin.
0: Hello ta lo nsoro?
1: E ka Dami ni nsoro.
0: Dani.
1: Dami.
0: Dami lati bo.
1: Asi bada.
0: Okay, kila le se fun yin Mr. Dami o.
1: Bo bi teni kin sense yi gbadamo sense yin igbo nkan kan. E ti fun mi ni fun mi lele atodo yi.
0: E chat mi WhatsApp. E chat mi WhatsApp. Mi ti mi tin so le kan. E chat mi WhatsApp.
1: Dami, mo Christian 55.
0: I'm going to go for any line. To je WhatsApp number yen be ma tun number yen pe e chat number yen hello mo fe clarify koko ke se pe bi mi awa la nfun yan ani alarina ko se pe bi awa la nfun yan ba ni yan pe gba alarina sa wa la nfun yan ni omo awo ta fun yan lomo e fun yan ni o tun lomo o ni fa won lomo e fun yan lomo ewo lomo Tomape koni alari na, ama fi eleyi, ama foju eleyi mo eleyi. Juliet awo Romeo o temi lorun. Romeo awo Juliet ko te on lorun. Bami, Romeo ma awo Juliet ko on like e, on nife, on so ko on fe. Bami deni, Juliet ania, mo de like man, yo man yas akwe kwe spek yon. So what we do? What do we do? So bi ti yes meji ba ti pade ara won ibe ni ona wa ru eni to daroko yin sin awon mi ni won awon ti lo understand bo yin o tun mi pa won na o tun ni ra won ti awon na tun ma ni interest and te ba ti wa pelu wa te ba ti de pe oro ti ri bayi o se se ki a cut yin off to ma so fun yan e so o to boro se ri elomi ro ojo kan ti arabirin kan wa Everything ta ba ni lori eto yi man try a man try lati de ko wa private that is why lori eto yi le je ko ruko kan la man da lori eto yi even you don't need to but awon picture ta man bere yen it's just for personal use ni she dey believe pe arabirin sese ko no ma gbo bayi bi won ti ni wa lara awon ton mo fi si blacklist lori cho temi o have opportunity to go as well lori eto yi mi o kin like ki en ma pa iro eni e o pa ro oto ni se to so ko mu se fun wa lo fun gba mi am ma watch nkan to ba so fun wa ati believe rara rara o ti gbagbe ro to pa so I promise you forever jo yin mo ti e mo bi WhatsApp lo se kun ko ri pe o post oto ni se teni se entirely won a bere a mo ni ise to pe nse o se ah ta pa send message ki ma binu won ti lo say am other places won ti di pe iro la won yan like bi te wa yawo raye look straight off easy ni pe ti nkan ba se ri ise yin gangan o le je pe ise teni kan wa ni ise yin yen o to ba ti e ti ni ise ma wule wa don't call me house ere ki mo ni hello
4: hello
0: sir
4: hello
0: Hello, I'm going, sir.
4: Yeah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go
0: to the house. I'm going to go to
4: the house. I'm going to go to the
0: house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to
4: the house. I'm going to go
0: to the house. I'm going to go to the house. I'm going
4: to go to the house. I'm going to go to the house. Àwọn tí wọ́n kọ́ tàbí tí wọ́n yẹ̀wò
0: ok
4: bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bèèrè wípé kí ni iṣẹ́ tí wọ́n ṣe complexion wọn bí wọ́n ṣe rí mo ní kọ́pù díẹ̀ nù pé ṣé ẹ kì í bèèrè pé kí ni condition bóyá disability èèyàn tó lẹ́wọ̀n lédè mi ò rí hàn.
0: Mo like ìbéèrè yín. Ẹ mọ̀ páwọn béèrè ta máa ń béèrè kì í ṣe gbogbo béèrè lélẹ̀yìí. Ó láwọn béèrè kan tẹ́ pé a lè gbé sórí afẹ́fẹ́. Sọ́gbà tí wọ́n bá mú yín tẹ́ bá bá wa sọ̀rọ̀ one on one lábéèrè lọ́wọ́ yín. Bọ́ọ̀ ni ṣe understand. So tó bá pẹ́ yín náà ẹni ọ̀ physically challenged. Orí ibi bí lẹ ti máa sọ síta pé nǹkan báyìí o torí ẹlòmíì náà máa ń rí lórí ètò yìí. Àti ẹ̀dẹ́ pọ̀ rí lórí ètò ìrí tó jóbìnrin tó wà physical challenged tó dẹ̀ rẹ̀ ń tó yẹ pé ó nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ I think that was 2022 so nǹkan tẹ́ máa ṣe eléyìí ẹ̀yà kẹ́ ẹ pè wọlé ní next week ọ̀kẹ́ mú nọ́mbà tí wọ́n fi síta yẹn kẹ́ ẹ pè ṣe gbọ́. Tí ò lẹ́tọ̀ọ́ àti nífẹ̀ẹ́ àwàkọ́ la máa àwàkọ́ ìkùsẹ́ tí ò ní ẹ̀tọ́ láti ní ẹni tó máa nífẹ̀ẹ́. Jẹ́ kí n mú ẹyọ kan yìí Juliet kan yìí. Hello.
5: Hello sir.
0: Hello.
5: A ti ètò ẹ̀ka àrọ̀ sà.
0: Hello ẹ̀ka àrọ̀.
5: Òṣìṣẹ́ mẹ́ta nínú Àbọ̀nì farmer ló ń sọ̀rọ̀. Gbàtí mo sọ pé fún mi ní time tí mo máa wá síbẹ̀ yẹn tí mo ní ó ti pẹ́ jù fún mi láti padà sí ìlú tèmi. Mi ìbẹ̀ pẹ́ nǹkan kan.
0: Ẹyin lẹ máa pe àwọn òlé pé tẹ bá ti
5: pe náà ẹ pe náà. Mo máa ń pe náà.
0: Ẹ pe nọ́mbà alárinà ó máa lọ ó máa fix time fún yín. Ẹ pe nọ́mbà alárinà ó máa lọ. Ṣé gbọ́? Ẹ pe nọ́mbà alárinà ó máa lọ ra ẹ ma. Yes ma. Ẹni tó bá ń wá nǹkan ẹni ló máa ń ṣe láńkáláńká tó alábẹ́ lọ. Èmi ò láfẹ́ máa pẹ̀lẹ́ ọkọ̀ kan ṣùgbọ́n tó bá nídìí kan ìrìn á pè torí táìmù yẹn ló jẹ́ kí wọ́n ń sọ̀tì kankan lọ́wọ́ ni tó bá pè wọ́n á fix the time fún yín ọyún táìmù tẹ fix fáwọn pọ̀ ti late ẹ lè fix time mí fún wọn. Happy Friday afternoon hours. Bítárì mọ fótó nílé lórí ètò ní tèmi. Adúpẹ́ lọ́gbẹ̀yìn tí ẹ bá wa ṣètò fún ti láti àná. Ẹ nípa ti àwọn student ta fẹ́ tẹ̀lé ta sọ pé a fẹ́ arrange bag fún àti sanda. Amọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Madam Christiana náà bá wa dá sí. Tó wàá fẹ́ wàá dá sí náà ló pè mí fún ti sanda tí a ní a fẹ́ kó lọ sí àwọn schools. Fáwọn àmọ̀tẹ́ pé be ya ese lasan abi o baba ina fi n tele tete gan ti je awon ti won ni bag ti won ni school bag operation school bag and sanda la fe oni timi gan ti o to e la fe lo o ma wo awon school to wa lagbegbe a ma lo sibe ta ba ti lo sibe a ma prove a ma wa won student ti won ni lo eni classes kokan to ba si o ba so seyin na lokan eyin te ti ba wa da si na adupe lowo yin thank you very much ele pe mi sori number yi to ba de pe yin na fe ba wa da si abi ke chat mi lori 08035001147 08035001147 apelo wa willie ati alari na wa thank you very much akindola po thank you very much mi ata won ko mi an lo bayi ato pade ni ojo mejo e na le pe mi bi eni bere nipa ti outreach ta fe se yen lati support wa o ma wa open to ra ma try lati to ba possible lati se optics area picture ta se present awon bags yen fun won ati bata awon liwe ta ma lo ati ti mu bayi a ma so ri eto na lati ma mu awon schools ta ma lo lati visit won e le ba mi so lori Facebook mi Martini Salao number yen lekan si 08035001147 ipade wa bi adun bi oyin ife yin lo